0: bakit ayaw kang palabas yan, Alvin El Chico? Magtrabaho ka daw kasi
1: na... Bawal akong mag-OT, tapos ayaw akong palabas.
2: Hindi. Kaya sasamaan mo daw kami. Trio na daw pangalan ng
0: dahil
2: programa.
0: Dahil napakalaki ng sahod mo, dapat tatlong programa ang inuupuan mo.
3: Lumabas eh.
0: Oo nga.
1: Gusto mo sabihin ko kung magkano?
0: Magkano?
2: Ito na lang sabihin mo, partner.
0: Ano? Yan o, 8:03 na po ng umaga.
4: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
5: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang dinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Basa, ang Demaro. Kasama ang lutian ng Basa, Doris Bigornia.
6: Ganda!
5: At nagpapalita ang Demaro, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan.
6: Love.
5: Tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng bayan.
7: Good morning!
6: Love.
2: Good morning!
0: Magandang umaga. Dahil maganda ang pagbukad, tama? Nakabukad ang araw. Tama ba?
2: Bukad? Anong bukad naman, partner?
0: Nakabukad.
2: Di ba bulaklak yun?
0: Kaya nga, nakabukad ka.
2: Bukang liway-way, di ba? Iba pala yun.
0: Mali.
2: Okay, tama umaga, mga kapatid.
0: Masang importante, andyan ang araw ngayon.
2: Importante ba wala yung Basa NLEX,
0: yun
2: partner?
0: Yun nga. Sinabi na, ay, salamat naman, tapos na ang pag-ulan. Hindi po doon natatapos. Yung baha, andyan pa rin, no? Parang antigas ng ulo. Ayaw
2: alam mo, partner, sila Fritz Salim, binigyan ako ng tarpaulin.
0: Ano,
2: congratulations for passing NLEX San Simon.
0: Winner yan, winner. Talagang congrats, partner. At ako ay natutuwa at ikaw ay nakabalik na sa civilization.
2: Kaya
0: kahapon nakabalik ka na.
2: Oh, yun, 9:30 ako noon nakarating nung nag-usap tayo.
0: So hindi pa rin tayo, hindi ka pa rin nakaabot.
2: Hindi pa nakaumabot talaga.
0: Pambihira naman. Ano nangyari, NLEX? We deserve an explanation. Ako sinasabi, libreng tol. Hindi paliwanag ang kailangan ko.
2: Tanggalin nyo yung tubig dyan. Hindi yan first time. Kasi may mga nakita ko, binuhay partner ng mga netizen. Magandang umaga, ako po si Robert Mano.
0: Ako naman po si Doris Bigornia.
2: At ito na nga, binuhay ng mga netizen partner, yung mga banner. Dahil several years ago, ganoon na din naman yung eksena. Ang haba ng mga, ang haba ng mga traffic. Ang banner pa nung isa, parang September 8 umalis, September 9 nakarating. May mga So, ibig sabihin, hindi ito first time na experience natin.
0: Kaya
2: na may tubig dyan.
0: Kaya nga, ang panawagan, hindi na nga panawagan eh. We demand an explanation. Bakit nagkakaganyan?
2: Nagpaliwanag na nga sila kahapon.
0: Kaso,
2: anong gagawin natin sa paliwanag doon sa 11 oras naming sinagupan traffic? Si Senator Lito Lapid, partner.
0: 10.
2: 4 a.m. umalis nung Monday. Alam mo ang oras nakarating? Sawa ng Diyos. 4 p.m. nakarating ng Senado.
0: Sus Marios.
2: Hindi siya nakaatin ng impeachment trial. Isang oras na late sa session. Dahil dyan, Senator Robin Padilla, ganun din. Sumabak din sa napakahabang traffic sa NLEX. Ay, grabe talaga. Tapos, sasabihin, partner, mag-alternate route ka. Sinubukan ang alternate route. Mas mahabang oras ang traffic, mas walang galawan ng mga sasakyan.
0: Kita
2: paano? Saan ka?
0: Kaya nga, ginawa ng NLEX, ng mga opisyal ng NLEX.
2: Baka nag-countdown for Christmas? 114
0: pwede,
2: days to go?
0: Pwede. Alin nga kayo? Anak, napakalaking perwisyo ang nangyari niyan. At ikaw mo nga, hindi lang itong unang beses na nangyari yan. Bakit paulit-ulit? At hindi nyo ginawa ng paraan yung huling nagkaroon ng ganyang Carmageddon? Diba? Baha din ang naging rason doon. Naalala ko, partner, sino ba ka? Si Alvin yata ang kapartner ko noon. Sabi, lalagyan nila ng mga temporary na still eklat-eklat para doon na lang makadaan yung wala.
2: Ang problema dyan, partner, tama kahapon sa session talaga, pinag-usapan niya sa session ng mga senador, di wala ngang portalet, kawawa yung mga babae.
0: Ay, oo, sa
2: diba?
0: Totoo lang,
2: na natenga, pito, walang oras. Ayun, may mga post ka, makita mo talaga, pumasok sa NLEX, walang UTI, pag-uwi, may UTI.
0: Pambihira kayo. Ginagawa natin katatawanan, pero nangyayari po talaga. Paano kung ikaw ay sisinghap-singhap na yung gasolina mo o diesel mo?
2: Meron, partner!
0: Oh, di tumirek!
2: Nanawagan sila talaga kasi hindi nila in-expect na ganun katindi yung traffic, na hindi naman sinabi ng NLEX pala na kapag pumasok kahit nasa Candaba Viaduct kayo, plus 7 hours
0: kaya
2: bago kayo makatawid ng San Simon. Kung ganun yung sinasabi dapat, kaysa heavy traffic.
0: Alternate. Kaya wala nga rin.
2: Wala ka, puro baha nga. Partner, may nakita ko the alternate, sabi. Gumamit ng app para sa kalsada. Dinala sa best bahang mga lugar.
0: Ay, sus.
2: Siyempre, hindi alam naman nung app na baha doon sa area. Doon sila itinuro. Sunod lang sila ng sunod. Madilim, gabi, pagkita nila, lumulutang na yung sasakyan nila. Di ba?
0: Ay, naku, habang mahimbing na mahimbing po ang tulog ng mga taga-NLEX. Di ba? Kaya nanawagan tayo kay pare ko.
2: Ay,
0: si MVP, dito. hindi na po yata ito nakakatuwa. At hindi na po yata ito dapat ipawalang bahala ng inyong administrasyon.
2: Bababa kasi talaga yung banda dyan, partner, sa Tulaok Bridge sa San Simon. Di ba, hindi naman siya diretso na kalsada, lulubog ka na ganun.
0: Dapat alam yan ng mga inhinyero ninyo, ng mga arkitekto ninyo. Ako, hindi ako inhinyero, pero dapat yan, nakita ninyo noon pa. At may nangyari na nga, bakit hindi nyo ginawa ng paraan?
2: Diyos ko, kahapon trackers ang kausap natin. Sobra-sobra na, naka times 4 na yung gastos nila, hindi pa rin naitatawid yung mga products.
0: Kapag nasira,
2: sila pala magbabayad dun kasi part ng agreement nila yun. Diba? Ngayon,
0: doble, triple gastos sila.
2: Kaya nga, tapos pagkatawid, hindi nila pinababalik. Wala na muna magpipick up sa mga pantalan kasi nga, masasayang lang din ang biyahe nila, sobrang pagod at exhausted ng mga driver naman nila.
0: Kita nyo
2: pahinante.
0: Hindi ko alam kung paano ang gagawin na paliwanag ng NLEX, pero siguro mas maigi na bayat maya ay magpaliwanag kayo, hindi yung wala kami naririnig mula sa inyo, kasi lalo pong nagsasabunot ang mga tao dahil
2: dyan. Tsaka hindi po pwede, partner, na ganito lang natatagapin natin at sasabihin lang nilang traffic po kasi po may baha. Hindi pwede. Expressway nga kayo . Sabi nga sa Senado kapon, paano pa sila tinawag na expressway kung ganyan, walang galawan, di ba? That's too much. Kawawa ang taong bayan na napupwersang dumado. No choice ka kasi nga baha din naman doon sa ibang lugar. Wala ka may ikutan. Iikot ka doon sa may alternate trans, sa may Gapan. Ganun din naman. Gridlock. Wala din daw galawan.
0: Tapos ikot
2: na mahaba. Saan ka pa?
0: Ay, nako. Pero magpasalamat tayo, Robert, at ikaw ay nakarating din sa civilization.
2: After 3 days, pag di pa naman ako nakarating, lalakarin ko talaga.
0: So, saan ngayon ba na-resolve ba na o hindi pa rin?
2: Kakatingin ko lang, partner, doon sa group, nagreklamo pa rin sila.
0: Mario, sir.
2: 6 p.m. nakarating ng San Fernando approaching San Simon. 3:33 pa lang nakatawid.
0: Diba?
2: Mario, good luck talaga sa atin.
0: Good luck. Magdasal tayo na hindi na umulan para hindi na dumagdag pa ang problema yan. Pero sa ngayon, NLEX, por Diyos, por Santo naman, gawan nyo ng paraan. Wala akong pake kung anong klaseng paraan yan, pero gawan ninyo ng paraan dahil kaawa-awa ang mga motorista.
2: Saka silang in charge dyan, dapat doon pa alam na nilang ginawa yan, naresolbahin yung mga ganyan.
0: Kalaki-laki ng mga singil ninyo, tapos
2: kaya nga,
0: ganyan, di ba?
2: Magbabayad ka para sumagupa sa matinding traffic. Kaya nako, eto na lang tayo, partner.
0: Sige.
2: Alamin po natin ang sitwasyon. Punta tayo sa Cubao Bus Terminal. Tingnan natin kung may bumabiyahing pa norte. At hindi kaya nag-request ng dagdag pasahe dahil sobrang traffic, partner.
0: Ayan na nga.
2: O sa ruta. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Dico Bagsik. Dico, good morning.
6: Good morning sa inyo, Robert at Doris. Pero mukhang hindi good ang morning, syempre, ng mga kapamilya natin na babiyahe ngayon na dadaan sa NLEX, dahil patuloy pa rin yung tukod ng traffic dyan. Nung nadaan ako, kanina umaga, nung papasok ako, galing ako nga Malolos, Bulacan, ano, pero yung dulo, yung tail end na kanina mga around bandang 5:30 yan ng madaling araw or 5, ang tukod na ay nandoon na sa bahagi ng Balagtas, Bulacan, dyan sa may Shell of Asia, ganyan na kahaba yung tukod ng traffic dyan sa northbound, yung mga papunta ng San Simon at Tulaok Bridge sa NLEX. Pero dito sa paglilibot ko sa iba't ibang bus terminal sa Cubao, yung mga papuntang norte ay patuloy pa rin ang biyahen ng bus. Ito ay kahit patukod nga itong traffic sa NLEX magpahanga ngayon dahil sa mataas na pagbaha sa bahagi ng Tulaok at San Simon sa Pampanga. Pero sa paglilibot ng Radyo Patrol dito sa mga bus terminal, kapansin-pansin Robert at Doris, nakakaunti ang mga pasaherong naghihintay ng biyahe o bumibili ng tiket kumpara nung mga normal na araw. Ayon sa isang bus terminal master na nakausap natin, bagamat walang kanselasyon ng mga biyahe, pinaalalahanan nila ang mga pasahero ng sitwasyon sa North Luzon Expressway magpahanga ngayon at nagbibigay na rin sila ng babala sa matagal na biyahe kumpara sa normal na araw. Nandito ako ngayon sa bus terminal ng Victory Liner sa Cubao at makakasama natin ang kanilang terminal master dito para alamin natin ano kung gaano ba yung inaabot ngayon ng biyahe ng mga bus kung sila ay papunta ng norte, ay kung sila ay manggagal na norte at papunta dito sa Cubao, Quezon City. Ito si Sir Romel. Sir, kamusta po ang biyahe ng mga bus? May mga nakabalik na ba na biyahe po ng bus ngayon dito sa inyong terminal?
8: Yes po, meron po mga nakabalik na galing ng norte, Zambales, Baguio, Pangasinan. Kaso nga lang po, yung mga driver natin ngayon ay talagang pagod po. Halos na doble po yung oras ng travel time po nila.
6: Kung sa Baguio, sir, gaano yung tagal ng travel time nung bago magkaroon itong aberya sa bahagi ng San Simon at yung travel time ngayon na matindi yung traffic po doon?
8: Umabot po na 5 to 7 hours po yung additional na oras na tina-travel po sila.
6: Okay. And then ano po yung naging diskarte nyo ngayon dito naman sa mga sumasakay sa mga pasahero dito sa inyong terminal na papunta po ng norte? Ano yung diskarte nyo sa trip at ano yung sinasabi nyo doon sa mga pasahero po?
8: Sa ngayon po, naka-merge trip po tayo. Lahat po ng booking natin, kinukombine po natin para hindi rin po masayang yung ating biyahe po. Kinakausap din po natin yung mga pasahero po natin. Humingi rin po kami ng pasensya dahil sa abala ng nangyari po.
6: Right. Yeah. Maraming salamat po.
2: Nico, ihabol ko lang kay sir. So, saang ruta sila dumadaan ngayon kung matindi yung traffic dyan sa may Pasan Simon? Di ba may iniikutan ba sila na iba?
6: Tama, Robert. Naglabas ang NLEX ng alternatibong ruta kahapon. Pero sir, ang tanong po ni Robert Mano, isa po sa anchor ng ating programa, saan ngayon umiikot yung mga bus gayon nga na ang magpahanga ngayon ay tukod pa rin ang traffic po dyan sa bahagi ng San Simon at Tulaok Creek?
8: Yung mga pabagi namin, Pangasinan, nag-exit po sila ng Balagtas exit. Then umiikot po sa Bulacan po, Kabanatuan. Ganyan po yung daan po nila. Medyo malayo po talaga yung iniikutan.
6: Pero sir, nabanggit niyo sa akin kanina, malayo inuukutan at mas matagal pa rin yung biyahe ano, dyan sa alternatibong ruta na yan. Ano po ba nangyari?
8: Marami rin po kasing sasakyan at meron din po mga baha na nadadaanan. Kaso possible naman po, kaso nga lang po, yung mga tracking kadalasan, napakarami po yung dumadaan doon.
6: Okay. So yun nga, no, Kuya Robert, kahit pa may alternatibong ruta, mas matagal yung nagiging biyahe dito. Kaya naman yung mga bus, yung mga driver nyo, ay pinipili na rin na talagang tiyagain itong pagdaan dito sa bahagi ng NLEX sa Tulaok.
8: Yes po, yung iba po, yung mga sinasabihan na lang po namin na sa, mas maganda sa Baya San Simon, Tulaok, dyan sa NLEX, gawa naman po na umuusad naman po yung pila kaysa naman po sa dumasa pinakamalayo po daan.
6: Okay. Yun nga, sitwasyon ngayon. Yes, Doris.
0: Dagdag ko lang na tanong kay sir, hindi kaya darating yung punto na sasabihin na lang ng mga bus companies na hindi na kami muna babiyahe kasi talong-talo. Di ba?
6: Tama. Sir, ang tanong po ni Doris Bigoynia, hindi daw po ba dadating tayo sa punto na kayong katulad yung mga bus company ay magkakansela na lang, hindi na lang babiyahe. At dahil nga, siyempre malaki rin ang lugi sa gasolina, sa oras, at siyempre sa pagod ng inyong mga tauhan.
8: Dahil na sa pampubliko kung ginagampanan po namin yung aming tungkulin, Kaso nga lang po, dahil nga para mabawi po namin yung lost income po, at least nagko-combined booking kami at nag-merge trip po. Pero wala naman pagtaas, sir, sa pamasahe po. Sa ngayon po, wala po kami pagtaas. Ganun pa rin po yung pamasahe po. Okay. Yun ang Doris, okay. Ang kanilang diskarte. Yes, Robert.
2: Sige, sana yung mga pasahero,
0: oo,
2: magtsatsaga din yun ng matinding partner.
0: Talaga, dahil walang ibang paraan eh, hindi ba?
2: Oh, imagine mo, ilang araw to, Monday, Tuesday, pangatlo ngayon, Wednesday. Actually, weekend pa daw eh, sabi ng mga trackers eh.
0: Hey!
8: Tama yan, Robert at Doris. Yun nga, no, medyo, syempre, lahat na rin talaga, ultimo itong mga bus company, hindi lang yung mga pasahero at mga motorista ang nag-a-adjust dito nga sa sitwasyon sa NLEX. Pero maalala ko lang nung mga nakaraang pagkakataon na, no, nung nagkaroon din ng ganitong klaseng aberya sa NLEX, ito yung may sumadsad na truck, no, doon sa bahagi naman ng Marilao Bridge. Ang secretary pa niyan ay si dating secretary Vince Dizon. Nung nangyari yan ay inutos na niya, no, yung suspension ng pagbabayad ng toll sa NLEX. Kaya naman tinanong natin ngayong umaga din, ano, si Transportation Secretary Bani Lopez kung maaari ba or may plano din ba ang DOTR na iutos ang cancellation pansamantala lang naman ng toll, ng pagbabayad ng toll dito sa bahaging ito ng NLEX dahil nga sa laki ng perwisyo sa mga motorista. Pero wala pa siya sagot.
2: Oo, kasa sa Senate, ganun din ang sinabi.
0: Oo.
2: Dahil perwisyo yung ginawa na nangyari na yun sa NLEX, wala mo nang bayad sa toll. Huwag mo na kayo barriers up. Ganun, partner.
0: Ilang oras ka mo, kagaya ikaw, oras yung sinuong mo?
2: Mag 7 hours ka na, mag 8 hours ka na. Nakadalawang duty ka na.
0: Tapos magbabayad ka pa.
2: Magbabayad ka pa.
0: Luging-lugi naman ata yun.
2: Magugutom ka, tapos ihing-ihi ka pa.
0: Saan ka pupunta? Yun, sa lalaki, okay lang eh. Pwedeng magagawa ng paraan ka. Ang babae, mahirap. Lalo na yung may mga karamdaman. Paano yung may karamdaman?
2: Tama, di ba? Ay, naku, Nico! Thank you.
8: Yes,
2: thank
8: Robert. You. Maraming salamat sa inyo, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, GGMM.
2: Samantala, mula sa Cubao Bus Terminal Partner, punta tayo ng PITX. Yun daw ilang biyahe patungo ding norte. Apektado na rin naman din traffic sa NLEX. Ang detalya mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
9: Robert at Doris, asahan ng ilang kansilado at delayed na biyahe mula Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX patungo sa iba't ibang lugar sa Northern Luzon. Ito yung sinabi sa Radyo Patrol ng ilang dispatcher ng bus sa PITX dahil mabigat pa rin nila ang traffic sa bahagi ng North Luzon Expressway o NLEX ngayong umaga. Kansilado yung biyahe patungong Baguio na aalis sana mamayang alas 8, alas 9 at alas 11 ng umaga. Kansilado rin yung ilang biyahe ng bus patungo Mariveles, gayon din ang ayong Olongga po, naaalis naman sana kaninang alas 6:30 ng umaga pa rin. Ayon sa mga dispatcher, matagal kasi bago makabalik yung kanilang mga bus sa terminal, kaya kinakansila muna yung mga biyahe. Imbis na oras-oras ang alis ng kanilang mga bus mula PATX, ginagawa na lamang anilang tuwing 4 na oras ito. Wala naman tayo na mataang stranded na pasahero sa terminal kanina, pero may ilang hindi maiwasang mainip sa paghihintay ng bus.
10: 5:30. Tapos kumuha ko ng ticket. Ayun, yung sabi sa akin, tibinihin ba yung bus aalis? Pero yung bus na dapat pupat yan, wala pa.
11: 5:30. Tapos kumuha ng ticket.
10: Naunawaan mo naman yung situation?
11: Kasi may bus hanggang ngayon.
9: Yan ang mga tinig na Bilito at Erickson, mga pasahero yan na Robert at Doris na naghihintay sa PITX na papunta silang Olongapo habang si Erickson naman ay biyaheng Pampanga. Nakwento nila sa atin kanina na dumating sila doon sa terminal mag-aalas 5:30 ng madaling araw. Aalis sana yung kanilang mga bus batay doon sa kanilang ticket kaninang alas 7 ng umaga. Pero ang nangyari, nakita natin dumating lamang yung kanilang bus kanina mga pasado alas 7 na. Yung sabi rin sa atin, Robert at Torres, nung ilang mga dispatcher ng bus at yung mga nagbebenta ng ticket mula iba't ibang bus liner na nakausap na natin dyan sa PITX, nadidelay yung kanilang mga biyahe ng hanggang 4 o 5 oras dahil nga dun sa tagal ng turnover o pagkabalik ng mga bus mula dun sa kanilang mga destinasyon na papunta sa terminal. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Ang Radio Patrol Zeus League. Yes, Doris.
0: Meron ba sa mga ganyang klase nga pagkakataon, meron bang mga libreng pagkain?
2: Hmm.
0: Ibibigay ba ng bus company yon? O maski man lang patubig?
9: Hmm. Kanina, Doris, wala tayong nakita na may pinamimigay na libreng almusal o tubig doon sa namula doon sa mga bus liner. Pero mangilan-ngilan lamang din, Doris, no, yung nakita natin naghihintay na makasakay ng bus. Ang nakwento kasi sa atin ng dispatcher, kapag mayroong delay sa kanilang mga biyahe, ay yung mga nakapag-book na ng kanilang mga ticket ay mine-message nila, tine-text nila na magkakaroon nga ng delay. Kaya posibleng paliwanag niyo sa atin, yun yung dahilan kung bakit kaunti lamang yung nagtungo pa doon sa terminal kanina.
0: Ayun, o kaya, bring your own baon.
2: Eh kaso, oo, kapag uminom ka naman ng uminom ng tubig, ayun, ang problema mo naman,
0: atay tayo dyan.
2: Pag CR mo.
0: Oo,
9: ayun. Malikuran.
0: Correct. Oo.
2: Ay. Wala man lang portalet doon na
0: wala
2: ilalagay.
0: Wala man lang ganun.
2: Alam mo, nakita ko nung Monday, partner, yung mga babae, naglalakad talaga, kaso, baha din yung gilid eh.
0: Mariyo,
2: o saan sila magwiwiwi, di nila alam, no, umiikot sila.
0: Ko.
2: Ay, nako. Zeus, salamat.
0: Salamat.
9: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol Zeus Lake Gaspi, TZMM.
2: Maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol.
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa TZMM. Radyo Patrol sa Istreta, tandem ng bayan sa TZMM.
0: Bakit? Ano sasabihin mo?
2: Eh, kasi na-excite ako dito, partner, dahil nakaka-bad trip naman talaga yung traffic na yun sa NLEX.
0: Oh,
2: pero sa mga nasa tahanan natin,
0: uh-oh,
2: o sa mga kahit na bumabiyahe po kayo dyan sa NLEX at nakikinig kayo ng radio,
0: uh-huh,
2: may good news po kami ng aking partner sa inyo, ha?
0: Ay,
2: sa mga nakikinig po sa radio, mayroon po tayong regalo mamaya sa swerteng listener.
0: Wow!
2: May money ka. Alam na yan, ha? Abangan
0: alam
2: niyo yan,
0: na.
2: Yan, ha? Abangan niyo yan.
0: May money ka.
2: Yan.
0: Yeah. In Tagalog.
2: Pengi nga ka.
0: Tempera. Abangan niyo po yan at patuloy kayo makinig para kayo ay mamalay mo. Ikaw ang maging maswerte ngayong araw na ito.
2: Diba?
0: Oo, yung mga nagsasabunot dahil sa traffic.
2: Eh, tune in niyo po sa DZMM yan. Yan.
0: Ah, kahit pa paano, maibsa lang konti ang inyong
2: kasama ng kalooban. Malay nyo, may pambili kayo ng burger.
0: Pa-burger ba dyan? Diba?
2: Oras!
0: 8:25 ng umaga.
12: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Doble sa pagis! Doble sa tapang! Sa talino at kulitan. Tandem ng Bayan! Basta AM, DZMM.
12: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Ring, ring, go away!
14: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
13: Cough, cough, wet away!
14: Yay! Pambatang lagundi, Plemex!
15: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: May money ka sa DZMM. Question of the day. Sino ang nagsabi ng linyang, hindi ako ang pangulo ng aking pamilya, hindi ako ang pangulo ng aking kaibigan? A. Senate President Sherwin Gatchalian. B. Dr. Jose Rizal. C. Pangulong Bongbong Marcos. Para makasali, i-text lang ang DZMM 630 space pangalan space area kung saan kayo nakikinig space letra ng inyong sagot at isend sa 0919-278-3000. Sana na para may money ka sa DZMM.
16: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Trenchy sa TCMM. Kasama si Jane Castaneda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa TCMM. Kasama si Jane Castaneda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
18: Basta AM DZMM.
19: Tuloy-tuloy lang ang kulilan. Mapaseryoso o nakikisaw sa ulan. Ito ang Tandem ng Bayan.
20: Good morning!
2: Sa mga nakikinig sa DZMM Radyo Patrol sa East 30, partner.
0: Ano yan?
2: Napakinggan na nila yung tanong.
0: Ay, ganyan.
2: Sa ating My Monica ngayong Wednesday morning.
0: Nice. Oh, eh, di isipin nyo na, di ba? Baka sa susunod kayo. Pero sa araw na ito, napakinggan nyo na ang tanong. Na.
2: Oh, kaya ano pang hinihintay? Mag-text na po ng inyong sagot sa 0919-278-3000 at makakausap po natin mamaya ang swerteng listener na may tamang sagot at maaari makatanggap ng syempre, Bernard, regalo.
0: Wow.
2: Mula po sa DZMM.
0: May ribbon pa yan, may ribbon.
2: Ay, may ribbon. Gusto ba ninyo may turnover pa?
0: Ayan.
2: sige na, text na po kayo.
0: May Monica.
2: Aha.
0: May Monica.
2: May Monica.
0: Hindi magica.
2: Ay, hindi. Money yan, money.
0: Money. Okay.
2: Samantala, kuha muna tayo ng report ng Radyo Patrol. Limitadong biyahe pinatupad sa isang bus terminal sa Sampaloc, Maynila dahil sa traffic sa NLEX. Ang detalye mula kay Radyo Patrol Trisha Lindo. Trish.
21: Good morning, Robert at Doris. Posibleng wala mang 20 bus ang babiyahing rutang norte ngayong araw dito sa Florida Bus Terminal sa Sampaloc matapos maipit na yung karamihan ng kanilang mga bus sa North Luzon Expressway dahil sa baha sa may San Simon sa Pampanga. Nagpatupad ngayong araw ng limitadong biyahe yung terminal at naghalo na lamang ng dalawang destinasyon sa isahang pasada para maserbisohan yung ibang pasahero. Ayon sa dispatcher ng terminal, deluxe bus o yung pinaka-regular bus lamang nila, yung makakaalis ngayong araw habang walang babiyahe na executive sleeper bus o yung may mga mahihigaan na klase ng bus. Dagdag pa niya 12 hours hanggang isang araw kung abutin o bago makabalik yung kanilang mga bus na karamihan ay mula sa Tuguegarao.
22: Yung mga regular trips po natin, maraming cancel po kasi maraming bus na hindi nakabalik. Saka executive, wala po tayong biyahe ngayon. Relax lang po yung available na bus namin. Kunti lang yung bus namin na bibiyahe ngayon. Maraming kalahati po yung nabawas kasi hindi dumating po yung bus namin. Patun pa sa daan. More than 12 hours ako kasi yun po yung tagal na biyahe na po nila ngayon. Kasi kinumbay-tumbay namin. Tuguegarao at saka yung Ilocos.
21: Samantala, mahirap para sa isang driver ng bus nila dito na bumiyahe at maipit sa NLEX lalo na kung wala naman itong kapalitan na magmamaneho. Pakinggan natin yung naging payag natin dun sa driver ng bus dito sa terminal.
23: Nag-git kami sa haba ng traffic. Naubos yung biskwit. Gutom na ma'am. Wala nga, alis kami na ang dati sana kami sa Tuguegarao 9. Magiging madaling araw dahil dati namin sa Tuguegarao. Kung hindi mo na kaya, hindi na biyahe. Alam, pilito mo, single track yun eh. Nice yan naman yung Florida ma'am. Kaya yung ibang pasero, halimbawa yung mga service, naihi sila. Tinatawag namin para makatulog konti na. Ganun lang ma'am.
21: Yung sinasabi ng mga abiso ng mga driver dito, Doris at Robert, bukod sa mahabang pasensya, mas mainam na magbaon na rin sila ng tubig at pagkain sakali mang maipit na mismo sa NLEX. Mabuti na lamang din na Robert at Doris, may CR itong deluxe bus nila, kaya hindi problema ng mga pasahero yung pag-ihi. Paraan na lang din nila ng pagtulong dun sa iba pa nilang nakakasabay na naipit sa NLEX, yung pagpapagamit nito nga CR na to, kahit hindi ka kilala, ay pwedeng pumasok sa kanilang bus daw para makiihi. No choice sila kundi ma-stuck sa NLEX kasi dahil yung mismong other route nila na usually pwedeng daanan gaya sa may San Ildefonso sa Bulacan ay ipit na rin yung mga motorista na nadaraan doon. Yan ang balita, ang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trista Lindo, DZMM.
18: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X-30.
1: Yaman din lamang.
18: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Sabi ko nga, yaman din lamang. Napakamot ako ng ulo, Pardo.
0: Yaman din lamang.
2: Na
0: ha?
2: Mga biyahe na yan na naapekto. Yaman din lamang, pinag-uusapan natin yan.
0: Daming apektado.
2: Ay,
0: nako. Nakakainit ang ulo. Ang daming na perwisyo.
2: Kaya ito, isa pa to. Kausapin na natin, direktasa natin. Ang Executive Director ng Provincial Bus Operators Association of the Philippines o PBOWAP, si Sir Alex Yage. Sir Alex, magandang umaga po, Doris at Robert.
0: Good morning.
3: Good morning. Magandang umaga, Ma'am Doris. Magandang umaga, Robert. At magandang umaga sa lahat na nakikinig at nanonood sa inyong programa.
0: Oh, magandang umaga nga ba, Sir Alex?
3: Well, at least tumigil na yung ulan at yung mga southbound trips, yung mga going to Manila, as of the latest na advice sa amin, ay tuloy-tuloy naman yung mga galing probinsya papuntang Manila, walang problema. Yung ating diary na papuntang norte, papuntang Cagayan Valley, Central Luzon, at papuntang Bataan and going to Cagayan Valley, ay tuloy-tuloy din, although we expect na magkakaroon ng delay dahil magkakaroon ng mga road interruption, ano? Meron silang advice kasi ang NLEX, aesthetic management, merong mga lugar na makaka-encounter kami ng traffic na yun nga, kailangan natin ng mahabang pasensya kasi madidelay yung biyahe.
0: Opo. Sa anong mga lugar po ang pinpoint nila na magkakaroon daw ng kaunting aberya na naman?
3: Well, ang sinabi nila kasi din sa latest advisory nila, ang actually, Ma'am Doris, meron kaming group chat ng NLEX at saka ang ating mga kasamahan sa PBOWAP, ano? At ito ay 24 hours, so namomonitor namin yung traffic sa NLEX, SCTEX, TPLEX, kaya nakikita na alam namin kung alin yung mga ruta na apektado.
0: Apo,
3: so
0: apo.
3: Ang build up kasi ng tubig ay concentrated doon sa may San Simon area. So San Simon area, yan ang connection niyan eh. Pag lumabas ka ng San Simon, ang labas mo yan, papunta ka ng Santa Ana, Gapan, at ang labas mo niyan ay doon sa Maharlika Highway. Papunta ng papasok ka ng papuntang Kabanatuan. Pag diniretso mo na yan, pag nakalampas ka na doon sa San Simon area, viaduct na yan, tapos makakadiretso ka na all the way to SCTEX, APLEX. So wala nang problema. So ang main issue dyan ay yung San Simon area, hindi passable sa mga class 1 vehicles. So pag mga kotse at saka yung mga other class 1 vehicles, mahihirapan sila na dumaan doon sa San Simon area. So
0: opo.
3: Open ito sa class 2 sa mga buses at sa mga truck. Unfortunately, meron tubig niya kaya daan-daan at kakakos ng traffic build-up.
2: Opo, pero kaso Sir Alex, yung sinasabi nating San Simon lang na yan, diyan lang naman talaga ang punot dulo ng traffic.
0: Lunes
2: sa NLEX. Oo, weekend pa, partner.
0: Weekend.
2: Hindi lang isa, dalawang oras eh. Doon sa mga post po sa social media, kahit last minute, i-check po natin ngayon, 5 hours, 6 hours, 7 hours bago makatawid. Kaya po yung mga bus drivers na nakausap din po ng mga reporters namin sa nasa labas, pagod dahil sa traffic sa kabuuan po ng organisasyon ninyo. Magbawas yun ng biyahe. Kasi ba mga bagay na magbawas natin ng biyahe dahil sa napakabagal na pagdaan dyan sa San Simon, yung turn around ay apektado din po at pagod yung mga driver.
0: Oo.
3: Tama ka doon, Robert, no? Kaya ang minumungkahi namin, suggestion namin sa mga ating mga pasahero na pauwi ng Central Luzon at Cagayan Valley at Ilocos Region, kailangan makipag tawagan nila yung kanilang paboritong bus operator papuntang norte at alamin yung mga biyahe na tuloy-tuloy naman lahat ng biyahe. Of course, may mababawasan kasi yan kasi meron naman mga pasahero na hindi na tutuloy muna, maghihintay sila ng mas magandang panahon, no? Pag wala nang traffic. Pero tuloy-tuloy naman ang biyahe, kailangan lang magipag-untayan sila sa kanilang mga napiling operator na gagamitin.
0: Opo. Pero Sir Alex, yung mga babiyahe, mga ilang oras ang dapat nilang idagdag sa kanilang travel time para sila ay makasakay ng matiwasay at hindi masyado maharap doon sa napaka-traffic na sitwasyon dyan sa San Simon?
3: Actually, Ma'am Doris, ng mga nakaraang araw, umabot ng minimum of 5 hours to 10 hours ang delay ng traffic. So, ang yung mga bus na may mga CR o toilet sa loob ng bus, hindi masyadong nahirapan yung mga pasahero. Kasi meron sila nagagamit na CR. Pero yung mga bus na walang CR, so at nakita mo ba doon sa area na saan ka na traffic, may konting problema yung mga babae, no? Kasi mahirapan sila sa paggamit ng wala silang magagamit na restroom. So actually yung mga driver naman, katulad na narinig ko doon sa report, yung mga ibang bus na bumiyahe na merong CR sa loob ng bus, ay kahit na hindi pa nga pasahero, pinagamit nila yung mga CR, para, lalo na yung mga babae, para makatulong din tayo doon sa mga bumiyahe na kasama natin papuntang norte.
0: Oo. Pero wala po kayong kumbaga may advice na ano ba yung, kasi sabi ni Robert nga, may sinabi alternate route, pero ganun pa rin, baha din,
2: matraffic
0: din. So ngayon ba ay medyo naging klaro na yan? Meron na ba talagang alternate route na talagang pwedeng daanan nang sa ganun ay mabawas-bawasan po yung susuungin nila na traffic?
3: Well, ang binanggit ng doon sa group chat namin, sinabi nila na yung CCLEX, yung Central Luzon Expressway, ito ay alternate route. Kaya lang, bago ka makapunta doon sa CCLEX, dadaan ka sa Maharlika Highway. Ang Maharlika Highway naman ay open naman ang Maharlika Highway. Ang unfortunately, lubok-lubok na yung kalsada dahil naapektuhan nung maraming kalsada dyan sa Maharlika Highway ay nasira. So, masyadong mabagal ang biyahe, uncomfortable, pero ang at least may papayo natin sa ating mga mananakay ay tuloy-tuloy lahat ng biyahe. Lahat ng
2: Oo, okay. Tama si Sir Alex. So, coordinate lang muna kasi may mga ilang biyahe every 4 hours, sabi, di ba, sa mga bus terminal. Kasi para mas ma-accommodate.
0: Tama.
2: Imbis na per hour, hourly, umaalis yung mga bus.
0: Correct.
2: So, i-double check po ninyo, ha?
0: Oo.
2: Sige, Sir Alex, maraming salamat po.
0: Thank you.
3: Maraming salamat, Ma'am Doris, Ma'am Robert. Thank you very much for pagkakataon.
2: Okay. Salamat po at good morning si Sir Alex Yagi, Executive Director ng Provincial Bus Operators Association of the Philippines o PBOAP. At dahil dyan, isa munang
4: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa brownout.
2: na po, alerto tayo sa brownout. Ang Visayas Grid. Ito na naman, partner, Visayas again? Grid again.
0: Uh-huh.
2: Naka-red alert po kayo, 3 p.m. to 4 p.m. at 5 p.m. to 9 p.m. At yellow alert naman po ang Visayas Grid, 1 p.m. to 3 p.m., 4 p.m. to 5 p.m. at 9 p.m. to 10 p.m.

0: kuryente.
1: Paano?
0: Parang tubig lang ano,
1: power bank.
0: Power bank. De maging masino po tayo sa paggamit ng ating kuryente nang sa ganun ay hindi po masaid. Oo, eh wala na tayong magagawa, araw-araw yellow, red.
1: Naglalaro, parang nagrarap ka na dun, partner.
0: Yellow, red.
1: Yellow, red. Ay, nako, bagusan pa tayo makarating.
0: Tinatawanan natin yan, pero napakahirap po yan, lalo na po dun sa mga may negosyo.
1: Totoo.
0: Na apektado. Hindi pa, doon nga lang sa bahay-bahay, mga residente, napakalaking perwisyo na po yan. Pero, eh, kung tayo po'y makikipagtulungan, eh, baka sakali may kaunting liwanag. Mali yata. Mali.
1: Parang natakot ako doon, partner.
0: Oo nga.
1: Ay nako, pinag-uusapan po natin itong epekto pa rin ng habagat. Eh, mula doon sa matinding traffic sa NLEX, eh, sa mga pupunta po ng Pangasinan, na ba, nasa state of calamity po ang Pangasinan. Hala. Dahil sa habagat at mga bagyo. At para mas mabigyan pa po tayo ng paliwanag, igil po dyan, makakausap po natin ang mismong governor ng Pangasinan, si Governor Ramon Monwon Gico III. Gov, magandang umaga po, Doris at Robert.
0: Good morning, Gov.
2: Yeah. Morning, Robert and Doris.
0: Opo, update lang po. Ano nangyari at kayo po ay nasa state of calamity na?
2: Opo, nag-declare na po kami ng state of calamity because of the number of yung affectation. Mahigit 1.2 million individuals were already affected. Kaya it's just standard for us to declare it.
1: Yung pong mga
2: para rin po magamit ng mga at ahensya yung kanilang mga pondo at sa recovery yung certain individuals could also avail of yung ibang mga financing and loans at saka yung mga price mga price ng mga basic commodities ay magkaroon po ng price freeze. So yun po yung mga ilan sa kadahilanan kung bakit po tayo nag-declare ng state of calamity.
0: Opo. Ilan po ba yung mga, meron pa kayo mga evacuees?
2: Meron pa po. Meron pa pong mga, as of 5 a.m. today, may mga 488,719 meron pa pong 3,256 families equivalent to 10,559. Individuals no ang nasa evacuation center.
1: Opo, Gov, ito po mga pangunahing kalsada dyan po sa inyo sa Pangasinan, may mga baha pa rin po ba tayo sa mga barangay din po, mga ganun na area?
0: Correct.
2: Doon po sa mga, well, sa mga looban, no, lalong-lalo na yung mga nadaanan po ng mga major river systems po natin, yung Sinokalan dito sa 3rd District and yung Lower Agno River, yung mga communities pa rin po doon ay nakararanas pa rin po ng baha. And sa major thoroughfare po, no, doon sa Romulo Highway, may mga tubig pa rin po.
0: Pero passable naman po.
2: Ay, sa Romulo Highway, from north-south, passable naman po.
0: Meron po ba kayong mga tinitignan na ibang infrastruktura, mga ano partner, ano, mga tulay?
1: Correct.
0: O tinitignan nyo ba? Oo.
2: Meron po yung connecting Alcala and Bautista, yung Hector Mendoza Bridge. Pang light vehicles lang po kasi tila parang may portion doon na parang humiwalay.
1: Mm-hmm.
2: So I think the DPWH should assess muna. But as of now, passable lang po siya sa light vehicles.
1: Naku. Yung pong pasok naman ng mga estudyante dyan, Gov, paano po?
2: Opo. Yung mga areas po, especially on the eastern part of the province, medyo nag-normalize na po at pumapasok na po sila. But heavily affected is 2nd District and 3rd District. So yun po yung mga nag-localized suspension po kami sa province. So it's really up to the local government to declare kung may pasok o wala.
0: Ayun. Eh yung mga opisina po, nagdeklara rin po ba?
2: Hindi naman po, hindi.
0: Tuloy.
1: Tuloy ang serbisyo.
2: Well, as far as yung ibang part

0: po.
1: Po, may pasok po, but depende na po sa LGU kung nagdeklara po sila na walang pasok po. Kahapon ay sa holiday. The other day. So kahapon po nag-work from home po kami sa probinsya.
2: Opo. Eh, Gov, alam naman natin na napakarami pong mga kabuhayan dyan sa Pangasinan. Ano, may mga nagtatanim, may mga nagdinegosyo ng bangus. Siyempre, kilala ang bangus dyan sa inyo. Kumusta po ang mga ito?
1: So, they're really heavily affected, no? Kasi ang estimated damage sa agriculture ay 649 million, no? Sa livestock, mas minimal lang naman, mga 2 million. And infrastructure is more than 409 million ang estimated damages po. So, kung titingnan po muna natin suma total, talagang heavily affected. Lalong-lalo na po yung bangus kasi nasa mga fish cages yan, nasa ka mga fish pond po.
0: Oh.
1: And I'm sure they're really, really affected.
0: Opo. Doon kasagsagan po ng habagat, Gov, gaano kataas yung tubig na naranasan nyo dyan?
1: Iba-iba po. May mga communities na alampas tao hanggang dibdib. Meron din po mga hanggang tuhod. Generally po, yung mga nadaanan talaga ng river system natin, doon po talaga malalim ang tubig. At saka yung mga low grounds po natin.
0: Ayun. Pero wala naman pong casualties, Gov.
1: Meron pong isa sa Labrador, Pangasinan.
2: Ano po nangyari sa kanya, Gov?
1: Yung po yung related. I think it has something to do with yung mga sa solar farm po dun kan accident, no?
2: Opo.
0: Sa ngayon po, maganda na po ang panahon dyan?
1: Improving na po dito sa province, no? Yun lang po, yung siyempre, yung dam po nasa 284 meters na above sea level yung kanyang yung tubig. So I think we're getting advisory na magre-release sila lang isa o dalawang gate nila. So yun po yung inaantabayanan po namin.
2: Kapag nag-release yan, Gov, ano ang effect naman yan sa mga taga-Pangasinan?
1: Dito po sa San Roque Dam, yan po yung ang epekto po niyan, yung mga LGUs or mga bayan at syudad along the Agno River. So that goes all the way from dito po sa San Manuel area, all the way to Lingayen po yan. At along the way, kasama po yung mga yung mga tinamaan ng matindi katulad ng mga Tarem, Bayambang, at saka Aguilar, Bugalyon, yun po yung mga dadaanan po niyan. So, yun ang inaantabayanan po namin ngayon.
0: Ay, ako. Yung mga barabarangay po, sa palagay ninyo, ano at saan po yung kailangan ng agarang pagtulong o ayuda? At ano pong klaseng tulong ang pwedeng ibigay? Baka sakaling meron pong interesado na tumulong po sa inyo pong lalawigan.
1: Well, sa amin po, ang priority naman po yung mga food packs. The province has already provided the food packs. Basically, yung pinamigay po namin ay 3 kilos of rice and 6 po na easy open canned goods. Kasama po ang isang hygiene kit pang pamilya. At ang DSWD naman, we're asking for more, pero sila po nagbigay ng 2,500 na ready-to-eat meals.
2: So,
1: basically, yun lang naman ang pangailangan ng mga tamaan ng gusto, no? More than 200 barangays po ito,
2: Ay, nako.
0: Sige.
2: Sana eventually bumuti lalo yung panahon para makabawi-bawi po tayo.
1: Sana po tumigil naman yung ulan kahit ilang araw.
2: Nga po.
1: Nahirapan na po ang mga kababayan natin,
2: Totoo po yun. Gov, maraming salamat po sa inyong oras.
0: Thank you po.
1: Thank you.
0: Ingat.
2: Si Governor Ramon Monmon Gico III ng Pangasinan. Eh, ganun po. ulan eh, malakas
0: lahat,
2: na ulan
0: kahit
2: eh.
0: Saan baha. Nakita mo baha, di ba? Eh, kaya lang meron din mga ibang parte naman na may kinalaman din o meron din pakialam yung mga ginawa naman sa kapaligiran.
2: Totoo.
0: Kung kaya't nagkaroon ng
2: maraming yung contributing factor kung bakit bumahan ng ganyan, di ba? Magputol kayo na magputol ng puno, pakagin ninyo yung mga kabundukan.
0: Yan.
2: O nakawin ninyo yung pera sa flood control.
0: Yan.
2: Gumawa kayo ng daan kahit hindi sira.
0: Yan.
2: O sige. O yan ngayon.
0: Magtayo kayo ng kung ano-ano mga subdivision.
2: Correct. O ngayon, nilalantad ng Mother Earth yung mga kalokohan po ninyo at nakikita ngayon yung effect.
0: I don't like, sabi ni Mother Earth.
2: Sabi niya, nililoloko nyo ang taong bayan.
0: Kaya
2: nga. Dinipid nyo sa pondo, sisirain ko to, yung pakikita ko sa inyo sa isang ulan lang, sira yung structure nyo, yung bago na yan.
0: Kaya nga, nakakatakot. Wag na po natin hintayin na mangyari sa atin yung nangyari sa Nepal. Diba? Na talaga namang sinagasa ang lahat.
2: Diba?
0: Eh,
2: mahirap.
0: Baka dumating tayo sa ganung klaseng punto, wag naman po sana. Ay, nako. Robert, ikaw yata magbabasa na ito.
2: Ako ba? O, sige.
0: Kasi baka, alam mo na, dali ka ding ding.
2: O nga, partner. Sige. We'll do the honor.
0: Do the honors.
2: At, ito na ang ating good news na parami po nagpadala ng sagot sa ating My Monica question of the day.
0: Wow.
2: At isa po sa mga naunang swerte sumagot ay si, akalain mo, Jeffrey Gumapos ng Malasiki, Pangasinan.
0: Uy.
2: Imagine yung Pangasinan yung topic natin, correct, partner.
0: Correct,
2: biglang
0: correct.
2: Ito si Sir Jeffrey ay sumagot. Sir Jeffrey, magandang umaga po.
3: Magandang umaga po. Dinig po ako.
2: Opo, dinig na dinig po namin kayo. Pero bago po namin kayo pasagutin, Sir Jeffrey, kukumustahin po namin kayo dyan sa Malasiki. Kumusta po kayo dyan?
3: Medyo may kataasan naman. Medyo na hiya ko ng konti kasi kabak-tabak ko sa tawag si Governor.
2: Opo. Binahaba kayo dyan sa Malasiki?
3: Pero hindi. May ilang kalsada lang na matubig. Hindi naman baha. Pero matubig lang.
2: Okay.
3: Pero may ilang parts din ng Pangasinan way all the way to Bayampang na halos malapit na may ilog. Na lubog na rin. Pero eventually magsusubside naman yan as long as wala ng ulan dito. Kung wala naman ng ano.
2: Very good.
3: Wala nang magiging ulan.
2: Opo. Pero Sir Jeffrey, di yan ang mahiwagan tanong ko sa'yo, ha? Ito ang tunay na tanong. Ready na po kayo, Sir Jeffrey? Okay. Ang tanong, sino ang nagsabi ng linyang hindi ako ang pangulo ng aking pamilya? Hindi ako ang pangulo ng aking kaibigan? A. Senate President Sherwin Gatchalian. B. Dr. Jose Rizal. C. President Bongbong Marcos. Ang sagot, Sir Jeffrey.
3: Letter C, President Bongbong Marcos.
2: Sure na po kayo dyan? Final answer?
0: Final?
3: 500%.
2: Ah, updated talaga sa balita. Tama po ang iyong sagot, Sir Jeffrey. May regalo po kayo sa DZMM. Antayin nyo lamang po ang tawag ng staff para po dito. Okay, sir? Thank you very much and congratulations, sir.
3: Salamat.
2: Lagi pa rin tayo makikinig sa DZMM, ha? Encourage yun din yung mga kapitbahay.
0: Salamat po.
2: Thank you.
3: Salamat.
2: Thank you. Congratulations. Akalain mo, nakinig ka lang, partner. May regalo ka pa from DZMM.
0: At kahit na medyo masama nga ang ating experience ba? Dahil sa habagat, may kaunti namang saya.
2: Ayan.
0: Na nakakapagdulot.
2: Pambalance, partner.
0: Pambalance.
2: Diba? Lagi may hope.
0: Dabi yes.
2: Na, diba? At syempre, partner, nag-message lang to sa akin. Hindi ko siya personal nakakilala. Pero nag-private message sa akin. Dahil akalain mo, sabi niya, hi, Sir Rob. Robert, Miss Doris, sabi niya, pa-shout out po, avid viewer daw sila.
0: Uh-huh.
2: Si Lisa Camurongan at Estela watching from Ortigas Center, Pasig City. Ha? At ang taga-Pasig. Magandang umaga po sa inyo at maraming salamat, partner. Batiin ko lang, ha? Nang happy 18th anniversary.
0: Nang?
2: Nabulol pa akong konti. Ulitin ko.
0: Babawi.
2: Nakakahiya din sa school na to. Happy 18th anniversary, Philippine Science High School, Central Luzon Campus. Akalain mo, 18 years na sila sa Pisay. Congratulations po sa inyo. Matatalino mga bata dito. Alam mo bakit? Matatalino ang mga teacher.
0: Ayan.
2: Alam mo din bakit? Matatalino ang mga magulang, syempre. Ha?
0: Syempre.
2: Congratulations po. Mabuhay ang Pisay, Central Luzon Campus.
0: Ayan. At babatiin ko rin ang happy 78th Ay, mali.
2: Mali.
0: Take two.
2: Okay, ulit, ulit.
0: Happy 70th.
2: Ayun.
0: 70th anniversary ang Robina, Universal Robina Corporation. Akalain mo 70 years
2: ang
0: na sila.
2: Ang galing. Congratulations maraming, po. Congratulations. Oo,
0: congrats. Maraming mga masasarap na pagkain. Manlu Reyes, maraming salamat sa pag shout out, pa-shout out na ito. Uh-huh. Siyempre pa, URC Robina Makuntalap.
2: Ay, magandang umaga po. Partner, may
0: pero pa
2: anong sabi nito?
0: Oh.
2: Sige, mamaya na ito.
0: Uy, meron ulit ngayon hearing sa
2: Senado. Meron, may impeachment pa rin tayo. So ang aharap ngayon si Attorney Michael Poa.
0: Ayan.
2: at ang kinatawan mula sa Philippine Statistics Authority, ha.
0: Uh-oh.
2: Kaya babantayan niyo po 'yan. Uh-oh. Kay Imson Pangilinan, babantayan mo 'yan kay Imson
0: si
2: Pangilinan. Oo. Ayun, may kasalanan sa lahat si Kay.
0: Ay, talaga ba?
2: Sabi ko sa iyo. Pag kay Imson Pangilinan, nako po.
0: Nako.
2: Sinasabi ko
0: talaga naman, oo. Bakit ka ganyan?
2: Nasisi.
0: Nasisi. Panagpabati
2: ka. Ako, magandang umaga. Mm-hmm. At sa mga taga NGCP, ha, good morning po sa inyo.
0: Good morning. NGCP na siya.
2: Mm-hmm.
0: Ah, ganyan ba?
2: Kaya kasalanan niya. Okay.
0: The sun grid. Yan na naman tayo. Yellow, red. Ah.
2: May rap na tayo. Okay, kunin nyo nga yung ano nito, yung pagra-rap niya. Pare na lang yung ibibigay ninyo kapag may mga anunsyo kayo, ha?
0: Napagka-flash natin, yun na yun.
2: Oo. Abangan nyo, ha? Abangan nyo po. Gaya nga na nabanggit ng aking part ng special coverage ng DZMM sa impeachment trial. Day 21 na tayo.
0: 21 na?
2: Yes. Oh. 21 na tayo.
0: Parang exciting ito dahil si Poa ay matagal na kaalyado ni VP Sara.
2: Correct. Mm-hmm. At syempre, sa kinatawan ng PSA, itutukuyin sino na yung mga yan.
0: Oo,
2: sino
0: baka
2: sila Lapid, Ontiveros, di ba? Yung mga
0: si
2: apelido,
0: Grace,
2: sila aliases na yan. Si Mary Grace Piatos,
0: si Pusa,
2: and Friends.
0: Oo, si Pusa and Friends.
2: Si Belat.
0: Ah, si Bella.
2: Nandun din. Ay, nako. Abangan po natin. Abangan po natin yan. At, syempre, ang ina-expect din doon, partner, posible kung magkakaroon na ng ruling doon sa panibagong schedule.

0: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga di ka naman hindi.
1: Thank you. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.
2: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
3: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
4: kanya. Pero pagdating kay Boss Yung hindi,
3: is na yan.
5: MNL 48 with 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
3: Oo. Oh. Klak-klaka.
5: Sa kada po,
3: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes sang Biyernes sa bago nitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
6: We are here! Get ready for the chaotic night! There's me, Jet!
7: A monoblock Mips! Monoblock...
6: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
8: I think it's time to support on this country.
9: CBS-CBN-TV Plus.
6: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at Blue5.
10: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
11: Oras na para sa Salita ng Mansana.

0: Store.
1: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
2: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
3: pera yan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi,
2: is na yan.
4: MNL 48
5: with a
4: setting ay napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oo. Klak-klak.
4: Sagada po na mag-lago.
2: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
6: All in one sa kwentuhan.

0: all in one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All in One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tagaymay.

0: Puntan at Saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samulcast on DZEX 1026.
1: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
2: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
3: We are here! Get ready for the chaotic night.
4: There's me, Jan! A monoblock Mips, monoblock...
3: Into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
5: I think it's time to support for Bond this country.
6: TBS CBN TV Plus.
3: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Full FM, and Cool TV platforms. Featured via at BlueWay5.
7: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
8: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi, is na yan.
9: MNL 48
10: with a
9: yun, 69. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
8: Klak-klak.
9: Sagada po.
7: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lotai Gaming.

0: mali-mali yung ano nito. So sir, naalala niyo ho sir na ang sinabi ninyo, so pagkatanggap nito ng AOM, ang sabi ninyo nung una, linapitan nyo ang undersecretary si Nolasco Mempin, no, para humingi ho sa kanya ng magagamit nyong proof of success. Tama ho ba yan? Sir, simple, sir, yung question.
1: Oo, tama pero ho, kung sir, chronological no? Kasi, I can explain. Yes, but yes, if that's just your question, yes, oo. Upon the advice of the SDO, yes.
0: Okay.
2: Opo.
0: Okay. Later on, no, sa sumunod na hearing, tama, sinabi nyo naman doon na ang SDO ang nag-refer sa inyo.
1: Dito tama po.
0: Oo. Tapos, ang sinabi dito, para humabilis, I won't refer na since you're answering naman na very forthright. No? Sinabi ho ni General Mempin dito ho sa mga pagdinig na to na ang hiningi nyo sa kanya ay kumuha ho kayo ng certifications nitong mga Youth Leadership Summit. No? Pero kayo ho, klinaro nyo, hindi nyo hinihingi yung exactong yon. You were just asking for any proof of success. Tama ho ba yan?
1: Accomplishment report, sir. Ang hiningi ko sa kanya. Accomplishment report.
0: Any accomplishment report. Okay.

0: ang inyong nag-iisang gabo for lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat ang malagay. Importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Doc Boy.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
2: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
3: talagyan. Pero yan. Pagdating kay Boss Joe, hindi?
2: Is na yan.
4: MNL 48
2: with a
4: green certingine. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oh, klak-klak.
4: Sagada po.
2: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
6: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
7: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
8: Ito ang aking sikreto.
7: Oh, kung hindi nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
9: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
5: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
10: We are here! Get ready for the chaotic night.
11: There's me, Jet!
12: A monoblock mips, monoblock...
10: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
13: I think it's time to support Provo in this country.
14: CBS TV Plus.
10: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via @BlueWave5.

0: malapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Young Boy.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
2: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
3: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
4: MNL 48
1: with that.
4: With 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
3: Oh,
1: klak-klak.
4: Sagada po.
2: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
3: Hindi kita maritik, kaya nga hindi ko naman hindi.
5: Grabe ka na pa!
6: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
7: emoji. Thank you!
8: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus! Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
9: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
10: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
11: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
12: Ito ang aking sikreto.
11: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
13: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
9: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
14: We are here! Get ready for the chaotic night.
15: There's me, Jet!
16: A monoblock Mips! Monoblock...
14: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
17: I think it's time to support for Bond this country.
18: CBS TV Plus.
14: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via

0: ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat ang malaga. Importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
2: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
3: talaga. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
2: Is na yan.
4: MNL 48
3: with a
4: yun, 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
3: Oh,
2: laklak.
4: Sa kada po niya maglaklak.
3: Okay na.
2: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
3: Hindi kita talaga kita maritik, kaya nga di ko naman hindi.
5: Grabe ka na ba?
6: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
7: bawa. Thank you.
8: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
9: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
10: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
11: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
12: Ito ang aking sikreto.
11: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
13: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
14: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
15: We are here! Get ready for the chaotic night.
16: There's me, Jet!
17: A monoblock Mips, monoblock...
18: Wait! Let's go!
15: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
19: I think it's time to support for one this country.
20: Yes, it is, TV Plus.
15: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And featured by @BlueWave5.

Yan, yan, yan. Magandang gabi mga kabo. Welcome sa ating Ga-Cooking segment. Ito po ang kauna-unahang segment ng Gabi-Gabo. Ngayong gabi po mga gabo, ang lulutuin natin for tonight's episode ay tinatawag na Sinarsahang Pork Ribs. E sa pagluto nitong po tayo mga gabo, susundin natin ang step-by-step procedure mula sa panlasang Pinoy na si Mr. Vanjo Merano. Kaya shoutout po sa inyo kuya. I'm a really big fan po with your cooking. Ayan, now mga gabo, before tayo mag-start, heto muna ang mga ingredients ng ating potahe. Pork ribs, sitaw at sayote, tomato paste, sibuyas, ahos at more pork cubes. Tipo ito sponsored. Toyo, tubig at mantika. For some reason, hindi ko madlay na isali pag-record. Pambira ka talaga, Gab. Butter, brown sugar, asin, at ground black pepper. Okay, mga gabo, without further ado, tara, luto na tayo. Sa isang malaking kaldero, lalagyan natin ito ng tubig. At pakukuluin natin ang sitaw at sayote gamit ang ating steamer. Isi-steam natin ang dalawang gulay sa loob ng 3 minuto. After na ma-steam ang gulay, isang tabi na ito sa isang lalagyan. Ngayon, sa isang hiwalay na may wagang kawali natin, magpainit na tayo ng mantika. Pag mainit na ang mantika, igigisa na natin ang sibuyas at bawang hanggang sa lumambot na ito. Ngayon, ilalagay na natin ang ating karne or ang pork ribs. Specifically mga gabo, ang gamit kong cut ng karne ay sinigang cut, which this is the only pork ribs we only have as I'm recording this video. Ayan mga gabo, igisa ang baboy hanggang sa maging kulay light brown na ito. Ngayon, bubuhusan na natin ng toyo upang mag-infuse na ito sa karne kasama ang ginisang sibuyas at ahos. Pero mga gabo, tatansyahin natin ang paglagay ng toyo, wag lang sobra ang paglagay. Sunod dito mga gabo, ay lalagyan na natin ng tomato paste. Ganon din, tatansyahin natin hanggang sa pakiramdam mo ay tama na. Paalaala lang mga gabo, medyo maasim ang tomato paste kumpara sa tomato sauce. So, importante talaga na tansya-tansya o katamtaman lang ang paggamit ito. After makot ng toyo at tomato paste ang pork ribs, lalagyan na natin ito ng tubig. Tatakpan natin ito hanggang sa kumulo ang karne. Habang hinihintay kong kumulo ang karne, maghuhugas muna tayo ng dapat hugasin para bawas trabaho. After kumulo ang karne, lalagyan na natin ito ng Norbuyon pork cubes. Again, this is not sponsored but if willing kayo mga taga Nor, give me a heads up, dechar lang. Halu-haluin to kasama ang buyon sa karne at takpan ito muli. Isisimmer natin ito hanggang 30 o 40 minuto hanggang sa maglambot ang karne. Habang hinihintay natin na kumulo ang karne at maglambot, manood muna tayo ng YouTube. Or kung ano mang ginagawa nito, ewan ko ba. Ayan mga gabo, 35 minuto na ang nakalipas at bubugsan na natin. Wow, natakam na kayo no. Ngayon mga gabo, lalagyan na natin ito ng butter upang maging rich ang sauce ng ating sinarsahang pork ribs.
Habang natutunaw ang butter habang hinahalo, papabayaan ko lang itong kumulo nang walang takip upang mag-evaporate ang kanyang sauce. So mga gabo, di na natin lalakasan ng apoy. After mag-evaporate ng konti ang sauce, syempre titikman muna natin bago tayo magpatuloy. Kung medyo may pagkaalat ang inyong sauce, lagyan na natin ito ng sugar. Specifically, brown sugar ang gamit ko dito because ang narinig ko, mas healthy pa ang brown sugar kaysa white sugar. Also what I've heard. Ang purpose ng sugar mga gabo ay upang mabawas at maibalanse ang kanyang alat sa pamamagitan ng tamis. After nyan mga gabo, lalagyan na natin ito ng ground black pepper at kunting asin at pwede na natin ito iserve kasama ang na-steam natin na gulay.

0: Mga po, ito ang Gabi Gabo!
1: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.

0: How do you now connect this to a successful payment of rewards that led to a successful operation?
1: Okay, I'll answer both questions, Your Honor. One on this first, and then dun sa other departments. On this first, kasi in-explain ko kay Yusek Mempin na meron tayong AOM. At akat kailangan natin, basically on the rewards, mapakita na may naging successful operation because of that. And since he's the one coordinating with AFP, ATC, yung Anti-Terrorism Council, even before nung siya ay security consultant, kung anong ibinigay niya sa akin, syempre po, ang reliance ko doon is yun yung pinanggalingan nito, yung rewards. Pagdating naman po sa other agencies, kinausap po rin po yung USEC for operations dun sa scamming of teachers. Ganun din po ang pagkasabi ko. Ang pagkasabi ko, meron tayong AOM, kailangan nating evidence of success. Tingnan mo nga kung merong mga naging successful operations because of any intel na nakuha natin due to confidential operations na maaring masabing nakapagbigay ng success na operations na yon. Sa kasamang palad, wala po akong nakuha mula sa IASTE from Presidential Anti-Organized Crime.
0: Impression ko kasi dito may nag-justify ko muna tsaka nyo hinahanapan ng evidence.
1: Ah,
0: yun ang impression ko dito. But in any case,
1: opo.
0: Last question, Mr. Presiding Officer. But hindi mo na lang dinerecho si security officer?
1: Hindi ko po siya kilala, Your Honor, eh. Nung panahon na yon, hindi ko po alam na may security officer. Kung meron po, baka dinerecho ko na po siya nung time na yon.
0: Right. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Attorney Poa.
2: Thank you, Your Honor. Next would be Senator Judge Rafi Tulfo. You may proceed, sir. You have 2 minutes when you're ready.
3: Magandang hapon, Mr. Witness, Attorney Pua.
1: Magandang hapon po, Senator.
3: Kumusta po kayo?
1: Okay naman po.
3: Okay. Kahapon, di naging malino sa akin nung tanungin kong prosecution tungkol doon sa supposedly reward money na galing sa confidential fund na binigay ng DepEd sa mga informants na sinasabi sa akin ranging from 100 to 200,000 pesos using unusual names doon sa mga informant. Yung confidential fund na binigay sa mga informant doon ay cash ba o pambili cash na pambili na medicine o outright cash lang? Bahala na si informant.
1: Noong ano po, sir, wala nga akong personal knowledge sa confidential operation, pero tinanong ko kasi yung SDO kasi dun sa DepEd accomplishment report, merong ding provision for medical aid and food aid. So tinanong ko po yung tanong na yan, ano ba to? Cash ba to? Or gamot na binibili nyo? Ang sagot po sa akin ng SDO is nag-allocate po sila ng cash para sa, ano po siya, para sa operatives, para daw po sa safe houses, malagyan ng gamot or pagkain kung kailangan man. So, ang impression ko po doon, cash yung binibigay. Although I think better to confirm with the SDO kung cash ba talaga o mix siya na cash or may talagang gamot na yung binibigay nila. Pero ang pagkasagot sa akin, they allocate an amount for kung ano daw kasi yung dumadating na acknowledgement receipt, naka-indicate daw doon, purchase of supplies, food, purchase of supplies, medicine. So, ang impression po nabigay sa akin ay cash.
3: Cash.
1: Opo. Okay.
3: At wala nang resibo yon kung ano man pinabili ng cash na yun, whether medicine or anything at all.
1: Sa pagkaalam ko po, talagang acknowledgement receipts lang po ang nasubmit.
3: No further questions, Mr. Presiding Officer.
2: Senator Judge Rafi, rather Bam Aquino is recognized.
4: Magandang hapon, Attorney Poa.
1: Magandang hapon po, Senator Aquino.
4: Yes, some preliminary questions. I only really have one question, pero preliminary questions lang para malinaw tayo, no?
1: Apa.
4: So yung ginastos na 15 million ng DepEd para sa Youth Leadership Summit, hindi yan pa

0: Salita ng Mansanas.
1: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Makisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, bastos, namatay pa talaga.
0: Aray. At ito po ang Salita

0: ng Smile Network.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagaymay.

0: Ay, hindi ka na siya. Ay, hindi ka talaga kita maritik. Kaya nga, hindi ka naman hindi.
1: Grabe ka na pa.
2: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
3: pawa. Thank you.
4: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
5: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
6: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
7: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
8: MNL 48
9: with that.
8: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
7: Plak-plak.
8: Sagada po na
7: maglato. Okay na.
8: Oh my God.
6: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
10: Pagsapit ng alas 8 ng gabi.
11: Oras na para sa Salita ng Mansanas.
10: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
11: DJ Presley Paglinawan.
10: Makisaya sa kalokohan.
12: Magkaibigan na tong dalawang panig.
10: Reviews.
13: So now let's go turn off the RDS.
10: Gaming.
14: Ay, bastos, namatay pa talaga.
11: Aray. At ito po ang Salita

0: Smile Network.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
2: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo nang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
3: We are here! Get ready for the chaotic night!
4: First me, chat! A monoblock mips! Monoblock... Wait!
3: Get into the weekly talks with Blue. Wide range of topics to make you smile.
5: I think it's time to support football in this country.
4: PBS CBN TV Plus.
3: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via @BlueWave5.
2: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
6: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga di ka naman maintindihan.
7: Therapy! Grabe ka na ba?
8: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong bawa.
9: Thank you!
10: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayan Quadro Plus! Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
2: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Laura Tayo Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.

0: Salita ng Mansanas.
1: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Makisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, bastos, namatay pa talaga.
0: Aray. At ito po ang Salita.

0: Smile Network.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
2: We are here! Get ready for the chaotic night.
3: First me, Chad! A monoblock Mips, monoblock...
2: Into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
4: I think it's time to support football in this country.
3: CBS TV Plus.
2: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at BlueWay5.
5: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
6: talagayan. Pero pagdating kay Dosyo, hindi? Is na yan.
7: MNL 48
8: with us.
7: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
6: Oo, tama.
7: Sa kada po, na mo
5: Of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
6: Hindi kita marinig, kaya nga di ko naman hindi.
9: Grabe ka na pa!
10: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
11: pawa. Thank you!
12: Full screen mo, RJ.
13: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samulcast on DZEX 1026.
14: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
2: We are here!
15: Get ready for the chaotic night.
3: First me, Chad!
11: A monoblock Mips, monoblock...
2: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
4: I think it's time to support football in this country.
3: CBS TV Plus.
2: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at BlueWay5.
5: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talagayan.
6: Pero pagdating kay Dosyo, hindi? Is na yan.
7: MNL 48
8: with us.
7: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
6: Tama.
7: Sa kada po, na mag-ago.
5: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
14: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tide Gaming.

0: Na-miss nyo na ba ako?
1: Na-miss ko na rin kayo.
0: Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talaga yan.
2: Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
3: MNL 48
4: with that.
3: Yun, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oh,
3: sagada po na maglaka.
2: Okay na.
0: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagkulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
6: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
7: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad, ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Young Boy.
6: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
7: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
6: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
8: Good evening everyone and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
9: Si girl, hi girl.
8: Dizel pa yo. Yes! It's a dick.
10: Hello.
8: Come
11: on!
8: Oh my god. Papa yun na ba?
12: But it's really scary to see something like that.
8: Pwede niyo sa kid off, babe! Pag ginagawa mo ako, gagawin niyo, diba? Mais ka, tumo sa akin, mais!
13: Minery's Midnight Session Season 5 coming to your favorite podcast platform starting September 11 and 12.

0: gawa. Tambayan Wardrop na narito na ang inyong Wardrop Squad!
1: Aba dapat lang! Aba dapat lang mga kaibigan! Magandang magandang gabi po! Good evening sa Smiley mga kaibigan! Welcome na naman po sa panibagong session, I should say episode, ng inyong paborito na plus sa tawanan, ulitan, puntahan ng saya. Ito ang Tambayang Quadrupla. Aba dapat lang. Adyan na naman kami. Ang inyong mga paboritong host mula sa inyong Quadrot Squad. Ayan. Ngayon po ay August 19, 2025. And also naka-live stream po tayo sa Smile Network YouTube channel. Yes po.
2: Para pampaglabo mo po, pre?
1: Ha?
2: Para pampaglabo mo.
1: Ay. Ha?
2: But para pampaglabo mo.
1: Ay, wait lang! Just in, tinawakan na uli Adam Morilar! Wait lang!
3: Wait lang!
1: Adam Morilar, nasa ano ka? Hello? Hello, Mr. AGF.
2: Adam,
1: live, naka-live ka na yon sa ano, naka-live ka na yon sa Tamba. Wait lang, Mike, nakalimutan ko yung mic.
2: Naka-live ka sa paborito mong programa.
1: Hello, naka-live. Dito squad, diba tinawagan mo ko kanina? Naka-ano ka? Ito po mga kaibigan. Nung ano, interview na natin sana si Adam Orellar noon, pero ayan, tinaano lang pala ako. Wait lang. Taksan ko nga volume. Adam, pindutin mo tapos para makapagsalita ka. Salita ka. Adam? Ako po si Rodney. Kami... Andiyan na rin si Angel. Andito si Angel.
2: tinamo lower thirds ng ano ko.
1: Ha? Di ko makita share screen mo. Ano? Ito nagfo-focus ako kay ano. Sige, guys. Ang bagal naman kasi ng ano ko, pre. Di ko maano yung share. Adam Morilar, di ka ba maano? Ay, parang inaano ata tayo.
2: Ayaw. Oy, ano, Adam Orellar, live ka. Voice reveal ka. Ready ka
1: ay,
2: na ba?
1: May sined. May sined. Samsung Galaxy daw.
2: Samsung Galaxy S5.
1: Ba't na nag-play na action? Sa ano ni Lodzo? Okay. Sorry ka lang po. Hello, Mr. Parang ayaw niya ata tayo. Ano nga?
2: Kala ko nagbura kayo, no?
3: What? Siyempre! Siyempre! Wait. Baka mamaya mag-ano eh. Hello? Wait, wait. Rod, Adam, Ori. Ano ba naman yun?
2: Ganun yung pinakamagandang, ay hindi. Angelo Flores, naglabas ng ayun. Medyo, medyo, ano. Mga, wala pa po sila, ano, wala pa po yung ano natin, quadro squad, kami pa lang ni J ang ano. Mag-streak ba tayo dito? Attendance streak. Sino nag-leave? Baka si J.A. nag-leave ba? Don't tell me, J.A. you leave. Ay, hindi. Hindi siya nag-leave. Ganda na pala ko ito, Morilar.
3: Ano ba may, naman? May
2: ito na siya?
3: Inalis ako? Inalis lang ako, B? Teka nga.
2: May asawa na pala si J.A. Longa, J.A. Si Adam Orilar.
3: Si Angel ata to, pre.
2: Oo, si Angel. Angel Radyo. Ay. Hoy, ba't may gala si her? Hoy, ba't may gala?
3: Ay, munti ko na mapindot. Ay, munti ko. Munti ko na mapindot. No!
2: Ano ba? Munti ko na mapindot. Eh, napindot. Napindot ko na talaga, pre.
3: Pre, accident, pre.
2: Ah, accident.
3: Disconnect ko.
2: Disconnect ko na. Pero ba't big, ang random ng sinend niya, ba't nagsend siya ng Galaxy Note S7 ba yun?
3: Teka, wait for...
2: S7 yata yun eh.
3: Samsung Galaxy S7, S7 Edge. But sa, ito pa yung mga sinend ni ano, ito, sabi daw ni Adam Orilar, pakipoto muna kapag sa tambay ang quadro lang, alas 6 ng gabi.
2: Oh. Ba't di siya na, boy, ano, chat, sabi mo, ay, sabihin mo sa grabber niya, ready ka na ba mag-voice reveal? Translate mo sa language niya, ano? Adam, tapos every letter, every word, naka-caps lock yung first letter. Ay, naka, naka-uppercase yung bawat first letter ng bawat yan tama ready ka na ba ang voice reveal
3: ano
2: ready ka na ba
3: ang voice reveal. Kasi, ang dami ko na mga ano, sana dinelet ko na ng mga website.
2: Ready ka na ang voice reveal. Yan, ready ka na ang voice reveal. Please. Hoy! Ganon, Jay, ganon. Ganyan ka.
3: Angel.
2: Ganyan ka ha. Ay, Angel pala, sorry, Angel. Ganyan ka. Ha? Ano ang ni no? Oy. Ito na already na oh. Ay, sorry. But...
3: Ang tagal. Siguro pinindot, ay alam ko na, pinindot lang yan, hindi, ano, sadyat lang yan, para ano.
2: Atchun.
3: Mabibigay na ni,
2: buti na ano. Tika na yun, boy. Device will start August 20 after 2 a.m. to finish the update. Parang useless naman na update eh. Baka magka-green la. Ay, wag na pala.
3: Oh! Ano
2: ba yung mga headline? J.A. naglabas ng murang hotdog, murang longganisa. Nagpapas murang longganisa. Para. Pero ano, may graphics test ako. Lang, isang ko nga. Graphic test. Di naman JEE. Lala ng headlights.
3: Oh my god.
2: We not ready.
3: Wala.
2: Ay, di pa nasa-send eh.
3: Anong di nasa-send? Ang...
2: May sinasend ako.
3: May send ako. Ay.
2: Radyo ano? Mani.
3: Yung spot.
2: Eh si Mani.
3: Naka. Okay. Okay na. Okay na pala. Ay, sayang. So, by the way pala mga ipakita, share ko pala sa inyo. Bukas, film showing na namin. So, maaga kami. Maaga yung call time namin. Mga 9 o'clock. 9:30 yung call time namin. Yan yung start ng movie. Dapat agahan daw. Igising ako ng alas 8. Tapos, kabiyahin ng 8:30-8:45. Basta, yan lang. Basta may... Ano pre, wait, may sinan si Adam. Anong tambayan gawin? Teka, pakita. Ano to? 26 kahit saan, basta sama-sama.
2: Tambayan 2016.
3: Ito ba naman yan? Ayaw talaga mag-ano?
4: Hindi na, Patrick. Tambayan 365. Yan yung...
2: Maps.
4: Hindi
2: na lang ng konti yung ano, yung headlines. May gagawin kasi akong... Ano siya? Air check ulit. Babalik ako sa fan-made.
3: Lang.
2: Ay. As of 12:22 noong ay as of 12:22 PM sa Itbayat, Batanes, Lumindol. Ciao. Anong source to? Okay. Magnitude 5.7. Oh. Then inisyo nung 12:29, so doon na receive. Oy, deder na, G. Anong update ka?
3: Wala akong makani.
2: Pero tinanong ko kasi, nag-send sa akin ng server. Barangay TR97.1 sa Palawan. Ano to? Chat ko nga. Join ko nga. 6 members pa lang. Ano to? Special access. Yung ano? Pinapakita ni Terebs yung ano, yung ha? Ano si Aling yan eh?
3: Test!
2: Uy! Yung paa! Talagang inailit yung ano eh. Talagang na-stop doon sa may part na ano eh. Napakita yung paa. Aircheck disc. First radio. Ah, okay. Let me promote these other FM stations another
3: day. Pre, gumagawa kasi ako na yun ng ano eh. Gumagawa kasi ako ng script para ano gagawin mga mga gagawin ko sa all-in-one talks. Paglilipat ng
2: all-in-one talks. Ito yung TGF servers. Ito, ito, ito ang inaanap ko. IPSA. Eh, ito ah. Papakita ko. Hindi, di naman papakita. Babasahin ko lang yung mga server na ito ako connected kay DGF. Ito.
3: Kumain sa kusina kasama ang MS.
2: TGF Group of Networks. Salita ng Toble B. Salita ng Toble B.
3: Salita ng ha!
2: FNTB Radio Advertisement.
3: Wait lang, may sinend ako si Adam Borendor. MS.
2: TSA Official, TSA Official 19, TGF Adam Orelar Fan Me, Barangay PR 97.1 Fan Me. Uy! Iba sa bahay kasama si nanay at tatay. Ang ganda na.
3: Wait lang pre, nakita ko na yung watermark, halata na yung watermark, ibig sabihin ginawa sa Gemini AI yung ano, kita mo ba yung watermark diyan? Oh, ayan. So mapapansin niyo, nahalata na yung watermark. Halata na yung watermark ginawa sa Gemini.
2: GMA-9? Ay,
3: hindi. Bro. Gemini pre. Nakita mo ba yung watermark? Yung ano, yung
2: Gemini. Ay. Ayan yung ano pala ni Google kasi. Ano kung bakit yan yung pinangalan nila? Yan yung pinalit nila ano kay Google Assistant. Tambayang kwadro.
3: Wait.
2: Na-miss ko na yung ano yung dating Teams. Tambayang klasa kulit.
3: Witan.
5: May special delivery na nanay at tatay. Ang paborito nila lang ito, halin na ito. Hatid kumain sa kusina kasama ang MSA. Iba talaga pag MSA food delivery.
3: MSA food delivery. MSA. Sabi.
2: Rami ng ano eh. Counter affiliate. Dagdagan pa ng MSA ga MSA hot dogs. Ay, MSA hot dog.
3: Pala yun.
2: Kaya kami mag fresh con.
3: So bright for two more vlogs. Ay,
2: anong subscribe for program? Naalala ko yun eh.
3: So ang video na yan nagaling po. Di ko na lang pasabihin kasi mananagot ako ni Mr. Chairman. Alam niyo na po si Pre Apple po yung chairman. Chairman po ng Smile ay chairman rin po ng siya. Ay, kumabila.
2: Yay! Yan.
3: Delete ko na nga ito. Mananagot ako ni Mr. Chairman.
6: Nagulot ako dun sa...
3: Sorry.
6: Nagulot ako dun sa may ano? Sa may... Nag-correct kasi ako ng... Wait lang ah. Okay ba yung mic ko? Malinaw ba? Malinaw ba?
3: Ay! Anong gamit mo?
6: Wait. Ito ang gamit ko. Wait lang. Diba na...
3: Hala, nawala. Nawala. Hala, nawala si bro. Hala. Quadro, plaza, gulita. Tambay ang quadro, gulita. Oh, wala siya, pre. Wait lang, wala. Walang-wala. Teka nga, may sinend na naman ako ni Adam Orelar dyan, no? Puro, tignan mo naman, puro ads na lang, puro ano, tignan mo naman sa DMs namin ni Ad. As always talaga, every single member, si Adam Corellar kasi guys, pag ano, every, kasi dire-DMs niya kami, every fan meter na, ano talaga, sinend niya, nagsisend ng mga mga ginawa niyang commercial.
2: Oo. Ay! Yaha!
3: Ikaw rin, o. Ikaw rin.
2: Ay! Ay! Ano na, GE? Wala pa yung Quadro Squad. Tayo pa lang yun na dito. Chat natin sila kung pwede sila mag-attend.
3: Wait. Hindi gawaan. Wait lang.
2: Yan. Suspended na ulit.
3: Nang suspended?
2: Nag-announce yung ano namin, yung government namin. Sabi daw, a fake Facebook, kone ko dito yung sinalaki ko sa TOL kaganina yung about dun sa may allegedly na school shooting. A fake Facebook account named as Kiel lang just post an announcement about a possible school shooting in SJNHS. If you see that name, report the fake account, not the alternative one with the close and open parenthesis on it. If it is not showed, it was been investigated by the government and the school administrators. So, ang biktima mismo yung Kiel na yan. Pero kung may tip ako, baka ikausapin nyo yata muna yung Kiel. Kung sino man may kaklase dyan kay Kiel na yan, i-ano nyo muna.
3: Yung pangalawang nagbabayo, Mark Jograd.
2: Mark Morales.
3: Jograd. Jograd.
2: Wait,
3: wait lang, ako na nga yung babayo na rin. Wait lang, babayo ako.
2: Wala na. Wow. Ipigit ko naman ako, pre. Ay, sorry.
3: Wait lang.
2: Ayun na. Ayoko na, pipigit ko na, pre.
3: Thank you.
2: Tawag kita. So, naka-smile pa ako. To pre, ganito yun, pre. May tayo pa short. Ay, sorry. Pasintabi na lang. Yeah, ganito. Tuturuan ko kayo.
7: Ito.
2: Hantay kayo. Then yung kamay nyo, ilalagay nyo dito sa ganito. Pero hindi naman ganun ka-close sa akin eh. Oga. Dito niya lalagay sa likod ng paa niyo ganto oh. Ganto gaganon niyo. Or si ganon, oh ganon. Ganto pre, ganto. Ganto pre oh.
3: Pre, may nakatawan. Deflectible lang ng binti ko.
2: Oh no, warm up. Warm up. Ayan. Ganto. Ganto pre oh. Ilalagay niyo yung kamay niyo dito sa paa niyo. Tapos ganon, no? Oh. May nakaharan.
3: Ano
2: ba? Ano ba? Ganon, no?
3: Aray, yung ba ako, grabe.
2: CLTG.
7: Ay, na, PLTG, nakita. Nakita.
8: Mas mahaba, mas masarap.
9: Ano nangyayari dito?
7: Bumabayo si Mark.
2: Thank you, Plot.
8: Tambayang bayo.
9: Tambayang bayo.
2: Plasakan. Kan. Kansardi.
7: Baka may isipin ng mga, baka may isipin ng mga dark, ano.
8: Gutter deep na pagbayo.
7: Wait lang na.
2: Lala.
10: Tayo.
7: Tuhan. Talakas.
2: Kan.
7: Masiyakan.
2: Ay! Uy, dead air na.
7: Oh, wait lang. Ay, 6:20. Malapit na eh. 3 minutes na lang.
2: Commercial
7: ano.
2: Muna. Commercial muna. Hindi, commercial lang kayo ngayon.
7: Iksa.
2: Bilis mo. Asim. Walang.
8: At dahil po sa utos na yun, magbabalik.
7: Nakadipin pala si Chairman.
8: Aray ko,
9: babalik. Ang tambayang kwadro.
8: Nakadipin si Chairman.
9: Ang ilang saglit.
8: Chairman.
2: Go. Ang ilang pakalala.
8: Okay, dahil dyan. Dahil dyan. Aba, dapat lang magko-commercial kami.
7: Aba, dapat lang.
11: Magpabayo po na ang tambayang quadro class. Pakilan ng napaalala.
12: Pagsabi ng alas 8 ng gabi.
13: Oras na para sa salita ng mansanas.
12: Samahan ninyo ang kamansanas ng smile.
13: DJ Presley Paglinawan.
12: Pakisaya sa kalokohan.
14: Magkaibigan na tong dalawang panig.
12: Reviews.
15: So now let's go turn off the RDS.
12: Gaming.
16: Ay, bastos, namatay pa talaga.
13: Aray. At ito po.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tai Gaming.
1: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
2: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.

0: na ay nawala sila. Mga kaibigan, mga ka-smileys, magbabalik po ang inyong quad, ang inyong na quadro na Lasa Tawanan Kulitan, puntahan na siya para sa inyong gabi. Ito po ang tambayang quad, nagbabalik po ang inyong tambayang quadro plus. So, mga kaibigan, sa ating sa oras po na 6:34 PM, alas 6:34 na po. Mga kaibigan, nandyan pa rin kami. Kasama niyo pa rin po si Jay Alojado, Mark Jograd, at Lord Zupuas. At syempre, shout out rin po kay Mr. Big Nose Gabriel, Sir Gabriel Ansaldo. Ah, wait lang. Justin, breaking out, tinawagan na naman ako ni Adam Orellar. Wait lang. Tinawagan ako. Wait lang. Wait. Hello, Mr. Hello, yung internet. Ayun. At hello, test 1, 2, 3, Mr. Adam Orellar. Wait lang. Mr. Adam, Adam Orellar nasa live. Naka-live. Hello. Wait. Ano nangyari sa ano ko pre? May problema ba sa wifi? Ano, wait lang nga. Di marinig boses ko eh. Teka nga. Naku. Wait. For a moment. Wait. Saglit. Ayusin ko muna itong, i-fix ko muna itong ano. Let me cook. Saglit lang, Adam. Adam Orellar Lechon Manok. Ay!
1: Adam Orellar Lechon Manok.
0: Bagal. Ang bagal ng internet ko. Simona Black Maps! Andito na! Andito na po sa ating audience. Andito rin po si Mr. Monoblock Maps. Na kung saan nabalitaan po si Maps na nasira daw yung monoblock name.
1: Ipakita ang news spot headline.
0: Wait lang, let me cook. So may sinend kanina si Adam Orellar but always lang to in order, mga throwback na ano. Nakita yung Adam Orellar, pinakita nudzo.
1: Oh my god. Ayan na.
0: Hello. Hello, Mr. Adam Orellar. Ako po si Rodney. At andito ang buong TQ News spot. Adam Orellar, naka-live ka. TQ Plus ito.
1: Pambihira pinakita ulit.
0: Adam, ready ka na sa voice reveal? Sa akin, tablet. Gab. Chinat ka ni Adam Orellar. Ano, are you here, Mr.? Oh, wait lang. Tablet ni Gabriel. Na, pambira. Wait lang, may mga alas 7 sa gabi gabo. No. Ay, sabi ni Gab, aga nan ba longganisa? Longganisa. Ano ba naman yan? Alamis na.
2: Grab. Ano ba yan? Ba't ako tinarget ni Adam Orellar? My God.
0: Papindot-pindot lang ata si Adam Orellar ng call, tapos ile-left out ako.
3: Ganun na ata yung pag-aano ni Adam, sobrang hindi niya alam kung paano magtawag.
2: Oh my. Parang ano lang din eh, parang ang doorbell ditch ika nga, pero sa tawag.
3: Imagine na para bang nag-ano, parang nilalaroan ng ano, pero sa Discord naman, nilalaroan ng ano, ng call. Actually, ganun rin sa mga isa kong relative, Dayang. Ganun din, di.
2: Grabe.
3: Wait.
2: Okay, mate, tina-type na. Ano naman sasabihin ni Adam Morelar?
3: Ay, nilep out. Wait lang. Tingnan natin, tignan mo naman mga chinachat niya, minimension ka, boss, naka-invite sa email ni Gabriel Ansal sa YouTube niya. Mambira. Bira. Ano ba ako? Wait, bro. Sorry to, excuse me, balik muna sa, nangyari rito. Ayun, nakita ko na. Ayun, naka-invite. Ayan, nandito rin po si Sir CJ andyan rin po si Sir CJ. Magandang gabi po, Sir CJ. So, kung hindi niyo po alam, yung nakikita ko po, tinawag po ako ni Adam Orellar, tapos yung chinat lang ako, ni left out po ako. Minention niya pa si Gab. Wait. Tignan natin yung chat. Wait lang, nag-chat na naman si Adam. Pero tignan natin, bro. Adam Orellarsen of TG. Like, minention si Seni Boy. Na-mention si Boss Seni De Castro. Adam Orellar. Sen of TGFLBNTB TGFMA. Ay, ano ba yan? Yung ano, yung mga kabasta, no? Para sa Pilipino. Di ko na lang sabihin kasi ano. Di ko na lang sasabihin yan, bro. Kasi baka man. I'm very shy lang talaga, bro.
2: Yung mga kabastugan ni Adam Orellar, naku po.
3: Ganun lang ata siya, magpipindot, lalaroan lang, parang inaano lang, tapos i-left out. Sige na nga, disconnect ko na nga, di naman ata siya mag-aano.
2: Hindi naman siya magsasalita rin eh. Para ka lang nagsasalita sa pader, ika nga.
3: Inok. Sige, disconnect ko na nga, tignan na, we hope na mag-voice reveal po si Adam Orellar kasi ang gagawin namin, i-interviewin natin siya, pwede kayo sumama sa interview para talaga, ano ba talaga yung gagawin natin sa kanya. So, abangan na lang natin, disconnect ko na muna to kasi wala namang, di naman nagsasalita. So, yan lang muna ang, oh wait lang! Naka. Ay, di ako. Ah, okay. Di ako. Okay na. Okay na, bro. Wala. So, ano? Wala. Grabe. Alams na, bro. So, tingnan natin, ha? Tignan ko kung tatawagin ako ni Adam. Ano, baka bukas or kahit sa namang araw, ano, I will check that. I will investigate that. So, ano, may ipropamot ka, Gab? O wala? Gab, di ba may ano, ah? Gabi-gabu. Ano? So, abangan niyo po mamaya, ma'am. So, ano, 6:43, time check muna, 6:43 PM. So, ayan na po. Ayan na, nakabalik na si Mark. Yes, Mark! Ayan na, mahilig sa 6:7. Mahilig po si Mark Corrales sa pagsi-6:7. Na-play ba naman yung ano?
2: Na-play yung gabi-gabo? Wala pang alas 7. Diyos ko, Lord.
0: Dek, baka excitement niya ata para maggabi-gabo.
4: Excitement.
0: Abangers. Wait. Wait, ano ka? Wait lang. Check ko muna. Ay, wala akong mapag-usapan. Wait. So by the way, ang ano uto yung papanoorin namin na film sa film showing namin. We hope na ano, we hope maganda siya. Sobrang ano, sobrang aga ng call time namin sa ano film showing, mga ano, ulitin ko pa, 9 p.m. yung call time namin sa ano yan? Ano yan, Mark? Patingin niya yung
1: so, sobrang sa sobrang yellow ng yellow paper, di makita yung sulat.
0: Sobrang
2: ano pala yung nakasulat dyan?
0: Tingin. An info in clear. Ano lapit mo yung yellow paper. Para makita talaga.
1: Mas liliwanag.
2: Ay, mas liliwanag. Aray mo.
0: Flashlight ata yung ano. Ayan, oy. Ay, wait lang, naka-join. Okay, naka-join po si Mr. ano, dyan rin po ang ating, ang director po ng TQ Plus at syempre ang chairman po ng Shine, chairman po ng Smile. Si Mr. Pre Apple Tomato na naka-defend. So, welcome na lang sa ating napakamahal na Mr. Chairman na napakabait in the history of radio. Ayun lang, yan lang masasabi ko. Wait.
2: Apple Day up, char lang.
0: Wala. Wait. Ay, wait lang. Try ko nga. Wala. Wala si ano. Sayang, wala nga, no?
1: Ayan. Test ko nga yung soundboard ko muna. Ayun, okay. Gumagana.
2: May magsalita kayo ba? Baka ma-dead-air yung show niyo.
0: Teka lang! Wala kaming ma-ano. Wow, galing talaga. Sobrang may soundboard na rin si Mark Cora. Pero basta, ano, wag, pero basta, ingat na lang sa paggamit ng soundboard. Baka maging, ano ka, J4.
1: Pwede ko rin pang, ano, sensory yan eh. Parang mga gak! Oh.
0: Galing mo. Pero mas malala yung beep kasi Windows. Windows yung pag nagmumura si ano, ba, tama ba? Pag nagmumura si J4, ano, Windows yung Windows bumper yung ibibigay yung
2: magsunod. Iba yata yung kanya, naka Mac OS yata yun eh, yung sound effect na yun.
1: Bang.
0: Wait.
1: Basta ano, mga alas 7, gabi, gag!
2: Oy. Ay, nako po. Ano pala, March? Ano? Yun, ang ka-J4. J4,
0: yun! Nalala ko.
1: Oy, di na ako.
0: Pero pasalamat na lang gano. Hindi ka naging J4 kasi pag imagine pag nagsa soundboard yan si J4 alam ko kasi alam na natin 'di ba may awak siyang ano may meron siyang Nikom na ano meron siyang Nikom na ano na ringtone tapos ano magpang tapos maglalarp siya as ano as representative ng Mycom tapos

0: segment, pero this time it will be the last part of it kasi usually ang yung sa plug natin actually masasabi natin 90% na tapos, pero meron pa tayong idadagdag na konti. So let's say parang lalagyan pa natin a little bit of tweaks, parang ika nga ganun. And after ng editing segment mga gabo, eh mag-gaming segment tayo. Ano lalaruin ko? Mamaya alamin nyo. Mamaya alas 7. So yun lang.
1: Sige, abangan nyo yan. Gabi gabo, kasama ang inyong gab. Kasama ang inyong big news at mahilig. Magaling magluto, magaling mag-edit. Si Mr. Gab, kasama po. Si Mr. Jabo Antaldo. Aparan, 7 PM. Katapos ng TQ Plus. Abangers. Yes. Abangers. Wait.
2: Ano ba to?
1: Well, Abangers. Ano, sayang naman kung walang kick. Sorry. Wait. Teka. Rex, andito rin. Wait, di ba, gigess ka? Wait lang. Wait. Wait lang, sabi daw ni Rex na knockout na guys dahil walang pasok bukas, guest na ako sa TQ Plus. Perms by the way. Wait lang, needed ko kasi no. Ayun. Hello.
3: Mawala ang pasok ng buong linggo.
1: Buong linggo na talaga, maglinggo na yan. Wait lang pala, naalala ko yung ano line ni Max. Ano, wait lang. Ay, naalala ko yung ano niya. Dahil kami Yoshi mo si Max at ano, dati mong Oshi si Miyaka. Welcome dito sa TQ Plus. Na-remember ko na naman yung line ni Chairman Pre Apple. I remember that line.
3: Yes. Wait lang pala. May sinesend pala ako yung isang pusa na pang ano, Adidila. Nasa chat box.
1: Adidila? Ha?
3: Nasa chat box.
1: Teka. Ay, parang nakita ko sa video, parang nangingiliti. Medyo yung pagkatingin ko, parang nangingilit, parang ano, parang yung mata niya, inaano, parang inawakan kasi, parang medyo kinikiliti. Diba?
3: akala nila, ani, ibang ani, ibang isip.
4: So, what's up, Renan?
1: Magbibigay ng ngiti sa lahat. Tambay ang kwa. Ganda. Aba! Wala tayo masaje. 3 minutes na lang ta. Mag 3 minutes na lang tayo before magano. Oy, bumalik na. Ayan, bumalik na po si Boss LTG. Yung mas mahaba, mas maganda.
5: Oh, bakit?
4: Mas mahabang sagot.
5: May ginagawa lang ako in the background. Bakit? Ano meron?
1: wala talaga. Sobrang sinapian na talaga yung ano, mga kasmilies natin ng mas mahaba, mas maganda. Pati rin sa ano. Tinapian na yung ano.
5: Hello?
1: Tinapian na sila sa line mo.
5: Hello, sino kayo si Jay? How are you doing?
6: What's up?
5: Ayan, what's up? Okay. Ako po ay...
1: Sir CJ.
6: Oy, what's up?
5: Dito lang. Ako po ay nandito lang gumagawa ng TFGP for tomorrow.
1: Ba dapat? Okay. Ay, 63 na. So, mga kaibigan, bago po tayo magtapos, sana bukas darating na yung ulit ni mga Tiga Squad. Sobrang hindi masyado active na yun eh. Hindi masyado active ang ating mga Tiga Squad. So yun lang po mga kaibigan. Makita-kita po tayo bukas. So,

0: O dyan na po nagtatapos ang tambayang Quadro Plus na Quadro na Plus sa tawanan kulitan, puntahan ng saya para sa inyong gabi. Pangalan po ng mga umubuo ng Smile Studios, kasama po si Mark Jograd. Mark Jograd na lang, kisa sa Mark Corrales. Lodzo po as! At ayun po mga Timati, Diyos Kwan na nawala. Sangalan po yan. Ako po si Jay Elojado. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Maganda gabi sa inyong lahat. Susunod na po ang inyong susunod na po ang gabi-gabo. Kasama ang inyong gabo, Mr. Big Nose Gabriel Ansaldo. Ano na kayo?
1: Right. Susunod mo?
0: Aba! Dapat lang!

0: Abang na abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat, ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Young Boy.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
2: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
3: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pa-gets yan, bahala kayo dyan.
4: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
5: Two hosts, double the chaos.
6: Kaya tuwing Sabado,
5: magsasama ang dalawang Smile Jocks
6: upang manggulo at mantrip sa inyong gabi.
7: You know, Blue Wave is not MSA because

0: Hanggang ngayon, makapal pa rin ang mukha ni Mark Jogra Dela. L to the I to the V to the E. Good evening mga gapo. Gabi gapo na. Mga gapo, mga smileys, mga kasvegs at mga kapinoy. Magandang gabi. Sabayan po tayo napapakinggan sa Smile Radio, Smile Channel, DZX 1026 at sa FBS Network YouTube Channel. Ngayon po ay araw na po ng Miyerkules. Sorry, hindi ko na masyadong matandaan yung mga Tagalog version ng araw natin. Oh my God. Yes, araw na po ng Miyerkules. August 19, 2026. And ang time check ngayon for this night, it is now 7:02. 7:02 na po ng gabi. Ayan. Sana mga gapo na naging maganda ang inyong araw niyo po. Yan. Oy, Laritas, huwag kang gano'n. Hello. Shout out na tayo sa ating mga kasamahan natin dito sa Smile Radio Booth. Andito ngayon si Mika Lim, aka si Ultra Archives. Andito rin si Claritas. Andito rin si Kuya CJ. Oh my God. Si Mark Jograd. At si Nigel, si NTR. What ba NTR talaga? Abot ka. Na, nagbababa sa inyo, Claritas? Oh, na, stay safe. Stay safe dyan, Claritas. Grabe. Lala talaga ng habag at sumayon doon. Talaga nagbaba. Apektado lahat. Malaponay. Yes, stay safe na lang talaga, Claritas. Talagang, mahirap talaga din magkasakit eh. Lalo na pag nagbaba kasi, nagdesparosis, syempre. Mahirap talaga magkasakit. Alright! Alright, therapy, play kaya natin yung isa pang OST kasi continuation na natin ng ano, yun nga, edit. Una kita nyo man yung announcement ko kanina gabo, oo. Bagong gising ako noon, oh Lord. Well, it will be the continuation again of our editing segment, but like I said, it will be the last part of it kasi patapos naman din ang vlog. Pero, there is some tweaks na kailangan pang dagdagan. Yes. So, stay tuned na lang po. And, after ng editing, yun na nga, mag-gaming segment tayo mamaya. Ano lalaruin? Maglalaro po tayo actually ng Minecraft. Yes, Minecraft Bedrock. Ano lalaruin natin? It's Skyblock actually. So, mamaya abangan nyo po yan. Pero nain! Pero let's start muna with our editing segment. So, Derby, play it.
1: Siga po. Ga-editing!
0: Yeah, thank you very much. Ngayon, magsimula tayo sa ating editing segment. So, ayan. Na ngayon, babalikan natin yung ika nga yung ano, yung main project sa akin master, which is dito natin kinocompile lahat ng mga para sa vlog. Pero there is some part na kailangan ko pang palitan kasi yung dulo is it sounds kinda off dahil parang na ano siya eh, parang pangit yung pagka-cut ng ending. So good thing na-download doon na rin yung pinaka-latest episode ng ating programa. So, try kaya natin kunin yung soundbag doon. So, saan yung sinunod pa dito? Let's check muna yung extra natin. Maganda ba ang ano, ang pinaka-dulo ng yun nga, yung spiel ko. Saan ito? DZX at sa FBS. And as always, naniniwala pa ako sa kasabihan ng dito, ayan. Kasabihan ng importante. Okay. Late natin. PS. And as always, naniniwala pa ako sa kasabihan ng importante. Malaga at ang malaga importante. At malaki pa rin ang ilong ni Geometric Atombo. It's okay. Okay, let's... Okay, kunin na natin itong soundbite. Long Geometric Atombo. Yan. Alright. Gagawin na natin. Re-replace natin doon sa existing part. Which is... Where is it? Ah, dito, yeah. Ano, ah, no, dito pala. Yan, papalitan natin ng panibago. Ano yan? Grace, naniniwala. Ah, yeah, tama, ito. Okay, dibut natin taste. Ano yun? Ando ko na lang muna. May punin pa tayong ibang soundbite dito. Alright. Tapos, gagawin na natin i-replace na lang ito. At anyway, mute ka muna. Ayan. Ano ba ito? Ito yung voiceover ni Dream ka mo. Get mo lang natin sa mute. As always, naniniwala po ako sa kasabihang importante, malaga at ang malaga importante. Okay. Okay, that's a good cut. Okay. Ngunit na natin itong isa. Ayan. Extract audio. And let's take a look at that.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan. Ang importante ay malaga at ang malaga importante.
0: At malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Yoko. Medyo off. Medyo off ko lang natin.
1: Malaga at ang malaga importante.
0: At malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Yoko. Lalagyan na lang natin ang fade out. Para at least smooth ang ending o yung pinakadulo ng audio natin.
1: Lahat ang malaga importante
0: at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Yoko. Yan, okay. Parang okay na pakinggan. Lalakasin na lang natin ng konti ang itong audio, specifically itong audio part. Yan. Pakinggan natin na.
2: Yung nag-iisang gabo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malaga at ang malaga importante.
0: At malaki pa rin ang ilong ni Geometric at
2: Ito
0: Yoko.
2: Ang talk show.
0: Okay, napaka-early. Adjustin natin uli.
1: Okay. Lahat ang malaga importante
0: at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Yoko.
2: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Umaga po, ito ang
0: okay. Parang nag-lag yung aking preview ha.
1: Wala po ako sa kasabihan. Ang importante ay malaga at ang malaga importante
0: at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Yoko.
2: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Umaga po, ito ang Gabi Gabo!
2: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
0: Okay, medyo okay. Pero there's some parts na kailangan pang i-revise. Pati na rin to. Why? Lalagyan rin natin ng yung mga social media platforms ng ating network, which is yung Smile. So yun, para at least malaman ng mga audience natin saan tayo mapanood online. Yan. Tingnan mo natin last preview bago tayo magdako sa Alight Motion.
2: Abang na abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gabo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malaga at ang malaga importante.
0: At malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Yoko.
2: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Umaga po, ito ang Gabi Gabo!
2: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
0: Okay. Okay na siya. Now I forgot, kailangan ko pang i-replace ng audio ni Dreamcar ng medyo okay-okay na quality ng voiceover kasi Good on umaga po. Kanina, off cam, in-adjust ko ulit yung voice over ni Dreamcat kasi itong nakasave sa akin is parang sabog pakinggan. Kahit na noton ko pa ng headphone para makita, para mapakinggan yung quality, sabog pa rin siya pakinggan. Kaya in-adjust ko ulit. Now, important lang natin yung pangalawang export ng kanyang voice over. It is less sabog compared sa naunang na-export ko na audio. Not audio, but voice over ni Dream. So, yan. Kagalawin na naman natin ulit. Yun na. I-replace lahat one by one. This 19. Saan yung kong bago? Ayun, nalito na ako. Saan yung bago? Ayun, dito pala. Okay. Lagyan natin na timestamp para at least alam natin saan may split. I-delete natin yung old one. Split. Yan. Tapos, yun. Dito lang natin ito. Okay, gagawin na natin is yung auto volume yung voice. Let's see if it will make the volume more louder.
2: Abang na ang lahat pagsapit ng alas 7.
0: And I was right. It's perfect. Yeah. Auto volume 135%. Alright. So, gagawin natin auto volume then. And the same percentage as the first part.
2: Pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisa.
0: Okay, I think I deleted the wrong part. But this is the sabog version. Oh my god. Alright. You know what? Let's delete this. What? Delete natin una lahat. Lahat ng mga sound effects ni Dreamcar. And i-adjustin na naman natin manual uli. Yes. Eh, delete natin. We're gonna extend na lang yung voiceover ni Dreamcar until the end. I-adjust naman natin uli.
2: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan.
0: Ayan. Split. And adjust it a bit early. Para at least walang gaps.
2: Nang alas 7, samahan ang inyong nag-iisang gabo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more. Ito ang...
0: Exactly. I think I deleted also the soundbite. Oh my god, my bad. Oh man. You know what? Undo natin lahat. Another way time wasting. But extract audio ko na lang dun sa mga video parts. It's so stupid of me. Bakit binilit ko pa talaga yung mga soundbites ng mga clips? Oh my god. Alright. Where was I? Ito lang natin to. Alright, let's see again.
2: Gaming, editing, and many more!
1: Naniniwala po ako sa kasabihan. Ang importante ay malagat ang malaga. Importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Ofo.
0: Alright. Ulit, lalagyan na natin ng fade out. Nakadulo yan. Dito, i-adjust natin. Yan. Okay.
1: Malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Ofo.
2: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
0: Pati rin to, walang ano, kapaitan. Saan bang audio part? Okay, extract na tayo ulit. It's July 13. You know what, tignan natin yung dulo ng last episode kung wala bang interference yung spell ko nga. para at least matanggal natin sa soundbite. And where's it? Still, ayan. Dito ba yun? Malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric Adobo. Ayun, ano po? Susunod na po, 8:30. Alan Peter Cayetano Jalang, Astriel's Party Club. Ayan. Ito ang talk show kung saan my everything at anything.
3: Lit, let's see.
0: Thing, mga boy, ito ang...
3: Okay, buti may... Parang ikaw ay parang stop doon sa pagsabi ko.
0: Thing, mga boy, ito ang... Gabi! Gabo!
4: Gabi!
3: Okay, we can do a fade out effect on that. Para at least hindi rinig yung ibang... A boses ng iba, I mean. Yeah. Next track audio, ayun. We're gonna drag it from this part.
0: Maga boy, ito ah!
3: Ay, this is the wrong part. Dito pala. Oh, sorry. Sorry pala, mga gabo.
0: Mga gabo, ito ang...
3: Okay. Lit, again. Papalayo lang muna natin ito. Yan.
2: My everything at anything.
0: Mga gabo, ito ang...
3: Off-pakinggan yung ito. Lagyan na natin ng fading effect. Yan. Let's see kung naging better ba.
1: Ang importante ay malagat ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric Adobo.
2: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
0: Mga boy, ito ang gabi!
3: Okay, that's much better. Oh my god. Ngayon na-adjust natin ng konti distance dito at least early yung pagkasabi na gabi-gabo. Alam mo dito rin, i-adjust mo na rin siguro kasi napaka parang para sa akin is medyo extended to the point na parang feeling ko baka mas mauna pa masabi yung voiceover kasi dito na specifically dito na video na part ng video, I mean. Yeah, adjust na natin. Then, pakinggan na natin ulit kung nag-improve ba or naging better ba pakinggan.
0: At malaki pa rin ang ilong ni Geometric Adobo.
2: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
0: Mga boy, ito ang gabi!
3: Medyo delay konti. Adjustin natin yung ng konti rin. Ayan. Wait.
1: Hindi malagat ang malaga importante
0: at malaki pa rin ang ilong ni Geometric Adobo.
2: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
0: Mga boy, ito ang gabi! Gabo!
4: Gabi!
3: Inang. Nilagyan na natin ito na fade out. Next.
0: Mga boy, ito ang gabi! Gabo!
3: Ayan, it's better na pakinggan. Alright, let's see.
2: My everything at anything.
0: Mga boy, ito ang gabi! Gabo!
3: Ayan, naging better na talaga siya. Ayan, just na lang natin yung voiceover ni Dream Car. Sino mga nandito ngayon? Oh my god. Ay, shoutout pala uli. Andito ngayon sa Discord stage. Sila Blue Wave at Nigel. Hello, hello sa inyo. Ayan. Alright, let's go back. editing segment.
2: Kung saan may everything at anything.
1: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
2: Lunes ang...
3: Alright. Magdas naman uli.
2: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
2: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel.
3: Okay, pati rin din to, i-adjust na lang natin. Pero na, i-adjust natin yung volume kasi narinig, panapansin ko rin na mean na yung boses ni Green Card dito. Now na na-adjust natin yung volume, adjust na lang din natin yung timing ng voiceover.
1: Gabo!
2: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio.
3: Ando natin. Especially not that part.
2: 7 ng gabi sa Smile Radio.
3: Dito. Ayan.
2: Smile Channel.
3: Smile Channel. Dito naman. Oops. Tumayo. Ayan.
2: Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network.
3: Alright. Simulan natin ulit.
2: At sa sumusunod na platforms ng Smile Network, mapapakinggan rin sa DZX 1026.
3: Pati rin dito.
2: Forms ng Smile Network, mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
3: That's better na. Ayan. Lagyan natin ng fade out effect para at least din na marinig yung ikangay noise background ni Dreamcard. Napansin ko rin na parang medyo balaknos. Adjust natin uli. Make it 145% yung volume. 146, 145, yun. Especially this. So, yun. Okay, let's see.
2: Abang na abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gabo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat ang malaga. Importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gabo.
2: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
2: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
3: It is worth 41 seconds in duration ng plug. That's nice. Oh my God, gusto kong ulitin ulit. My God.
2: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gabo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat ang malaga. Importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gabo.
2: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
2: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
3: Oh my God, that's so nice. Alright, I think we have finished yung kabuuan ng vlog. Nilalagyan na natin yung sinabi ko, we're gonna add a little bit of tweaks to it. This part and also this part. Nilalagyan natin ng text kung saan sinabi ko yung ikangay wisdom words. Yan. Right. I think unahan mo natin pag-export it. Pag-adjust or pag-revise ito. Nilalagyan natin siguro ng yung mga social media platforms, yung mga links. Noon, ayan. So, ayan, dito pala yan. Ngayon, unang gagawin natin, mag-import muna tayo ng empty group. Dito natin ilalagay ang links ng mga social media platforms. But empty yung SVG. SVG nga talaga yung file ng YouTube icon. My God. Eh, ano muna natin siguro ito. SVG2 PNG. Yeah. Convert natin. Kasi pag naka-save yung mga image file sa akin na naka-SVG file, eh talagang wala kang makikita. So kailangan ko pang i-convert into PNG. Copy natin, ayun. Select file. Convert. So, hintayin na natin ang conversion, mga gabo. Download. Alright, there we go. Na pwede natin simulan yung paglagay ng mga links. At naging ganito, oh my God, naging low quality. Why did you do this to me? Ulitin natin yung pag-convert. Mm-hmm. 974 bytes. I think that's so low. Oh my God. Ulitin nga natin. Okay. Now, where is it? YouTube pala. YouTube. Icon. Hanap na lang tayo ng siguro HD version nun. We don't want low quality version of it. Yun.
5: Gabi-gagi.
3: Hello, Mr. Geometric Adobo.
6: Oh, bawal magmura, bawal magmura, tep.
5: Sabi ko, gagi, wala kang mura dun, hindi pa mura dun.
3: J4,
5: alam nyo guys, si J4 guys, mukhang ano yan eh, mukhang si Raul. Alam nyo guys, binigyan natin yun siya ng job. Nagustuhan niya yun.
6: Yes!
5: Guys, nagbagong buhay na si J4 guys, Palakpakan natin si J4.
3: Nagbagong buhay na talaga, yes, palakpakan na natin mga gabo. Nagbagong buhay na ang ating J4. Yes. Yung inyong kaihi.
6: Yes. Yes, mga kaihi. Mayroon na akong job.
3: Yes, job.
6: Hindi na gana soundboard ko.
5: Hindi lang basta job, guys. Blow job ang binigay niya eh.
6: Hoy!
3: Grabe ka.
6: Oh, bawal 'yun. Bawal 'yun.
5: Saibaw.
3: Bawal daw. Saibaw.
6: Nagkanagare.
3: Ba't ka na-minimize? Ayun. Okay. Tama, ano nga idagdag ko? Oh my God, nakalimutan. May nakalimutan ka na ba? Oh Lord.
6: Let's go!
3: Ah, tama. Wow. Yan yung iconic na sensor ni J4. Yung kaihi. Oh my God. Alright. Ulitin mo nga.
6: Both are let's
3: yeah. Both are let's do na yan.
6: Let's
3: yes, sarap pakinggan. Oh char lang.
6: Oh na.
3: Ayan.
6: Oh na.
3: Ayan, dito yung YouTube, next Facebook.
6: Nag-e-edit. Bro, you know what's crazy?
3: What's crazy?
6: For half a year, I'm editing on a light motion. I didn't know there was also a Z function in, ano, the position.
3: Ngayon mo lang nalaman? I know.
6: Kala ko, I had to add a null and stuff and it was complicated. I was gonna ask y'all a few months ago, but then I kept procrastinating. Kaso yung,
3: do you ano, wanna, yung, ano, do you wanna know? Do you wanna know the function of it? Or na?
6: I already know. It's the, ano, it's the thing.
3: Ah, you already know. Nice, the, ano. Nice. Yes.
6: Kaso grabe.
3: It's not more like a zoom. Pero yung parang ika nga eh, ina-adjust mo yung parang perspective ng element.
6: I thought,
3: which is very helpful talaga. Kasi makagawa ka talaga ng mga edits na ma-change mo talaga yung perspective ng ilang elements na para kang nag-edit in 3D.
6: I thought the way to change perspective in a light was complicated. Parehas lang pala sa AE.
3: Pero ang ano lang din, ang kaibahan lang din talaga ng Alight Motion and AE is mas complex talaga ang mga tools ng After Effects kaysa sa Alight. Alight is more like a ano eh, parang sabihin natin para siyang Geometry Dash beta, not beta version pero light version. Tapos yung main Geometry Dash is yung After Effects, parang ganun siya. Ganun yung pinagkaibahan nila.
6: Ganun talaga yung example eh.
3: Yes. I don't have other examples kundi yun lang talaga.
6: hindi si Gio lang nakakaalam nito. Yung Alight Motion is like Minecraft PE light. Tapos mm-hmm. yung After Effects is like the regular 0.7 version.
3: Ganun talaga.
5: Ang After Effects, parang ano lang yan, Minecraft Java. Yung Alight Motion naman, parang Minecraft Bedrock. Ganun lang yan.
3: Ayan, talaga may iba-iba talagang examples talaga. Yung explanation. Bug rock! Tama naman, may mga bugs din ng Alight Motion, so accurate din yun ang example.
6: Oh, na. Both are... Let's...
5: update
3: Guys,
5: G4 and Gab. Ano update? So ang update ko sa inyo guys ay wala po akong cellphone for the next 2 weeks or 1 to 2 weeks.
3: Aray ko.
5: I had to remove the battery. I had actually removed the battery na nag-bloat.
6: Aray mo.
5: We plan to naka-order na kami actually. Ng new battery replacement. Mm-hmm. Ako lang din aayos. So, I will become MSA. Let's go!
3: Wow!
6: Wait lang nga. Ano ulit yan?
5: I will become MSA and repair phones.
6: Ay, mali.
3: Alam mo pre, pwede ka na magtayo ng negosyong ganyan. Magpaayos talaga ng mga phones.
5: Bigyan niyo ako ng budget. Ay.
6: Oh, wow.
3: Ito lang masasabi ko para makaka-budget ka. Mag-Marcos ka.
6: Ito, wait lang. Ito, Gio, ayusin mga iPad ko, teka. Ayusin mga iPad ko. Wait lang.
3: Oh, may unang customer ka na.
6: Oh. Wait lang, ito nga ayusin mo, teka. Dupo. Oh my god, that looks sick. Oh.
5: Anong mag-Emma Rosales ako?
3: Manipulate their emotion.
6: Ayusin mo nga iPad ko! Ayusin mo nga yung lumang iPad ko!
5: J4, itapon mo yung battery na yan. Sasabog yan.
6: Wala na, sa closet ko lang yan.
5: Pag yan, nasuhulog J4. I-dispose mo yung battery niyan.
6: I don't know how, bro. I don't know how. I think I'm gonna explode myself trying to do that.
5: Tayo'y sumabog ang puwet niya. Sasabog puwet.
3: Sumabog puwet niya. Ayaw mga gabon, nakita ninyo yung preview. Yan, meron ng mga links ng ating Smile.
5: Pero,
3: ating guys, platform, sige nga.
5: Guys, magiging outdated na yung plug na yan sa September.
3: Talaga, outdated. Pero, the thing is, pwede, madali naman din yan i-change. Bakit? I-change naman din yan yung kanyang, yung text at yung voiceover. Yun naman ang i-change eh. Yung kabuo ng plug is remains the same. Yan. Mm. Export na lang natin.
6: I'm gonna make a new plug kasi hindi
5: guys, 'di ba lilipat ng slot yung Good Evening Smileys?
3: Yes.
5: So paano yung lyrics ng song natin? Tuwing gabi ay alas 7 ng gabi.
3: Alas 7 pwede. Hindi, pwede rin yung ano, yung alas 8:30, pwede gawin natin tuwing gabi, alas 7, impunto. Parang ganun ba? Impunto talaga.
5: 7, impunto na. Oy, gagi, solid.
7: Alas 7, impunto na.
3: Oy, Mark! Kung nandito ka, humanda ka.
7: Nandito nga ako.
5: Mark kanta. Morales! Oo, please!
3: Maghanda ka talaga.
5: Alas
3: 7, impunto, bintana.
6: Alam mo ba, wow. Alam mo ba kung dapat sino magkakanta niyan?
3: Sino? Hindi, si Mark naman talaga kumakanta niyan eh.
6: Si ha? Tartar. Si Tartar.
3: Kasi pambihira.
6: Siya na yung moon eh! Siya na yung moon eh sa Good Evening Smileys. Dapat siya yung kakanta.
3: Pwede sila mag-duet. Yun lang ano, pwede sila mag-duet. Unless, pwede yung magkanta si Romar. Ewan ko kung, hindi ko pa yata narinig na kumanta si Romar eh.
6: After this show, he's gonna make a loss of to me again.
3: Wow,
6: loss of... He's gonna make that kind of joke to me again. A loss
3: of... Loss of job?
6: Yes, loss of job. Yeah, that's definitely what I meant. Loss of job. That's definitely what I meant.
7: Wait lang, nasan yung ano jingle pambihira?
3: Jingle. Jingle, gel, gel.
7: Jingle bell, jingle bell, jingle all the way.
3: Jingle all the way. Wala pang Pasko, pero...
6: Ang nasindi...
5: Try ko kakantayin.
3: Ilaw, walang iba kundi
5: sana sa mundo bawi ang pangod mo kasaran ng to pakabisado mo tulong ba na gulan purong kalupuhan tingin smiling ang kasama mo at natin nabito tingin smiling sangin para sa'yo. Nais ko malaman
3: alas 7 impunto na. Ang galing.
5: Halina mag-isa mo, tarun at manood sa Good Evening Smash. Alas 7 na lang yan. Tama ka, tama.
3: Alas
7: 7 impunto na.
5: Tama na, tama nga. Talaga yung alas 7 el punto na. Alas 7 el punto na.
3: Gabo!
2: Lunes hanggang Webex. Alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod.
5: Di ba ganun yung pagmumura ni Emmett?
2: Mapapakinggan rin sa DZX 1026.
5: Di ba ganyan ang pagmumura ni Emmett?
3: Maganda yung mura nga ni MSD eh.
5: Solid si MSD.
7: Anak ng God.
3: Hoy! Ano? Memo ka na sa akin ha?
5: Ano ba? Ano nga pag yung hotdog ni Betlogs?
6: Tara kain tayo!
3: Ew, yuck!
6: Ang hotdog na yan pangit lasa.
5: Tuwing gabi ay alas 7 ng punto bintana sa mundo. Dear Hoshi, salamat. Patawad po sa akin. Salamat
7: sa aking
5: inyo.
7: Nagawa.
5: Salamat sa inyo,
3: salamat
5: rin.
3: Sa inyo rin. Ang galing. Hindi ko pa rin makalibutan yung apology talaga ni Emmett.
7: Hello, kuya.
3: Oh my God.
5: Telebayo.
3: Okay, parang natapos ko na ito yung flag. Sending na. Oh my God, natapos na pala?
6: Let's sending go. Na.
3: Let's go.
6: What else needs... Wait lang guys, I'm gonna attend to very personal matters.
3: Wow, si Pro nagpa-play ng Wherefore Davao. Oh my God. May tanong ako. Hoy, okay. May tanong daw si Kuya CJ para sa akin. Ano po yung tanong niyo po, Kuya?
5: Ano ang tanong mo?
3: Itanong mo kay Ansaldo. Siya, Biblia ang sasagot. Chaya lang. Okay, Terebe, bago mo natin i-play yung plug, wait lang. pakinggan muna natin yung ano, tanong ni Kuya CJ. Sige, hintayin na natin. Biglang tumahimik ang kapaligiran ng galing. Okay. Siguro habang hinihintay natin yung tanong ni Kuya CJ, Tere B, kaya mo ba i-play yung plug na sinend ko para makita ng mga gabo yung finished product natin? Oh my God.
5: Ito na yung tanong, bakit ka nag-e-edit, Gab? Ay.
3: Kasi I need to update my plug. Ang plug na ginawa ko ipang premiere lang eh.
5: Basahin ko.
3: Ito na tanong. Okay.
5: Kung sinabi sa 10 commandments na huwag ka sasamba ng ibang Diyos maliban sa akin. So kapag sumamba ka ng ibang kapag ba sumamba ka sa ibang Diyos, ang tawa ba doon extra Diyos?
3: Extra Diyos. Oh my God.
5: Si
3: Raul. Huwag kang sasamba ng ibang Diyos. Siguro nga, extra Diyos talaga ang tawag dyan. Kawawi naman yung Hindu. 12 yung Diyos.
5: Let's go! Ay, nandito na si Tartar! What's up, man?
3: Okay. Baga po! Oh my God, shout! Wait lang. Mamaya mo na i-play yung vlog. Shoutout muna tayo sa ating mga kasamaan dito ngayon. Andito si Romar! Tartar ni Romar! Oh my God! Tapos andito rin si Anima!
5: Yes, Tartar!
3: Si Animation! Animation! And si Pulan Ateki! Na sito na red na masarap! Yes! Oh my God! Siya! Hello sa inyo! Oh my God! Alright! Ano na kamusta natin ng mga kasamaan natin dito? Tere B! Play the vlog!
2: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
2: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
3: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
2: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
3: Wow! Natapos na sa wakas ang plug! Oh my God, we have
8: Wow. Maayong gabi eh, mga real smileys. Pangaon na ka mo?
3: Yes! Salamat! Nagkaon na po ko! Ayo! Okay ka, ayo! Hoy! Malakas ng mic mo!
8: Hindi! Malakas yung akin pero sa'yo i-repre.
9: Sorry to interject, I think we have made contact with aliens from outer space. Hindi ko lang usap ng galing ang medyo na yun.
3: Aliens! Mga illegal aliens, siyempre! Mga illegal immigrants!
8: Alien!
10: China!
3: Char lang. Alright! Mga gabo! We haven't take a short break from our program. Alright! Time check ngayon po! Oh my God! It is now 7:45 PM. Mga gabo! Magbabalik ang Gabi! Gabo!

0: Salita ng Mansanas.
1: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Makisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, bastos, namatay pa talaga.
0: Aray. At ito po ang

0: Ang galing! Okay. Ayan ang skyblock,
1: tay. Alam mo ba, guys, ayun, ano, pinapakinggan ko yung, ano, barangay LS sa kotse, ano, may parang, ano, parang siyang story doon sa radio. Alam mo ba yung sinabi ng, ano, main character?
0: Ano?
1: Ang relationship ay parang, ano, ay parang balita. Hindi natutulog. Something along the lines of ganun.
2: Ha? Ano, J4?
1: Ano, lagi nakatutok 24 oras.
2: Hindi, J4, ikaw, J4. Lagi kang nang-aabang ng chat niya 24 oras.
0: Bira. Diba yan? Hoy, putol-putol yung ano mo.
1: Hoy, bawal ganun.
0: Putol-putol yung poses mo.
1: Bawal ganun, Tartar! Bawal ganun!
0: Bawal daw, Tartar! Oh my God! Ba't nandito ang kabaw? Kabaw, wow! Kabaw! Kabaw! I will kill you now! My sacrificial lamb! At nahulog ka! Oh no! Nahulog! Ay! Nahulog yung kabaw! My God! Oh my God! We're gonna harvest the pumpkin now. Oh my God! Are there more pumpkins? Bakit tumatawag si Mikom?
3: Oy! Gabo! Animal cruelty yan! Gabo!
0: Pre! Ay, pre! Kuya Mikom! It's called Kuya Mikom, it's called survival. We gonna kill for food.
3: Ah, noted. At saka, Tartar, bawal snitch sa television.
0: Bawal na
2: snitch. Wala pa akong sinasabi. Ano? Ang sinasabi ko, ano ka? You are the child yearner for the mind. Sabi ng Minecraft movie.
0: Ano yun, pre? I am Steve. Hindi na I am Steve. I am J4.
1: I am J4.
0: And I LARP.
2: I am J4.
0: Matumatawag yun mo ulit.
3: Oy, ano sabi ko, Tartar? Ano sabi ko, Tartar?
2: Wait lang, may sinabi si
4: ano. Excuse me, banker, magkano po ang ating premyo today?
2: Babasahin ko ba to? Ano to? Kapag ba yung... Ano to? Kapag ba yung taong putol ang isang kamay, nagpa-manicure, buo pa rin ba ang bayad sa manicurista o kalahati na lang?
1: Oh, no!
0: Grabe! Oh my God!
1: Oh na!
0: You know what? Try natin. Putulin ko kaya yung ano ko, yung kamay ko. Tingnan natin kung kalahati ba o buo yung bayad ko sa mantin.
2: Hindi pre! Ang putulan mo pre! Wag! Hindi yung kamay yung putulin mo! Ano? Putulan mo yung dila pre! Pero
0: ano ako pre si Alpha? Ano ako pre si Alpha na bulol?
2: Di ano ka yun?
0: Ano yun? Putulan din.
2: Ano yun pre?
0: Wag mong putulan. Ang dira. Wag mong ipon. Na putulan ang dira. Wag sumungan. Far ni Roma!
2: Bayong gabi mga katartar! Ay!
0: What if na show What Let's if na show si RJ? What if na... Ito to! What if my show si RJ? Pangalan! Tartar! The Tartar Show!
1: Hindi! Ano? Ano? Hindi the Tartar Show. Ano? The Tartar and Halili Show.

0: the first
1: 18. Tama!
2: Hindi, hindi! Ano, pre? Ano lang dapat, pre, the Tartar Show para ano, para magiging text-to-speech ako, pre, kasi yung acronym, TTS. Oh.
1: Ka, oh my God.
2: Text-to-speech.
1: Bira ka. Alright. We're gonna mine some wood. Wood.
0: For the mines. Are you for the mines, bro?
1: Wood. Ang pagpuputol tayo ng morning wood.
0: Oh!
1: Yun ang dami. Oh my God.
2: Tapos pre, may mag-world edit. Ala, teka, tama pala.
1: Bro. Ano tama? May tama ka? Parang Red Horse Beer?
2: Hindi, may nakalimutan akong gawin, pre.
1: Ano? May nakalimutan ako!
2: Hindi, mga assignment ko sa Blackboard Learn.
1: Pambira ka o pag... Buwati mo assignment! Ano na pakatiri?
0: You
1: need to finish your assignment, damn it!
2: May tanong na naman si Kuya CJ, pre.
1: Oh, basahin nyo. Hindi ako maka-check yung Discord nyo.
2: Hindi, ako lang magbabasa, pre. Teka muna, Terebi.
0: CJ, dapat straight to the point yung question mo. Hindi ka magsasabi na ano, may tanong ako, may sasabihin ako, yung ano, magagano.
3: May sasabihin ako.
1: May sasabihin ako.
0: Nanan.
1: 3, 4, 5. Ouch. May kama ba ako? Oh my God, I forgot my kama.
2: Pre, bilisan mo, pre.
1: Ay, wala pala akong kama! Oh, okay ako.
0: Uy, Gabo, baka malindol yung kama. Baka malindol yung kama.
1: Nakalimutan ko, I don't have bed. Talagang pag namatay ako, wala. It's the end of my world.
2: Huwag kang matakot. Wag
3: ba? Gabriel Ansaldo, nakita ko sa Israel's Israel Party Club.
1: Wag mo nang balikan, pre. Ayun.
3: Bakit ako?
1: Bakit si nang bitik ka mo?
3: Bakit si Astriel? Bakit si Astriel nag-type ng 6?
1: Ay. Ewan ko, kasalanan na niyon. Bakit niya tinype 'yon?
2: Ano? Sa livestream ko dati nung 2015, both are gay, let's...
3: Tawag ka na po ng ito. Dear Smile Network, please, I would like to order Mr. Astriel Josebashi to arrive at the Mekong office. Naku po.
1: Hala.
3: Pinapatawag ka ng Mekong.
1: Hala.
3: To justify the perspective, hindi, wala,
2: Ay, ano daw, sabi daw kasi ni Astrel, ano daw, sex daw as in gender, ano ba kayo?
3: Pinapatawag ka ng Mekong, bukas pupunta ka ng office ni Mekong.
1: Oh, stop yun na nga yan! Stop yung bumulat na Mekong! Guys! Stop! Okay, ito! Do not take it!
4: Uy! Astriel! Astriel!
1: Andito pala si Astriel ngayon? Oh my God! Mga Gabo! Andito pala si Mr. Hintay! Oh my God! Hi ka dyan sa mga
5: kapatid! Uy, Gabo! Ba't ako minumulto? Hindi mo ba alam na andito ako?
1: Hey! I'm playing Minecraft! I cannot check my Discord right now!
5: Kakabalik ko lang dali ang trailahan! Oh my goodness!
2: De, ganito
5: pero,
2: lang,
5: ano, pero seryoso, ano lang? Ano?
2: De, ganito!
5: Huwag kasi kayo matubi ang utak. Kasi sometimes, hindi natin alam kung sinada ko pa talaga. Na ano? Sex as in gender kasi. Yeah, take note of that trend ta. Hindi naman lahat ng dimension ng ano eh, yung yung iniisip nyo, pwede rin siya maging apply as gender, as your biological...
3: Hindi ako nagsasabi na mali ang ginawa mo, ha? Pinapatawag ka ng Mekong. Si Mekong po ang sasagutin mo ng ganyan.
2: Hey guys,
5: may tanong ako
4: sa inyo. Sabihin mo yan sa akin.
2: Hey, may tanong kasi ako sa inyo, guys. Sabihin ano kung ano... Kung pwede bang mag-dinner pag may dala kang lunchbox?
3: Oo, oh, pwede yun, pwede yun.
1: Pwede yan, Kuya CJ. Sige, itulak kita
0: ano,
1: sa bangin.
0: Ano, iputulan ng dila, iputulan ng dila.
1: Hindi. Sabi mo itulak, no? Itutulak kita. Pero saan kita itulak? Itutulak kita sa bangin.
3: Oh, bita, may breaking news tayo, guys. May breaking news.
1: Oh, may breaking news. Sige, ano yung breaking news?
3: Kakarating lamang ng mga balitang po, mga kaibigan.
5: Pag-ingira ka, Terebi, imememang kita mamaya. Ay.
3: Kakarating lang mga balita po. Si Terebi po ay mahal na mahal si Mep. Thank you po.
1: Ay, yeah. Ay nako po.
5: Mep! Terebi!
1: Mep! Kailan ba ang wedding nyo? Dapat ako ang magiging ninong nyo, ha? Pag may mga anak na kayo.
5: Terebi, kung gusto nyo ng ninong, wala rin ako.
2: Confirm that.
6: No. No.
5: Yes.
2: Pre, ang masasabi ko, pre, ano? Yan yung ating yung ating mahal na ano na mga station manager ng Smile Network, pre. Smile Media Group.
1: Hindi naririnig ko, ba't parang ano?
0: Ano yun? Ba't parang BBC? Ba't parang ano BBC News?
1: BBC?
3: Banaho Broadcasting ano? Corporation?
1: Banaho bro, oh,
3: big,
0: ano TBS?
3: Hindi, TBS. TBS. Yung ano, yung kapalit ng RCTV nung na-shutdown sila nung 2007.
2: Akala ko ano? Akala ko RCTI.
0: Ng mga kahirapan.
2: Akala ko RCTI. Akala ko RCTI.
1: RCTI! Oh my god. Aray! Magpahulog tayo! Aray! Ay! One heart na ako! Oh my god! One heart na ako!
2: One heart na ako!
1: I need to regenerate! Oh my god! Come on! Full heart! Give me full heart, man! Baby! Ayun, okay na. Alright. 1, 2, 3. Ayun, dito na. 1, 2, 3, 4, 5. Sleep. 6 na ba to? Ay, sumobra! Okay.
0: Ano, guys? Guys, LTSC. Loyal Terebi Supporters in Caloocan.
1: De, ano yan, pre? Ano
2: ay,
1: yan siya,
2: grabe
1: eh?
2: Ka talaga, J-Pro. Magaling ka talaga. Magaling ka talaga pagdating sa Caloocan, pre. Alam mo ba yan?
1: Caloocan.
2: Magaling ka talaga pagdating sa Caloocan, pre. Ang masasabi ko dyan, ano?
0: LTSB, Loyal...
2: I will milk you, J-Pop.
0: Loyal Television. Ay, ano yun? Ba't discard ng ano? Ba't discard ng KCTV?
1: Na... Nagkikita ko sa ano ko. Grabe na. Oh my God.
2: Masasabi ko. Ang masasabi ko sa inyo, I will milk you, J-Pop.
1: Ay, tama! Timing na dito ang panong ko. Saan ba nang galing yung I will milk you? Yung sabi ko sa top ko. Baka may nakakaalam. Saan ba nang galing yung I will milk you na yan?
5: Ano, voice, ano nga yun, voice clip ni Kuya Pao yun nung nag-i-impression siya at Tatay Digon.
1: Kuya Pao yun? What the
5: Kuya Pao yun? Hindi mo alam? Hindi mo alam yung context?
1: Kaya nga ako nagtatanong, ano ba yung... Ano no? Oh my God, hindi ko na nalaman kay Kuya Pao pala yun. Now, the more
2: lang, you... Hindi, oh. Para lang din yan kay ano, pre, kay... Ah, wag ko na lang sabihin, baka masibak ako na.
0: Ay, yung ibig sabihin kasi, yung ibig sabihin, guys, alam ko na yung ibig sabihin ni Estriel. Loyal talaga kay Sara Duterte.
1: Uy! Talagang memo ka na talaga niyan pag may nangyari.
5: Memo talaga kita, bawal mag-mention na political.
1: My God. Eh, lagot na. Oops. Aray, two hearts na lang. Okay, eat. Eat more. Live more. Ah, Jean, no more problem. Yun. Fill out natin yung iba. Yun, lagyan natin ng bintana, I guess. Himala, no? Bigla kayo natahimik, no? Tumahimik ang kapaligiran.
3: Masi.
1: Wala na kayong ma-joke. Naubot yung joke na. Ano ba kinakain mo? Ano ba kinakain mo? Sasas?
2: Uy! Guys! Trending na naman yung sasas!
0: Easy!
1: Essay! Susulat ang essay!
2: Sasa, Davao City ang sasa. Ay, sasas. Mali.
1: Ipalit kong sasas! Diya sa may sasa! Davao City.
5: Anong sasa yan si Sasa Girl?
2: Hindi pre. Yung life size sculpture ni ano ng isang basketball player, kamukha talaga si Sasa Girl pre. Ay Sasa Girl.
1: Grabe.
3: Anong sinabi ni J4 ha? Nagmumura ba si J4?
1: Wala, pero may na-mention siya dapat
5: yung J4. Wait lang.
3: Kailangan ko ng explanation. Anong ginawa ni J4?
1: Alaka.
3: Anong ginawa mo, J4? Nag-mention ng... Ah, okay. J4, pinahatulan kita ng 1-minute suspension.
1: Aray!
3: Ano? 1 minute suspension.
1: One minute suspension. Holy, muntik ako mahulog. Oh my God, nasa edge na ako ng bangil. Oh my God.
3: Ay, tanong ko kay Bug Dio, kung ang piggyback ay baboy, bakit hindi siya umuungol pag nilagyan ng barya o lapa? Ewan ko sa'yo, pre.
1: Ano yun? Grabe tanong na yan.
5: Guys, check the radio chat.
2: Sun Media Group Entertainment Division. Sun. Memo number 08-2026-067-420-69. Ore,
6: political regarding the political mentions message. I will memo J4 Gainsa because he mentioned the SD word. He'll be fired from his current job and I will not let him LARP angry emoji. Please be guided accordingly.
1: Hello.
6: From A Straight Hoshimachi, VPN Head of Entertainment. Smile.
1: Wala na, memo na talaga.
5: Punta na talaga.
1: Kaya tuloy, J4, ba't ka nag-ano?
3: Binigyan ko nga ng 1 minute suspension eh.
1: Yan na pala eh. Muna,
3: J4, gumawa na mga ng MMA style.
0: Okay. Okay, wait lang nga.
1: Dear Hoshi.
5: Yan, tanya pa na si.
1: Oh, nasa yung apology.
3: Ayan.
0: I'm sorry.
3: Hindi ganyan. Yung apology niya, no? Yung apology ni MSA kay Astrid. Yan yung i-replicate mo.
1: Mira. Oh my God.
3: J4, hindi ganyan ang apology ni MSG. Yan.
1: Uy, pinche pa talaga ng piano.
6: Patawad ang manay.
3: Salamat, Dear Smile. Patawad po sa aking ginawa kong kasalanan. Salamat sa iyo. Salamat sa inyo rin.
1: Oh my God.
3: O sige, yung kay President GMA ano, hindi niya alam ni G4 yan kasi hindi niya inabutan si G, ano, si President Gloria Mapagal-Oporo yun.
1: I
6: bro, hindi inabutan ni G4 ang presidency ni Arroyo.
3: I am sorry.
1: Hindi ko matatanggap ang iyong sorry.
0: I am sorry.
3: Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. D-D-D-D-D-D-D-D.
1: You have been rejected to your job, not once, but twice.
0: No, hell no.
1: Ay, ba't bumalik ako sa levels? Ano nangyari? Queuing for Skyblock. No! Did I exit? Oh my God, what the hell? Ba't nasa void ako?
6: Ah, ano ka, pre, na... Pre, kunwari, pre, ikaw yung Russian na bata, pre, na player. Tas yung bahay mo, winner edit. And then, sabay kasigaw ng... Ay!
1: What the hell? Ba't ako bumalik dito?
0: God. Enough ko muna yung sound... Guys! Enough ko muna yung soundboard ko because my MacBook is lagging so hard, bro. I don't know why.
6: Trash.
0: Napupunan natin yung storage.
6: Your MacBook is trash. Your MacBook is trash. Just kidding.
1: Why am I here? Warper discovered. Found Warper.
0: Oh, ano sabi mo sa akin, Tar?
1: Warper? What the hell is this?
0: Sa akin, Tartar? Ano sabi mo sa akin, Tartar?
6: Wala, pre. Sabi ko, you are yearning for the mines for how many years? Ay.
1: Ano meron dito? I am not supposed
0: to be here. Ano, ba't naglala? Grabe.
1: I am not supposed
0: to be. It runs After Effects fine. It renders video in like less than a millisecond. Kaso sa soundboard doon na nag-give up, gano'n ka talaga un-optimize yung voice mod? I'm gonna,
6: and I won't give up.
1: I won't give up. I will not give up talaga. Oya, no. RJ, apre ang server ron?
6: Wala, sarado, bayabay.
3: Is he open? I demand you open the server.
5: You open ako, bae.
2: Sige, sige, hulat, hulat, mga people of the Philippines.
0: Wait. Oh, hell na.
1: My Tartar, thank you very much.
0: Let's go, Tartar!
2: Sa mga makakita ng vlog sa Cool FM, pasin ano muna, basta-basta lang kasi nag-open ng
3: server. Nga, maglalaro ka diba ng Minecraft? Sorry, hindi ko lang sabi ng hindi maganda eh.
1: Bawal, oh, bawal. Baka may memo tayo.
0: Memo, memo, memo.
1: Hoy, nakalimutan ka na ba?
3: Good memory. By the way, J4, when will be the final release? When will Classic 7 1.0 release? Please, I want to reinstall my system.
0: Wait lang. I'm gonna hit up my boy real quick. Patrick!
3: When live only exclusive from Smile.
0: I don't know. He doesn't even know when it's releasing.
3: Son.
0: Never! It's releasing, never!
3: Yay! Before, I will now restart my computer. Is it? I know it's intentional. They just restart your computer if you switch to the basic or classic
1: themes. Able to connect, what the hell?
0: Ano? To save your memory, it sometimes it's just to basic, just like regular Windows 7.
3: I will now go to restart my computer and go to Linux. See you guys in Linux.
0: No! Stop LARPing!
3: Why? I don't want to. Look, the only reason why I have Windows right now is I can LARP Windows 7.
0: True.
3: Also because I have Telegram on Windows, so I had to hide it because work purposes. The Telegram is only there because I had to back shit up because my phone is broken. Well, until
0: that's the reason why Telegram's
2: but
0: there.
2: But first of all, why do you have a Telegram?
3: Okay, let me show you my Telegram ha para di kayo ma-suspicious.
1: Oy RJ, hindi gumagana yung server. What the hell? I cannot enter.
0: Oy, nagana sa akin.
3: Ayan.
0: Ay, Telepi, lagyan mo ng SPG rating 'yan. Masama 'yan.
1: Ayun, nakapasok na. Hey,
3: do you see my share screen?
0: No,
2: but at what cost nagla-lag yung Cool FM pero yung radio.
0: I see your screenshot.
3: Okay, so what do you see in the screenshot? Diba walang suspicious.
0: What is Fox Hill Zone?
3: Blue Waves channel.
0: Wait lang nga. Eh, hindi, sa 3-8 is a light motion.
3: A light motion. Ba? Yung UR finish mods, that's Kind Master.
0: Uy, nag-aari si Kame! Hey! Hey, come back here! What is this loss of Kidlet?
3: Loss of Kidlet.
1: Come catch me if you can.
3: Okay, I will now restart to use Linux. Bye-bye. I will go back to Windows tomorrow.
1: Lalalala, inahabol pa rin ako. Hala! Inahabol ako ng bata. Alalala, may bata dito on the loose.
0: Anong bata?
2: Batang pwede.
0: Pinaglalag ako, grabe.
1: Aha, L. Ratio.
0: Hell na!
1: Yes,
0: Hoy,
1: sige, habulin mo ako.
0: Ay, grabe, hindi ko ma-hit.
1: Ah, you miss. Ah!
0: Oh, hell na. Oh! Ano gari? Yo! Ayun! Ah! Oh! Namiss ko yung click. Alagari, why is this guy like Donald Trump, bro? Why is this guy like Charlie
1: Crew? Ay, putik!
0: Yo, malapit na ako dyan.
1: Sige. Yeah, nabula ko ng bata. Ay, umulan.
0: Oh, even worse.
1: Sige.
0: Ano gang fun? Ano gang fog na to? Grabe. Uy! Unfair! Unfair! Lumubog! Unfair! Unfair! Nag-basketball player to! Di ba guys, unfair nag-basketball player to?
1: Ano basketball player?
0: Uy! Nasaan ka ka
6: mo? Teka, kakapasok ko lang. Anong basketball player yung naririnig ko?
1: Si J4, oh! Ewan ko ang binagsasabi nito, basketball player pa talaga.
0: Hey, where is this guy? Bro, this is so unfair.
1: Bye-bye!
0: Ano ba yun? What is this? What is this loss of Kidalat, bro? Ay, alam mo, uy, Gaba, nakita mo na ba yung bahay ko? Nakita mo na ba yung bahay ko?
1: Ah, nagawa mo na ba yung bahay mo? Okay.
0: Ano, may mga, ano, may TV pa at may computer pa. Tingnan mo, Gabo. Punta ka dito.
1: Uyaw.
0: I'm gonna surrender my officer ko. There we go.
1: Oh my God, ang lag. Ayan.
0: Bumalik ka sa island. Yan nga yung sinasabi ko, hindi kita makahabol kasi ang lag.
1: Okay.
0: Ramar, fix your computer, I'm Ramar.
1: On my way. Kung ano meron sa bahay mo?
0: Tingnan mo.
1: ABS! May cushion!
0: Ah, nag-crash, Mike!
1: Dapat bu- Hoy! Aray, nag-crash!
0: Nag-crash!
1: Alam mo maganda, pre? Meron naman ding update ng cushion. Dapat naglagay ka ng cushion dito para makaupo ako rito habang nanonood ng TV.
0: Hindi, 1.21 kasi gamit ng server. 1.21 kasi yung gamit ng server.
1: RJ, update mo kaya yung server, no? Ganda ng TV. Ba't iisa lang ang antena? Parang radyo to.
0: Ano? Parang ano yan? It only receives Kapamilya channels. Solid Kapamilya kasi yung antena ko.
1: Wow.
0: Kaya hindi ako makanood ng Vibe eh. Hindi nila pinapalabas sa channel to.
1: Ano siguro, pre? Dahil nasira yung monoblock, di ka makanood ng Vibe. Yan yung naging antena nun eh.
0: Oh na! Mips! Papay ka dyan, Mips!
1: Ganda ng port natin.
0: Oh na!
1: May langoy tayo. Oh my God. Langoy! Anong langoy? Sasakay tayo ng bangka. Oh my God. Good boy! Oh my God.
0: Oh, yun na! Uy, tingnan niyo yung sinabi ni TCP sa ano, sa Smile announcement.
1: O, ano sinabi? Sinabi.
0: Ano, Aldab later on walang tulugan yung sinabi ni Athena. Ano mo ba yung reply? Ano ba, alam mo ba yung reply ni TCP?
1: Ano?
0: Guys, by the way, before I reveal it, join the Smile Discord server at discord.gg/ Ano ulit? Smile Network PH para makita mo ang full spiciness. Anyway, masasabi ko na yung announcement na ano, reply ni TCP. Sasabihin ko na, sinong ikakasal? Mido tas Mips?
1: Ha?
0: Seryoso, pre. Tingnan mo yung announcements. Smile announcements.
1: Andito plus Gio sa server. Oh my God.
0: Oo.
1: Tingnan ko sa kabila ko, eh. Yung announcement. Oh my God.
0: Oh, hell na.
1: Ay! Oh my God! Mga gabo, is time check naman na tayo. 8:26 na pala ng gabi! Oh my God. You know what?
0: Gabi! Gabi, gabo.
1: Alright! Mga gabo, that's a wrap na for gabi, gabo. Thank you sa pagtangkilik sa programang ito. Kita-kita pa rin tayo bukas, alas 7 ng gabi, dito pa rin sa Smile Network, DZX, at sa FBS. Susunod na po mga gabo, ang show ni Mamon na Hangout with Mamon. As always, naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malaga at ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric. Thank you very much.
0: Oh,
1: mga man. Gabo, magbabalik! Ay, magbabalik! Ano magbabalik? Matapos na nga eh. Ito ang Gabi Gabo! Bye-bye na!

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.
1: This is the party! This station is currently under attack!
2: Tawag kang manghahamon sa taong pangalan ay Paolo Barcelon.
3: Geometric Adobo!
2: Geometric Adobo!
1: Michelle's Party Club!

0: Hello guys! Welcome sa Hangout with Mamon. Nandito ako ngayon sa Jeep. Ayan. Nasa biyahe pa ako. Ayan, so magandang gabi sa inyo lahat. So ito yung welcome to our show. And ayan, medyo late pa ako sa biyahe kasi due to my errands. Dahil na rin nag-gym si Mamon. Kaya ayun! Medyo na late, pero yun, nakahapol. Okay, so welcome sa inyo lahat. At oras po ngayon, 8:31. So, ayan, nandito pa ako ngayon. Pero, wait lang, pwede ba? Ayun. So, eto, nandito tayo ngayon. Parang mambog na ata to. Pamambog to. Yung kanina, ano to eh, makamot. So, batingan pala to, batingan. Ayan, so, pabatingan na to mga ka-hangout. And, ayan, medyo traffic sa area ng to. Wait lang. Hindi naman pala traffic. Ayan, so, ayun. So, medyo late na rin nag-stay kasi sobrang natulog ko. Mga alas 6, gano'n.
1: Kaya, ayun, late ako nakatulog. So, ayun. Ayan, 7:11. Medyo malayo-layo pa. Medyo napalayo ako nung gym kasi nasa training pa, may mga training pala't sarado yung ano ko, yung gym ko, kaya di ako makapag ano sa gym. So, ayun. Okay, so, ewan ko kung anong number na ng ano to sa traffic light, pero malapit na rin ako, magpe-prepare na rin ako. Ito yung lagay ng traffic ko dito sa Binangonan. Ayan. Pag dito sa area na to, talagang grabe yung traffic eh. Especially pag dito, Batingan, Tatala, ganon. Ito, papunta na to ng ano, ng Tatala.
0: Medyo maingay.
1: Okay. Wait lang. So, ayun, medyo matatagalan pa ako bago makauwi. So, ay, sorry. okay lang. Pero, guys, ayoko sabihin ko saan ako, pero, ayan. Traffic lang ako ngayon, pero off-cam ko na. Ayan, so mga kaibigan, ayan, medyo traffic lang tayo ngayon and may ano lang tayo, may mag-fill in for the meantime, pero, ay, hello Mido, kumusta? Hello sa mga kasama natin dyan sa pool.
2: Alam mo, balik, kinakabahan ako sa iyo na nag-turn on ka ng calm kasi, oh my God.
1: Hindi, ano na yan?
2: Ano pa ito? Built-in na IG stories, like, ano, location, Disney World. Charot!
1: Nagva-vlog, charot. Hindi, kasi ano.
2: Real-time vlog! What's happening? Real-time vlog.
1: Oo. Tsaka ano na rin kasi to, na nasanay na rin ako kasi, di ba yung sina TCP, sina Gio, ganito na rin sila. Pero, ayun. Ano, real-time vlog.
2: Real-time vlog. Pero sana hindi magamit ng mga kawatan.
1: Ay, kabron. Wag naman sana.
2: Ay, naku po. Wag sana. But anyway. Sige, ma'am. Umuwi ka muna.
1: Oo.
2: Umuwi ka muna. Baba mo yung gamit mo.
1: Oo. Baka, papunta kasi ito ng ano. Baka mawalan pa ako na signal. Mawalan.
2: Mawalan? Bisaya ka dong.
1: Te, naano na ako sa mga punto ng mga taga-Rizal eh. Parang Batanggan niyo ba? pero oo, Bislakman. Bislakman ko ay.
2: Saan?
1: Yeah.
2: Anong hometown?
1: Sa Dinagat Island sila eh. Dati nga yan. Dating, dating part ng Surigao del Norte yon, then naging independent siya. Ewan ko lang kung kailan siya naging independent. Pero ayun guys, habang nasa biyahe pa ako, magiging hangout with Mido muna to.
2: Yes, HWM, pero imbes na mamon yung letter M, ako yung letter M. Anyway, hello everybody. Ako muna ang ano, ako muna ang tatao hanggang makauwi ang ating letter M. O, di ba? May ano na, may backdoor pilot na ang partners me doon. Chats. But anyway, we are going, ito kasi, ante, this has been like, this has been on the news lately and a concept for debate. And ito yung mga taong nagpapalaganap sa, taong disruptive sa mga public places for preaching. Ito na. Like, there has been a controversy recently ng isang Facebook user na na-disappoint kasi apparently hindi daw siya pinaya. Wala pa po alas 11
1: a.m. Mamaya pa yung MMS, wala guys. Pa yun. Wala
2: mamaya
1: pa.
2: Mamaya pa yun. Hindi pa nga, alam mo ba, hindi pa nga ako nakakapag, hindi pa nga ako nakakapag gawa ng teaser. Pero, that's because, like, I've been on my thesis all day. So, please, sana bear with me. Wala muna tayong announcement for the night. I still have to do a lot of stuff. But,
1: basal nyo na ma-defend yung thesis ni Ante.
2: Bruh! Alam mo ba kagabi? Yan lang yung, like, 75% nagluto ako, 25% thesis gaming. 25% yung thesis gaming, 75% doon, nagluto ako, kasi nagutom ako. Ayun. But, balik tayo, kasi, ito yung ano, ito yung naging topic ng mga discussion sa social media lately. Itong si ano, si Evangelist ay nag-post na, hindi ako nakapag ano, bawal pala ang ano, bawal pala ang pag-preach sa loob ng MRT. Ewan ko kung anong pumasok sa kokote niya at naisipan niyang magpalaganap ng salita ng Diyos sa MRT. Knowing na there is actually one regulation within the train corporation, or basta pag sumasakay ka ng MRT, lagi sila may sinasabi na huwag mong, bawal yung malakas ang speaker. Gumamit ng earphones or headphones. Or hinaan mo yung, ano mo, yung volume ng phone. Kasi nga naman, it really disrupts yung public order na meron na sa mga NRT. Lalo na pag rush hour. Like, ano, kunwari rush hour, tapos ito po ang salita ng Diyos. Habang naikipagsiksikad ka sa mga commuter na gusto lang makauwi. And honestly, like, if you think about it, di ba parang nakakainis din? Kung iisipin nyo, di ba may mga lugar na designated for evangelization, and that is the church. And may mga lugar din naman na pinupuntahan ng mga evangelists to say the word of God, which like schools, marginalized communities, minsan nga, like, sa mga daan, like, I have actually encountered multiple evangelists doing their thing. Like, I think this was around the mid-2010s. Mid to late 2010s. Na sobrang, ano, sobrang... Alam niyo, nang ingay. Number one, maingay. Pangalawa, I think there are ways naman to evangelize without disrupting public order. Like, parang ang iniisip nila is, kailangan namin ng permit. Kailangan namin ng, ano, ng, kunwari, kailangan namin ng permit, kailangan namin ng venue, kailangan namin ng invitation, kailangan namin ng marketing, which would be too much. And I agree. Pero at the same time, kaya nga maraming ganun kasi you want it to be as peaceful and orderly as possible. Lalo na pag usapang Diyos ang pinag-uusapan. And this is coming, this is literally coming from someone who studied in a Catholic school. So I know the practices all too well. And I have tried to be an evangelist. And part of it is like, it's not my thing. But at the same time, it's kind of my thing. Pero syempre, in like a controlled environment, dapat kontrolado mo yung environment para, alam mo yun, mas pumasok sa kanila yung magiging kung ano man yung sasabihin mo or like, kung ano man yung magiging interpretation mo of the Bible. Ang problema nga lang dito kay, ano, kay OP is hindi niya na-realize na may rules ang MRT against those disrupting order. Bawal kang, I mean, pwede kang magprotesta, pero yung subtle lang. I believe there was already a protest before that was done na hindi masyadong maingay. Parang may ano lang sila, if I'm not mistaken, ha, parang may ano lang sila, may parang papel lang. Yung ano lang, kunwari, I happen to have a paper right here.
3: Ganto lang nakalagay yung ano nila. Sa ganto lang nakalagay yung kanilang mga...
2: Alam niyo, hindi sila nakaka-disrupt ng public order. Nasa isang lugar lang sila. I believe like yung lugar na yun was like in Quezon Avenue in like one of the staircases. Kasi malawak yung staircase ng Quezon Ave. Tapos ano yun, hindi pa tawag dito. Hindi siya masyadong ano, hindi siya masyadong populated, kumbaga. So parang ano, parang it doesn't make sense na ikaw na pumasok ka sa MRT, nagbayad ka ng fare, and then, I mean, nagbayad ka ng fare either to a single journey ticket or a beep card. Tapos biglang, ito po ang salita ng Diyos mula sa Book of Matthew, blah, blah, blah, blah, blah. Ay, nako po. Hindi ba parang, like, if I was one of the passengers who was there nung, ano, kung iisipin mo, maraming magsa-side-eye sa kanya. Kasi lahat ng mga taong nandun is either like going to work, going to school, or coming home from work. Gaya ng mga call center agents, which by the way, saludo po sa kanila. Diba? Parang
0: isipin... Nakos, nakaka-stress kaya yung work, lalo na mga call center, lalo na ako.
2: Diba ba? Imagine mo nabibinig mo yung ano, nabibinig mo yung ito po ang salita ng Diyos mula po sa libro ni Marcos. Hindi yung Marcos na ano, ha? Yung Marcos na nakaupo ngayon, ha? Pero alam mo yun, like, di ba, Mamon? Naka-uwi ka na ba? Segway na natin.
0: Segway-segway lang. Papunta na ako. Nasa tricycle.
2: Loko ka! Anyway, I will wait for you till you get home. Ako mo nang mag-aano.
0: Sige. So, mamaya, ano ko yung perspective ko later on. And yung naging experience ko sa mga ganitong preaching. Kasi ako rin, na-experience ko na rin to one hand eh. Pero hindi sa MRT. Sa mga loob ng covered
2: port. Sa jeep.
0: Port.
2: Jeep. Sa mga jeep.
0: Isa rin. Pati aeroplano. May dalawang kaso rin. Kaso yung iba, nasa
2: alam
0: Amerika.
2: Alam ko may bus din eh. Alam ko nag-aano sila sa bus dati.
0: Bogo.
2: Yes, nag-aano sila sa bus dati. I remember. Like, siguro mga grade 7 yata ako or grade 8. Na nag-aano sila. Nagpe-preach sila kahit sa bus. Uch. sino hindi maano dyan? Kaya nga parang, ano yun, na kunwari, kailangan mo ng earphones. I-earphones ko na lang yan, mic. Tapos ipofocus ko parin, hindi ko siya marinig. Yun yung nakaka-red flag sa mga, ano, sa mga evangelist na, ano, na nag-preach, like, in public transportation. Eh, parang, yun nga, may lugar dapat ang, ano, ang pag-evangelize. And usually, controlled environment yan. It's either a school, or like, sa clubhouse na, alam niyo yung ginagawa ng mga, ano, alam niyo yung ginagawa ng mga, sabi ni Afina, swap nga kami. Si Mama na magi 11 PM. Sabi, be, papalit ako saglit. Papauwiin ko lang muna si Mamon. Papauwiin ko lang si Mamon. Para ligtas siya makauwi. Because naman niya to. But, yeah. Doesn't it feel annoying na, for example, kunwari, nasa pinakaharap ka ng ano, pinakaharap ka ng bus. Like, yung talagang pagpasok mo, nandun na si ante, tapos, ano, bigla ka niyang aabutan ng sobre. Like, ang alam ko, nag-aabot pa nga ng sobre nun eh. Kasi nakalagay na tides, offerings, eme-eme. Basta alam ko, sobre. Tapos, wala na. Bababa na sila after nun. Ang usually meron dyan malalakas ang boses. So, expect nyo na para marinig hanggang likod. Ewan ko if I've really encountered, ewan ko kung nakapag-encounter na ako ng mga evangelist na ano, sa jeep. I mean, ang na-encounter ko lang naman is yung mga nasa, yung mga badyaw. Na nagtatambol tapos mamimigay sila ng ampaw. Pero I haven't really heard of evangelists na nag-preach sa loob ng jeep. For one, lalo na pag hapon yung mga nagpe-preach na yan. Una, bagot na yung tao from work. Pangalawa, pagod yung tao from school. Pangatlo, papunta yung tao ng trabaho ng ganung oras. So, the last thing they want is the last thing they want is a Bible verse being shoved into their asses.

0: Good intentions doesn't always mean good execution. I do think na intention doesn't equal execution. O LTG, ayan na si ano, ayan na si TFGP.
1: Eto lang ah.
0: Hey, tayo.
1: eto lang. Yung, I just wanna say about that, yung nangyari na, yung nangyaring ganun, bakit ba, eto lang, bakit ba, pinipilit ng, ano, ng mga LRT, mga LRT, MRT, diba? So, bakit, pinipilit nyo pa na, ibag-preach nga sa ganong lugar, na ganong klaseng lugar na dapat tahimik lang yung mga tao na yon. Diba?
0: I have a feeling kasi na parang itong si Evangelist is basta na lang pumasok kesa pupunta siya to, like, for example, from Ayala to Quezon Ave. Ganon. Ganon lang yung gagawin niya. Parang hindi halata na ano, iba pala yung totoo niyang intention. He wasn't going from like one place to another like everybody else.
1: Like, at saka ito pa.
0: Like, ano, like I feel like parang alam mo yung nagwa 1-2-3 sa jeep, parang ganun yung ginawa niya.
1: Hindi, at saka ito pa.
0: Sorry guys, I did that yesterday.
1: Hindi, at saka ito pa. Imagine that yung mga ganyang tao na yung sa MRT, di ba? Tapos nakarinig ka ng ganun, sino hindi mawibisit?
0: Para ka mababoard?
1: Hindi, sino hindi mawibisit na ganun, na dapat tahimik ka, di ba? Dapat tahimik ka na nag-ano tao dito, nagbabaybay ng LRT, MRT, tapos may maririnig ka na ano. Kuwari, may naririnig ka na magtatambol.
0: O hindi!
1: Naririnig ka magtatambol o ano, di ba?
0: Ay, para hindi ka may... Kala ko sa akin, sorry. Yung ano ko kasi. Hindi, balikot lang talaga ako, guys. Sorry.
2: Guys, preparar muna ako saglit, ha. Magbibihis pa ako, tapos iyan ako lang yung laptop ko. Then, I will be joining the discussion. Bye-bye! Bye-bye muna saglit.
1: Take your time, Mamon.
0: Ayun. Balik sa LTG.
1: Ila talaga, like, why they are ika ngay desperate on those things na dapat hindi naman talaga dapat na gawin, hindi dapat na hindi dapat gawin, lalo that we have rules on the train. And
0: parang tama naman yung intentions nila, mali lang talaga yung pagkaka-execute.
1: Yeah, maling-mali.
0: They executed it in a place where rules are actually pretty strict, like in a train station platform. Parang, yun nga yung sinasabi ko kanina na dapat in a controlled environment siya. You can't control public transportation, napaka-chaotic niya, lalo na pag rush hour. Lalo na pag MRT. Diba? Napaka-chaotic niyan. So,
1: Buti nga hindi tawag dito.
0: Hindi nga rush hour nangyari yun eh.
1: Hindi rush hour, tsaka hindi mga matatara yung mga pasahero, mga araw na yun. Hindi. Mura aabotin
0: lang. Honestly, he got some stare downs. I do feel like people stared him down. Mas marami lang sigurong naka-earphones or headphones.
1: Bakit talaga? Like, sabihin ko talaga na, ate, hindi po ito ano.
0: Ilugar nyo naman.
1: Ilugar nyo po naman. Diba? Like, paano ka hindi ka mabibisit sa ganun? Diba?
0: Kahit nga yung mga nag-aano lang sa daan, nabibwisit ka na kasi

0: Ang ingay-ingay na nga, tapos dadagdag ka pa sa ingay. Noise pollution yan.
1: Gusto ko ka
0: lang bisan noise pollution, babe.
1: Gusto ko lang ano yun, ng tahimik na lugar. Ba't yun nalagyan ng ingay?
0: Teka lang mo yun, like, ayaw mo na nga ng energy na ganun eh. Gusto mo nga lang na pag-uwi, yung way mo pa uwi eh, nakaupo ka or like, isip-isip ka about sa mga bagay-bagay. Eh, may biglang dadating sa'yo na nakalapel, na nagpe-preach.
1: Just... Ede, buti lang hindi yung mga naka-ano, yung mga naka-microphone na ano, naka-microphone. Buti, hindi ka pa
0: nakakaranas. May na-encounter nga mga ganun dati, shit. Yung mga ano, yung mga ganun, yung mga ang pagkakalala ko ay alam mo yung mga lapel na ginagamit ng mga teacher ngayon. Ganun yung ano. Ganun yung mga ginagawa nila. Oh my god, babe.
1: Ito lang.
0: Alam mo ba kinailangan kong laksan yung earphones ko to like max volume that time if I remember correctly. Kasi sobrang disruptive.
1: Diba, tatambol ka na ano, titiri. May nagtatambol sa gilid. Tapos ano,
0: ingin ako. Oh my god. Hindi sila yung nagtatambol sa gilid, hindi sila badyaw. Like, yun talaga, alam mo yung mga born again. Born again ang mga pinaka-prime suspect dito eh. Like, I do have like friends na born again na... Nasa lugar naman yung kanilang ano, nasa lugar naman yung ano nila, yung pagpe-preach nila. It's like in a controlled group, kumbaga.
1: Hmm.
0: Na hindi siya like parang chaotic, maayos yung pagkakaano niya, maayos yung order of things and all that. Kaya nga, di ko nga rin gets. Feel ko mga ano talaga eh. Yung mga nagsisimulang born again na mga simbahan. Yun yung mga nagiging ano eh. Aggressive talaga sa pag-evangelize. And like, when you think about evangelization, there are already better ways to evangelize than going in public transport or disrupting public transport. Meron kang ano, meron kang social, actually, the biggest tool that you have is actually social media.
1: TikTok. Pwede Facebook.
0: Pwede mong gawin sa TikTok, pwede mong sa Facebook, Instagram, Twitter, Threads, Discord, diba? Ang daming avenues to do such evangelization. You can appeal to a whole new audience by doing that. Pero again, the problem with that is yung mga generation kasi na lumaki
1: generation
0: sa
1: gap.
0: Hindi sila I mean, I don't think it's really generation gap, but more like they leer away towards religion as a whole.
1: Because sabihin na natin, it is toxic.
0: Kasi totoo naman. Like, kahit ano, kahit sabihin na natin na, ano, very well-intentioned or tama yung,
1: tama yung
0: naman
1: way.
0: Lahat ng interpretations tama. Yun. Eh, kung baka mamaya, yung mga sinasabi doon sa Biblia, ini-interpret nila in, like, such a twisted way na parang, ayan na si Mamon, na yung
1: kind
0: of lose the original meaning of what is said in the Bible, that's a different story. Diba?
1: Yung para iniba nila explanation, ika.
0: I think they interpret naman, pero people interpret things differently.
2: Literally,
0: Mamon, go.
2: Yung iba, legalistic yung ano eh, legalistic interpretation. Yung iba, lalo na sa mga Bravo, Alpha, Charlie. Ay,
0: buisit.
2: Talaga yung nililiteral nila.
0: I think that's actually another problem na masyado nilang nililiteral yung interpretation of the Bible, knowing na well, the biggest preacher that we have right now, which is basically the Catholic the Pope of the Catholic Church is very open towards the LGBTQIA+ community.
2: Even
0: Pope Francis honestly, was very open receiving people from the sector, diba? Aggressive sila masyado. Yun yung mismo. Problema.
2: Yun yung problema. Yung problema, they're using their religion to use that people as a problem of their existence.
1: Kaya tignan nyo yun, ang daming
0: go.
1: Ayaw rin sa religion because of that mindset of things na, you know,
0: mas maraming taon ang nag-veer away from that kasi wala nang
1: because of them.
0: There is nothing inside the religion that will make them stay. Kasi nakita na nila lahat ng mga kailangan makita and said, enough is enough. We've had enough of like people na preaching kuno. Pero mga gago naman sa totoong buhay. Sorry for the word.
2: Alam natin kung sino yun.
0: Alam mo yung mga tao na, sige, kunwari, ito na nga eh. Ito, nandito na tayo sa example ng hindi ka na nga marunong sumunod sa sinasabi ng regulating body ng MRT. You still defied the rule. And went in anyway. Don't you think na lalapit yung mga tao towards what you believe in? Diba? Parang,
1: tsaka ito pa.
0: Wag na lang. Please.
1: Tsaka ito pa. They want to force their
0: beliefs
1: their beliefs onto you.
0: They want
1: you
0: to shove it in your dick, bro. Hindi na nila parang alam mo yung pump ipe-penetrate na nila talaga into you to a point na hindi ka na makakalabas. That's another problem.
2: Kasi ito ha.
0: Kasi
1: talaga pinamalaki problema.
0: Be open to anybody leaving and coming into their coming into terms ng ano yung religion nila? What does it stand for? Ano yung mga values na pinapalagahan nung simbahang yon or ng congregation na yon, 'di ba?
2: Mismo.
1: Again, religion come from love. If religion come from hate, religion come from anything, anger.
0: Kulto na yan.
1: hindi na yan religion.
0: Kulto na yan.
2: Ito guys.
0: Aba, dapat. Joke lang.
2: So, hello guys.
1: Aba,
2: so,
1: dapat.
2: So, ayun guys. Ito na nga. So, medyo balik lang tayo konti sa street preaching. To be honest, for me, there's no problem actually na mag-street preaching, something like that. Pero, para sa akin, sapat na yung nasa ano sila sa mga lugar like mga park, public places. Pero if every na may ano, siguro wait for them na yung interesado ba, make sure na
0: yes,
2: they are interested, yes, to their ana makinig ng salita ng Diyos. Okay, kasi yun yung naging issue eh. Ayun nga, yung sinabi ko, yung iba pumapasok pa talaga sa covert court. Yan, yung sa naging church ko noon. Pati bahay.
0: The problem lang talaga is kinoconsider nila yung public transportation. Kunwari, isang platform sa train station as a public place. Well, technically it is, pero at the same time, it's also public transport. Meaning, people come and go from inside sa kung ano mang sinasakyan nila, 'di ba?
2: Also, talaga, not all people are revolving with your faith. So ang dami mga nasa loob ng train, hindi lang 'yan mga Kristiyano or mga Bravo Alpha Charlie. Bravo Alpha na lang. merong mga Katoliko, may mga Adventista, Sabadista, Iglesia, Musulman, diba? Muslim yun na, Muslim.
0: Mm-mm.
2: Tsaka, yun nga, ang daming mga papunta sa kanilang mga errands, sa mga trabaho, sa mga, sa school, lalo-lalo na yung mga nasa university. Mm-hmm. Pwede naman na, lagi na, na, alam mo yung tipong ano, yung tipong ang sarap matulog kasi ang sarap matulog habang nasa biyahe, nasa trend. Tapos bigla kang maiistorbo dahil lang dun. Because of that. Ayun ang problem. Tapos, alam mo, that's a form of proselytism eh. Proselytism yan, hindi yan ano, hindi yan tawag dito. Evangelism, kasi yung proselytism, pipilit, talaga pipilitin mo talaga yung tao eh. Tsaka isa pa, oh, yun nga, ano, huwag maingay. Nasa loob ka ng train, huwag kang maingay. Ang nakakairita na nga yung mga nag-o-open ng, yung mga nanonood ng reels sa pagkalakas-lakas sa ano. Alam mo yung maririnig mo yung,
0: diba?
2: Oo. Tapos, ayun, ano, mas nakakaingay, alam mo, parang pag ganyan, mas matotolerate ko pa yung mga reels sa pagkalakas-lakas. Tsaka, ang lakas din magsabi na sa mga LGBT and sa mga other people na nasa marginalisado na do not show your beliefs into others. Ikayo nga yung mga nag-gay-trust sa Pride March eh. Kahit nga sa mga pista, sa sinunog.
0: Uy, totoo yung mga nagka-crush sa Pride March, ha?
2: Oh.
0: Yung mga, repent for your sins! Come back to the Lord!
2: Ayun, nakakaano.
0: Parang mali yung avenue mo to express that kind of belief. Uh-huh. Hindi dapat sa isang celebration ng identity.
2: Mismo.
0: Ano yun, religion, parang yung religion mo equals yung identity mo.
2: Ginagawang personality eh.
0: Yun nga eh. Ang pangit nung ganun. Kaya nga parang ano, naalala ko nung Pride, nitong Pride March this year, yung ano, yung, di ba may nag-ano, may nakalagay na tarp ng, ano, tarp ng mga, ano, ng mga come back to the Lord, repent for your sins, tapos may naghahalik, may naghalikan, may nag-death trap.
2: Oo. Lalo na yung mga Bible thumpers versus mga ano.
1: Dahil talaga pag ganun yung mga ano, mumurahin ka talaga. Sa totoo lang.
2: Alam nyo, ito ah.
0: Kasi kung isipin mo, hindi na, mali kasi sila ng avenue to express that eh.
2: May church.
0: Hindi dapat sila nandun.
2: Mm-mm.
0: Like, kung nandun ka, be there as like an ally na na religyoso ka man at like religyoso ka man eh mo ally ka rin at the same time.
2: Well, yun at meron
0: there, nga ano, there are religious people that are allies of the LGBTQIA plus community.
2: For example, I mean, yung mga,
0: there are a lot of them.
2: Example na dyan, yung reconciliating ministries ng mga members ng United Methodist Church. Isa na yan. Second, yung mga, parang ano eh, yung mga, yung organization ng mga LGBTQ plus Catholics, United Church of Christ, then, ano pa ba yun? Metropolitan Community Church na nagsama-sama ng Pride Month. Para i-ano na, kasama ka namin, ganito, ganyan. Kasi, wala namang mali eh. Tsaka kung
1: naman, okay.
2: Tsaka kung napanood yung Ticket to Heaven, ano eh, maano ka talaga kasi, may tanong dun si Tanrak na, kung magmamahal ba ako ng kapwa lalaki, mapupunta pa rin ba ako sa langit? Yes!
0: Tsaka pa, at tsaka ano, the thing about that is, ano din naman eh, sinabi din naman niya ni Yeso Cristo in like his two greatest commandments, nasabi niya, number his two greatest commandments are number one, love God above all, and number two, love your neighbor as you love yourself, diba?
2: Oh.
0: Like, hindi naman, ano, hindi naman, ibig sabihin nun na, yeah, ano na, literal na, ano, na romantic love, kasi there are different kinds of love, diba? But that can also literally mean that in the sen- in like the truest sense of the word, as in romantic love, diba? So again, yung second commandment is key there. Yung love your neighbor as you love yourself, meaning respetuhin mo kung ano yung identity ng tao, respetuhin mo kung paano niya in-express yung sarili niya, diba? Respetuhin mo yung pangananaw niya sa buhay, kasi that again is the greatest commandment of Jesus Christ. Like, you cannot be someone na nagpe-preach tapos hindi mo ginagampanan yung mga sinasabi ni Yesu Cristo noong buhay pa siya. Ang hipokrito mo naman.
1: Saka ano?
2: Tapos magsabi ng love thy neighbor sa mga church ng mga Bravo Alpha, pero hindi nila maano sa mga members na nasa marginalisadong sektor. Diba? Ayun yung problema. Then also,
0: parang ano, nakakulong lang sila doon sa echo chamber nila.
2: Mismo. Tsaka ano, wait lang yan. Uh-huh.
0: Oh. I think, Mamon. Uh-huh. I think, magpahinga muna tayo. Masyada na tayong nagdi-discuss na mahaba. Magbalik pa ang Hangout with Mamon!
2: Oo,
0: ese Hangout with Vido.
2: Hangout with Vido and Mamon. Ah, partners na pala yun.
0: Partners Vido and Mamon, let's go!
2: Sige, balik muna tayo.
0: Actor pilot na!
3: All in one sa kwentuhan, all in one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All in One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
0: Good evening everyone and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
4: Si girl, hi girl.
0: Dizil pa yo. Yes! It's a dick.
5: Hello.
0: Go home!
6: Welcome yo.
0: Oh my god. Papa yo na ba? But it's really scary to see something like that. Pwede niyo sa kid of bay. Ginagawa mo ako gagawin niyo. Mais ka, tumo sa akin, mais! Minery's Midnight Session Season 5 coming to your favorite podcast platform starting September 11 and 12.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o sa ltg.com/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel sa Smile Radio at Lawata Gaming.
7: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
8: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
9: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
10: talaga yan. Pero pagdating kay Dosyo, hindi? Is na yan.
11: MNL 48
12: with us.
11: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
10: Oo.
9: Glag-glag ka.
11: Sagada po. Inam mo, gago!
5: Okay na!
9: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
8: This is the party! This station is currently under attack!
6: Tawag kang manghahamon sa taong pangalan ay Paolo Barcelon.
11: Geometric Adobo!
8: Geometric Adobo! Michelle's Party Club!
12: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.

0: Ayun, so we're back at Hangout with Mamon. Dito lang yan sa Smile Radio and sa mga iba't iba pang platforms. Then, ayun, so pinagdadasal ko na sana ma-air yung mga episodes and replays sa LVM 25 na may pa-taser na back to square one. Dahil rebrand ulit. Pero ayun, guys, so we're... Romar, iba naman
1: na
0: yan.
1: To. Guys, totoo na to. Backdoor pilot talaga to na video. Partners video, Mamon. Totoo na, guys. Ano na, unti-unting gagawin na naming totoo ang partners video, Mamon. Ito na yung ano, first unofficial episode. Pero, uy, Mamon, ano, plano mo ba mag-upgrade? Actually, like, kaka-upgrade ko lang like a few months back.
0: ng iPhone?
1: Ikaw?
0: Well, nung January pa to, saka na pag ano, tapusin ko muna to, then after neto, siguro mga 17, ganun.
1: Ano yung upgrade mo?
0: 17, ganun. iPhone 17.
1: Nakapag-ipon ka na for an iPhone 17?
0: Ano na lang, tag dito.
1: Mahal din kasi yun eh, parang oh, ano yun eh.
0: Increase ko muna
1: yun. Naabot ng 100K?
0: Increase ko muna yung...
2: Mahal talaga yung iPhone 70.
0: Increase ko muna yung limit, tapos tapusin ko muna din, ayun. Tapos, after nun, di mo naantay yung 18?
1: Honestly, like, para sa akin, ano, wag latest. Honestly.
2: Sa akin, ano lang, ha?
1: Kung okay naman yung phone mo, ba't ka pa mag-upgrade? Like, alam nyo ba, yung, itong Realme C2 ko was obtained in like 2019 and I didn't upgrade until like 2023. This lasted me 4 years and it still works, y'all.
0: If it works, it works. Diba?
1: It still works. Pero, syempre, hindi na siya capable of holding like big amounts of storage. So, I don't use it as much anymore. Like, but it's still, ano, it's still perfectly functional.
0: Wait lang, dude.
1: Mag-upgrade lang off to like an Oppo A16 if I remember correctly. And then ito yung current phone ko, which is the Xiaomi Redmi 13C.
3: If it works, don't touch it. Ay. If it works,
1: like, okay siya as a phone. I really like it. Kasi mas malaki yung storage niya. Yung ganun na hindi naman like every year mo kailangan mag-upgrade ng phone. Grabe naman. Itong laptop ko guys, 7 years na to. Awa na lang like.
0: Actually,
1: like awa na lang, sira yung keyboard niyan. Sira yung keyboard niyan guys.
3: FSDA. Dahil
1: pa yan na inspired na ano.
3: Yes.
1: Na,
3: FSDA.
1: Ay, inspired
0: niyan,
1: guys.
0: Means yung laptop ko ngayon, nagpapahiwatig na kasi shift button, hindi gumagana pag ino-hold, pag ino-long press.
1: Like, pag ano ba yan? Pag, sa laptop mo?
0: Sa laptop. Kaya yung investa capital S, nagiging small S, kasi hindi na, parang hindi na titrigger, ganun. Ay, napindot, sticky kiss.
1: Hindi, I mean, honestly, kasi, I have a problem with that as well. Like yung like alam mo yung running joke, 'di ba, na ano na FSDA JKL semicolon 90s.
0: Pisda. Pisda.
1: Pisda, pisda. But that's actually because of the keyboard ng laptop na nagiinerte. Tinutuyo pa. Kaya
0: sakit
1: ano, kaya ako guys naka-external.
0: Sakit
1: ako
0: ng Acer means.
1: It's always worth it to invest in like external peripherals.
0: Ano to guys, sakit na to actually ng Acer. Kaya, di ko, kaya na rin. Pero, balang araw din kasi, hindi
1: ano
0: pa.
1: Ano mo na lang yan? Te, i-disable mo lang yung keyboard tapos kumamit ka ng external. Trust me.
0: O kaya ano, ibibigay ko rin naman to if ever sa ano kung sino man yung maswerte kasi Baka malay ninyo, bibili ako ng ano, di ba?
2: Akin na lang yan. Akin na lang yan, Mamon.
0: Ng 14-inch. MB. Akin
1: na lang yan, Mamon. Yan ni ano, either ni LTG or ni MSA. Akin na yan, Mamon. Kasi MSA yung magtitinker niyan.
2: Magche-check rin ako mamaya pag ano, kapag
0: ayan, ang kasi ang mag-i-invest pa ako sa MacBook. Mamaya na muna yung mamaya.
1: Honestly, if you're going to do anything with your money, go invest in a MacBook na lang. Huwag mo nang, huwag ko nang bumili ng bago phone. Ang ganda-ganda ng bago mong phone. Ang ganda-ganda ng current phone mo ngayon.
0: Oo. Yun daw yung sinabi ni Ate Nikki na, ano, fully paid ba? Kaya ano pa ba yan?
1: Fully paid ba yan?
0: Fully paid ba yan?
2: Wala, hindi ako nakapunta nun dahil umuulan nga, diba, nun, umaaral.
0: Pumunta ka
1: nun. Hindi. This was like, be, nandun ka nun. Ikaw pa nauna sa akin nun.
2: Oo nga. Lumabas ako nun.
1: Kaya ka pa.
2: Lumabas ako nun.
1: Lumabas, so, tapos pumasok ulit kasi naulanan. Or nandun ka lang sa may tent.
0: Ah, kay ano nga? Kay AJ nga pala.
1: Oo, noong May 16.
0: Kay AJ pa rin tinanong na...
1: Kay AJ yon na, fully paid ba yan?
0: Oh. Ano, pero ito lang masasabi ko. Since ano na rin kasi ngayon eh, what to expect ngayong September? Kasi, ayon sa mga... Ayon sa aking paniwalang source.
1: Ayon sa aking bubuit.
0: Ayon sa kapanipaniwalang source, yung mga bagong release na iPhone ngayon, wala munang mga base model. Siguro ang mga iaano nila mga Pro din yung bagong foldable nila. Well, medyo late, pero better late than never, di ba? Better late than never na makaano sila ng...
1: Yeah, honestly, parang ano, I don't really see a new phone as an investment talaga.
0: Mm-hmm.
1: If anything, mag-upgrade ka ng laptop mo.
0: Laptop talaga. Tapos yung iPhone, siguro, mga base model, okay na yun.
1: Hindi, like, siguro kung iPhone, kung ano, kung nakaka-receive pa naman ng security updates, edi mga ano, mga 2-3 max na siguro yung 4 or 5 years.
0: Kaya bumili ako ng ano, no, 15. Ang plano ko dapat yun, iPhone 16 o 16 and ano. Kaso, medyo hindi pa ano sa limit, kaya binili ko yung 15. Bakit 15 yung binili ko? Kasi, ano siya, first of all, una sa lahat. Ay, kumakabila.
1: Una sa balita sa lahat. Kabila
2: tayo.
0: Ay, first of all, kaya ko siya pinili kasi naka-type-C na siya. So, bale, just in case na, no? Bale, pag halimbawa mag-charge ako, hindi ko na, ano, hindi ko na kailangang gumamit pa ng charger, ng parang hindi ko na kailangang mag-ano pa, bumili ng bago, or pag may nakalimutan, ano, makikihiram na lang ako sa mga naka-Android user na, ano, sa mga naka-Android na may type-C. Yun yung ano, yun yung reason kung bakit yun yung binili ko type. Kasi, Type-C din, hindi naman sa Dynamic Island, pero, ito kasi, makaka-receive pa siya ng update matagal-tagal pa. Tsaka ano rin, mas...
2: Yung phone ko, latest na latest sa ano.
0: Oo. Tsaka, hindi naman dahil sa Dynamic Island, kaso, masyadong cluttered kasi yung notch eh. Kaya yun, mas pinili ko yung 15 kasi ano, para naman okay naman din yung ano, yung screen, yung para hindi naman masyadong cluttered, then nag-aano siya, tag dito. Ang maganda dito, nag-a-adapt kasi siya, yung Dynamic Island. Pero, ang ano ko dito, ang habol ko dito, longevity, then mura siya, in fairness. Hindi siya gaano kamahal. Di ko lang alam kung magkano to ngayon. Kasi di ba nga, ay de las alas, di ba? ay de las alas. AI. Dahil sa AI, tumaas ang ano, tumaas ang presyo ng RAM. Tumaas ang presyo ng ano, ng hamon. Ay, iba na yun. Tumaas yung presyo ng mga, ano, ng mga devices. Even nga, MacBook Neo na talagang best-selling ha, simula pa lang nung in-release. Medyo tumaas na nga yung, ano eh, yung presyo eh. Kaya ano, oh, yun, isang core na nandala ko, ang saya. Lalo-lalo na kung nakaano ka. Kung naka, halimbawa, Android user ka. Di mo na kailangan magdala ng isa pang cord. O kung may power bank ka na may built-in, di mo na kailangan makihiram pa kasi Type-C. Ayan, una, Type-C. Pangalawa, ano naman siya, mura siya din. Pangatlo, makaka-receive pa siya ng security update. Then, it's di siya ganun ka-clutter yung display kasi ano, mas maliit yung cutout kasi ano, kasi dynamic island siya. Yun yung habol ko sa 15. So kayo, ano sa palagay niyo yung gusto ninyong i-upgrade na phone?
1: Bago like, muna kayo. If I were to upgrade, I will go for the 13 actually.
0: Ano eh? Huwag lang 14 kasi 14 pares lang ng chip ng 13 yun eh.
1: Kasi parang ano, apart, like, I've been hearing like a lot of positive reviews sa iPhone 13 na mag, yun na yung pinaka-stable daw na iPhone out of all the models na ni-release. Yun na daw yung, like, parang over like the next few years, parang hindi kami naman, kung ano yung mga features na meron sa current generation of iPhones, meron naman na sa iPhone 13. So why buy a new model when you can buy a second hand or like an older version? At least minus ka sa gastos kasi mas mababa na yan pag ano, 'di ba? Pag older model.
0: Lalo-lalo na kung bibili ka sa mga hindi power Mac ganun or sa online.
2: Tara, ano, but iPhone 4S.
1: Tamang greenies lang, oh.
0: Tamang
2: greenies. Tara, iPhone 4S. Dahil maluma. iPhone 4S.
1: Hoy, huwag naman yung ganun ka-obsolete na.
0: Okay, so.
1: Huwag yung ganun ka-obsolete. Ano ba kayo?
0: Ayan. So, ayan, guys. Ano, bago kayo bibili ng mga phone, especially iPhone, unahin niyo muna kung one, pasok ba sa budget mo? Makakaya mo bang pag-ipunan yun? Ang tawag dito, may matitira pa ba sa sweldo mo? Ganun. De, I mean, may ano pa ba? May tawag dito, carry ba? Maano ba yun sa ipon mo? Or sa, kung credit card user ka, mababayaran mo ba siya ng on time.
2: Tama.
0: Pangalawa, deliverables. Kung ikaw ba, picture-picture or ano, kung ikaw talagang pro, mahilig ka sa pro, ano, mga picture-picture na pang professional, nung di na nagdadala ng DSLR, pwede ka mag-pro. Ayun, ganon. Pero kung yung mga picture lang na parang ano, para pang ano sa mga memories, or picture-picture sa mga pusa. Tulad ko, ang dami kong mga picture ng mga pusa. Ng mga alaga kong pusa. Ayan, o. Oh. Wait lang. Ayan, ako na muna. Ayan. Oops. Ayan. Ayan, mga... Ay! Ayan. Ayan.
1: Oh. Bakit? Bakit? Bakit?
0: Ayan. So, mga picture bakit? Ng mga alaga kong pusa. So you can buy a base iPhone din naman. Pero kung maglalaro ka, alamin mo muna yung mga risk kasi first of all, lalo-lalo na pag gaming, kung heavy gamer ka, naglalaro ka ng Mobile Legends, Mobile Legends.
1: Buisit.
0: Kung naglalaro ka ng MLOL, yera 'yon. kailangan mo ng medyo siguro mga base model or mga 17 ganun or 16
2: or Android or ka na
0: or Pro, pero huwag mo siyang gagamitin habang naka-charge or i-enable mo yung charging limit to 80%. Kasi maano yung battery health. Huwag niyo ako yung gaya na sinasagad ko ng 100. Kaya yon 94% na lang. 94% na lang, guys. Then, kung halimbawa, ano siya, tsaka pang-apat, wag muna yung pang-apat. Kung ano lang siya, kung magigaming ka talaga, tsaka, ano rin, mainit din eh. Kung ayaw mo nang umiinit talaga, eh di pag Android ka. Android would be a good option for gaming kasi ang dami mga Android na mayroong cooling fan, ganon. Pero, kung mag-iPhone ka, then, ano, siguro, ano, medyo alamin mo muna yung, determine mo muna kung ano yung mga needs, kung ano yung pwede mong gawin sa ano mo sa phone mo. So ito siguro abutin pa to ng 5 taon. Pero yes, Apple kasi longevity. Kasi ano, pero meron din naman mga Android ngayon na sumasabay na din sa longevity ng iPhone. Like yung mga
2: Samsung madalas.
0: Samsung, oo. Kung mag-ano ka, mag-Samsung ka. Samsung o kaya Pixel.
2: Kasi Xiaomi din, pwede din. Pwede ka rin mag-declaration.
1: Uy, maganda Pixel ha. Maganda Pixel. Share ko lang.
2: By the way, Google Philippines, please, magkaroon ka lang ng Pixel sa Pinas. Thank you.
0: Or sana naman, ma-approve na ng NTC. Yun lang naman.
1: Alam mo ba, mahal na ang Pixel sa ano, nung binili ng kuya ko pa, 55K yata yung binayaran niya.
2: Kailangan ko ng Pixel para maka-ano ko ng graphene.
1: 55K.
0: Graphene.
1: Binayaran ng kuya ko for a Pixel. Yun pa ata yung latest model eh.
0: Gusto ko sana dati.
2: Pixel ako, graphene OS.
1: Actually like it.
2: Matik.
0: Google Pixel, ay, Gen 1. Google Pixel Gen 1. Para unlimited Google Photos. Pero ako, kung mag-Android man ako, doon na ako sa Pixel, syempre, kasi Google. Una sa lahat, Google. Tapos, pangalawa, ano rin eh, tag dito. Yun, longevity. Pero, yun nga, guys. Kung mag-Android kayo, anong gusto nyong bilhin na ano, Android phone?
2: Pixel.
0: Introducing Infinix.
2: No, I will not use Infinix. Okay, thank you.
0: Ah, wala. Pero yung ano namin dito, yung Mamshi ko, Samsung, Xiaomi naman sa tatay ko, tapos ate ko, iPhone, then foldable. Ayun. Pag magfo-foldable kayo, sana ano, maingat kayo sa gamit. Mahirap na pag yun mabasag, ang hirap i-repair. Ayun lang naman. So, kung mag-upgrade kayo, alamin nyo muna yung magiging, ano, magiging risk and kung ano yung magiging benefits. So, yun lang yung, ano, yun lang yung magiging topic natin ngayon. Commercial break pa ba ano? Tayo?
1: Go ahead. Commercial break? Wala nang, 8 minutes na lang.
0: Wait, ano ba susunod na, ano, kabayag?
1: Si, ano, si Sen, na na-brown out.
0: Nakiwas.
1: Wits. Brown.
0: Yun lang.
1: I'm okay with like even like the mid-range Xiaomi's. Okay na. Like oh. as long as functional yung phone, nakagawa ka ng tawag, text, ng basic social media browsing. Kahit na ako nakakapaglaro na ako ng mga gacha games sa ano eh, sa
0: Mid-range.
1: Sa Redmi na yun eh. Hmm. I think the first time na guys, nakapag-level ako ulit.
0: Okay. Tsaka isa pa guys, sana naman yung may NFC na Android phone. Para kung tinatamad kayo mag...
2: Para may Google Pay. Matic. Google Pay.
0: Mm-hmm.
1: Oy, tsaka abangan nyo, hindi, ano, since Hangout with Me do itong hour na to, mamaya, Mamon's Midnight Session. Mamon's Midnight Sessions na siya, guys. Hindi na siya, ano, Midori's Midnight
4: Sessions. Kala ko, Midori's mahaba-habang sessions, ay.
1: Di kasi, ano, sabi, di kasi, guys, sabi ni Athena, ano daw, palit daw kami ni, ano, since, na, eto na nga, ako ngayon nag-fill in kanina ng, ano, ng first few minutes, actually, first hour mo. Ayan, edi, Mamon, ikaw daw mag-host ng show ko.
0: No, okay.
1: Love you, Athena. Anyway, oh, go na, Mamon.
0: Ayun, so,
1: mag-commercialin na natin sila ng 8:40 para ay 9:40.
0: Wait lang. Yung gikan sa smile pa ba yung ano? Gagikan sa ooh. Smile.
1: Or like, baka magano kami from the archives. Baka may makita kayong isang old episode from the archives. Yun! Inabangan nyo mamaya yung ano. Siyempre, abangan nyo mamaya yung MMS. Tinamad lang talaga gumawa ng teaser. Sorry na guys! Ayan, go na Mamon. Bilis, bilis.
0: 9:40
1: na tayo. 9:40 plugs na lang.
0: Ayan. 9:40 yung ano, 9:40 yung... 9:40 ba yung ano?
1: 9:40 so, ka na magtapos para ano, para ayan. Start agad so, na 9:45.
0: Tatambay muna tayo, mga Team, team Ryza. Ayan. So... Ayan. Paano nang muna tayo? Siguro pagpatuloy natin yung topic next week tungkol dun sa street preaching. And also, medyo i-extend pa natin yung topic sa iPhone since September. Sa September. Since September is iPhone month talaga. Pero ayan, for the meantime guys, ito na nga, dito na nga nagtatapos ang Hangout with Mamon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagtutok at susunod na po si Sen. Sen! Sen, sana makapag-show ka.
4: Weeping daw,
1: weeping. Na-download si Ante o babay na.
0: Okay, sige na. See you na lang mamaya kung makapunta ako sa MMS. Charot. Sige na, bye-bye!

0: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
1: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
2: What's up mga kaihi? Welcome to J-Force Facility.

0: All right, mga kagikanatiks natin sa pananampalataya, pasensya na po sa delay no na aming na-experience no, and we're still experiencing it right now ngayong gabing ito no ng Wednesday. Hi, Sus Mario. Wednesday na Wednesday, Lods. Wednesday na Wednesday, Lods.
1: Okay na lang
2: eh no.
3: Kung kailan walang pasok na literal ni ano, na literal ni Terebi.
0: Sinusulit na niya kasi Friday, the Filipino is worth dying for day. Tapos Saturday and then Sunday weekend, no? Then balik ulit tayo sa work sa Monday. And ano? Syempre, speaking of ano, welcome aboard to what would be a very unusual inaugural broadcast ng Gikan sa Smile, para sa Smile, para sa Smile at sa Pilipinas nating mahal, na dati po ay Gikan sa Tigon, para sa Tigon. And syempre, live po tayo ngayon sa Smile Radio. Paano gising? Wala pa yung camera yun, no?
3: Dito ko yung mouse.
1: Wait lang, mayano
0: ako. Tignan ko lang muna yung command center. Kasi sabi daw lang
3: na, let's go, Tartar! Let's go, Tartar!
0: Ayan na nga ba't eh. Ayan na yung backup natin eh. Ayan na nga ba't yung backup natin eh. Andyan na si ano? Andyan na si sa dilaw na buwan na si Romar.
1: RG.
0: Shout out nga pala, RG. Thank you sa pag-rescue no ng ating ng ating broadcast for this evening. Sana nakuha mo yung memo. Sana nakuha mo yung memo, no? For yung flow ng show. And if not, ewan ko na lang. Ewan ko na lang, no?
3: Thank you so much, Tartar!
0: Switch muna me. But in the meantime, ito muna yung in which we hope we can actually show to you yung flow ng show ngayong gabing ito, which obviously has been interrupted dahil sa hindi nasa mga pangyayari. So, here we go. Coming up later tonight, pwede ba natin pakita yung ano, yung full ano natin, yung full match card this evening? Ewan ko ba kung nakuha niya no ni ayan. Sobrang nanag talaga sa aking end. Ayan na nga ba sinasabi ko eh. Tonight, siyempre ang ating main event featuring Attorney Lorna Kapunan and Attorney Christine Ferrer. And siyempre, coming up later as well, ang sagupaan ni na Attorney Representative Cel Jocno and Attorney Michael Boa. So coming up yan in a moment or two. And siyempre, andyan rin si Senator Robin Hood Padilla and si Representative Laila De Lima kasama natin sa ating broadcast ngayong gabi nito. And siyempre, ang mahiwagang pamukpok ni Senate Presiding Judge Senator Cheese Escudero. Abangan niyo yan sa pagbabalik ng Gikan sa Smile, para sa Smile.
4: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
5: Oras na para sa salita ng mansanas.
4: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
5: DJ Presley Paglinawan.
4: Makisaya sa kalokohan.
6: Magkaibigan na tong dalawang panig.
4: Reviews.
7: So now let's go turn off the RDS.
4: Gaming.
8: Ay bastos, namatay pa talaga.
5: Aray. At ito po ang

0: Mayroon pa po akong tanong. Pangatlo. Opo. Kanina po na ang ganda ng talakayan nyo tungkol sa Romanov.
1: Yes, sir.
0: Opo. Alam niyo po ba yung istorya ng Romanov? At ang gaganda po ng mga sagutan ninyo, alam niyo po ba yung historical background ng Romanov?
1: Ang alam ko lang po dyan, Your Honor, yun yung nangyari sa, I think, Tsar, kung hindi ako nagkakamali, sa Russia.
0: Sa Russia. Opo. Opo. Sino po ba yung nakalaban ng Tsar?
1: Again, hindi ko po maalala. Hindi ko po nakita yung buong...
0: Yun. Kasi napakahalaga po malaman ng taong bayan kung sino po ang tinatawag natin na Romanov at yes, sino yung nakalaban nila. Kasi po, katabi ko ang isa sa Marcos family.
1: Yes, sir.
0: Alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na si Apo Lacay, Ferdinand Marcos Sr., ang number one na lumaban sa komunista dito sa Pilipinas. Batid naman din po natin na ang nag-execute sa Tsar, kay Nicolay at sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, ay ang komunista. Alam po ba niyo yun?
1: Yes, sir.
0: Opo. Ngayon, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista?
1: Sino po, sir?
0: Ay, di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Di ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista. Komunista po ako, ha. Gusto ko lamang pong alamin ninyo.
1: Yes, sir. But well, in so far as the investigation on the issue of whether or not may Romanov or operation of Romanov, sabi ko po kanina, nasa intelligence service po namin yan. At I think ang makakasagot po niyan, Your Honor, yung director po namin.
0: Opo, kasi nabanggit nyo kanina sa usapan po ninyo si Baste.
1: Iyon po yung...
0: Sinasabi nyo po kasi kanina sa usapan po ninyo, sa napakagandang usapan, na yung Romanov, hindi na ipapaliwanag kasi kung ano ba yung ugat nun. Napakahalaga po na alam natin yung ugat. Si Presidente Marcos Sr. ang lumaban sa komunista, kaya nagkaroon ng threat noong 1986.
1: Yes, sir.
0: Ngayon, sinasabi ni Baste na nagkakaroon ng threat sa kanila, pamilya, sapangkat alam naman natin lahat na ang nagpatuloy ng paglaban sa komunista pagkatapos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay si Inday Sara Duterte, ang ating Vice President. Sumasang-ayon po ba kayo?
1: Wala po akong personal knowledge, sir.
0: Ay, bakit po kayo walang personal knowledge? Eh, yun po ang sumunod na assignment ng ating Vice Presidente pagkaupo niya. Siya po ang nag-take over ng NTFL PAC. Hindi po alam ng NBI yun.
1: Well, nag-NTFL CAC siya, pero yung factual circumstances doon...
0: Factual?
1: Wala po po akong...
0: Wala po kayong... Pero alam niyo po, sagutin na lang po ninyo na siya ang nag-take over ng NTFL CAC.
1: Yes, Your Honor.
2: Mr. Senate President, Mr. Presiding Officer, Honorable Senator Judges, mga kababayan, magandang umaga po. Sa ating pagbabudget para sa pamilya, dahil hindi naman only ang pera, masinop ang ating paggasta sa talagang kailangan at kapakipakinabang natin nilalaan. Ganyan din dapat sa pondo ng bayan. Sa yugtong ito ng paglilitis, pag-uusapan natin ang confidential funds. Ito ang budget para sa mga sensitibo at surveillance-related activities upang suportahan ang mandato ng mga civilian agencies. That the budget is intended for confidential operations does not mean that the conduct of the officials involved in the handling of people's money is exempted from the demands of transparency, scrutiny, and accountability. Public office is a public trust. Yan ang sabi ng konstitusyon. Sakop nito ang lahat na nasa gobyerno. At ang utos na yan ay hindi pwedeng balewalain dahil confidential lang o confidential ang pondo. Ang confidentiality

0: Mike McMahon na extended po tayo up until 11 o'clock tonight. Yoyong Mac, pasensya na at kanta leche-leche kasi kanina eh. For no reason at all, for no apparent reason whatsoever, nagkaroon ng technical difficulty at the start of the show. So, nag-start tayo ng late. And TOC nga pala, shoutout nga pala si TOC, nagrarant ngayon si, Mr. Kamatis. Start na daw yung stream sa kabila. Dahil kakabila tayo in the next few minutes. Wow, kakabila tayo.
1: Gusto niyo magpakabila? Mapapanood ang My True Guns sa ABS-CBN sa OTV2, sa Kapamilya TV, sa Kapamilya Online Live.
2: Okay, malalagot tayo kay Carlo Bacardi-Bac.
0: Alam mo, Narper, kaya wala na yung ano, kaya i-demolish na yung center, i-re-replace na kasi yan ng Smile Network Center.
1: Yes! Yes!
2: Ano tayo, mga Ayala? Ay.
0: Oy! Yan nga pala, so many people that wanted to thank, no, for our inaugural broadcast for tonight despite all the challenges, no? Thank you very much to Vincent Kennedy McMahon. Thank you very much to Triple H. Thank you nga rin pala kay Cody Rhodes. And syempre po, sa lahat ng mga nanonood po ngayon ng Geek and sa Smile para sa Smile, we thank you very much for your support, no, on our very messy, relatively messy, no, na inaugural broadcast. But we'll get through this next week, hopefully, no? At dyan po nagtatapos ang isa na lang linggo ng Rambulan, Tawanan, at Kasigahan. Sally Boy Gold! At susunod na po! Huwag kayong lilipat, huwag kayong kakabila, dahil may tulugan na po! Matulog na kayo!

0: This is the party. This station is currently under attack.
1: Tawag kang mga hamon sa taong pangalan ay Paolo Barcelon.
2: Geometric Adobo.
0: Geometric Adobo.
3: Michelle's Party Club.
4: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
5: Alright, what's up mga kaihi? Welcome to J-Force Facility.
6: As

0: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gabo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat, ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at yung phone.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
2: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
3: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
4: MNL 48
1: with that.
4: With 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
3: Oh,
4: sakada po na magagawa.
3: Okay na.
4: Oh my God.
2: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
6: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
7: We are here. Get ready for the chaotic night.
8: First me, Jet!
9: A monoblock Mips, monoblock...
7: Into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
10: I think it's time to support football in this country.
11: CBS TV Plus.
7: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM and Cool TV platforms and YouTube via @BlueWave5.

0: salita ng mansanas.
1: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Makisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, bastos, namatay pa talaga.
0: Aray. At ito po,

0: Smile Network.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.

0: Smile Network.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
2: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lawatay Gaming.
3: We are here! Get ready for the chaotic night!
4: First me, chat!
5: A monoblock mips! Monoblock...
4: Wait!
6: You think this?
3: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
7: I think it's time to support football in this country.
4: CBS TV Plus.
3: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM and Cool TV platforms. And YouTube via @BlueWave5.
2: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lawatay Gaming.
8: Hindi kita talaga kita maritik kaya nga di ko naman hindi.
9: Grabe ka na ba?
10: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
11: power. Oh, no, thank you.
12: Full screen mo, RJ.
13: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
2: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.

0: salita ng mansanas.
1: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Pakisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, bastos, namatay pa talaga.
0: Aray. At ito po

0: ng Smile Network.
1: All in one sa kwentuhan, all in one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All in One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
2: We are here! Get ready for the chaotic night.
3: There's me, Jet! A monoblock Mips, monoblock...
2: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
4: I think it's time to support football in this country.
3: CBS TV Plus.
2: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at BlueWay5.
5: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
6: talagayan. Pero pagdating kay Dosyo, hindi? Is na yan.
7: MNL 48
6: with us.
7: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
6: Glaglaka.
7: Sa kada po na mo, glaglaka.
6: Okay na.
5: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
1: All in one sa kwentuhan, all in one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All in One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
6: Di ka talaga kita maritig, kaya nga di ka naman hindi.
8: Grabe ka na pa!
9: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
10: pawa. Thank you!
11: Full screen mo, RJ.
12: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
13: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
2: We are here! Get ready for the chaotic night.
3: There's me, Jet!
10: A monoblock Mips, monoblock...
2: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
4: I think it's time to support football in this country.
3: CBS TV Plus.
2: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at BlueWay5.
5: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talagayan.
6: Pero pagdating kay Dosyo, hindi? Is na yan.
7: MNL 48
6: with us.
7: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
6: Glaglaka.
7: Sa kada po na mo, glaglaka.
6: Okay na.
5: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
13: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tide Gaming.